0: 'di ba? Kung unang-una na ang taong bayan naman nalilito na.
1: Oo, kahit nga pati ano at saka RD ano, nagko-quote ng Bible verse si SP. Medyo binabatikos din ngayon. Yung pag pagko-quote ng mga
0: verses niya.
1: Bible verses, kaya hindi na
2: mahirap talaga ngayon, no? On public magko-quote ka ng Bible verses tapos you are, you know, involved so much with politics.
1: Jabaga.
2: Mahirap po i-harmonize ito, pero ako po, kaya ko sinasabi, doon sa mga Bible believers, ang address ko is ganito. So, that does not mean blind agreement, no? Or with our leaders, with our laws. It means an action, Pastor. It means a nation that, you know, pursues righteousness and then humility and truth. Doon tayo dapat, hindi dapat emotional ang pagtackle ng mga bagay na ito. In the end, Filipinos may disagree politically, but we should never lose yung tinatawag ho nating humanity towards one another. Tayo pa rin po, Pilipino pa rin po tayo. Dapat hindi tayo magkabuklod-buklod, no? Kung naalala natin, napakalakas nung ideology ng CPP-NPA noon. Pero nakita ho natin, since nagpakita ho ng integrity at sincerity ang gobyerno, dahan-dahan po itong sa ngayon, dahan-dahan po tayong nagtatagumpay doon sa mga ideolohiya na matagal, halos ilang dekada po na pinangalagaan ng karaniwan at karamihan po sa ating mga Pilipino.
0: Tama yun.
1: Ito naman, RD, ha, maiba naman ako. Halimbawa, no, para sa atin, no, para sa iyo, RD, no, meron bang sa ating mga batas, ha, sa ating mga batas, sapagkat ating pinag-uusapan yung mga warrant-warrant na yan, tayo naman, sila matatalino, mga abogado sila eh. Sa tingin mo, RD, may mga bagay ba na dapat mabago sa ating mga batas, na mga lumang batas na ini-implement ngayon, parang hindi na yata sa henerasyon natin, hindi na yata fit yan, hindi na akma yata, ano sa tingin mo, RD?
2: While hindi po tayo abogado, hindi rin tayo legal luminaries na ano talaga, pero napapanood natin yan, Pastor, yung meron po tayong mga tinatawag nating hindi na rin akma na mga batas, no? And in fact, marami po ngayon ang nagsasabi that even our fundamental law, yung ating pong 1987 constitution, ay hindi na rin po talaga siya akma, no? Napakatagal na po niya. Pero hindi po ibig sabihin that we have to delve on, you know, changing that just because hindi siya akma sa yung isang bagay. So sa akin, meron po. For example, minsan nasubrahan din po yung pagbabago natin ng mga batas. Hindi naman sa ayaw natin ng LGBT law, no? Pero sa lente po ng Biblia ay nakakatakot na rin po ngayon. Mag-discuss ka lang ng about LGBT. Buti nga lang. Buti nga lang narinig ko ngayon yung reminders po ng FEBC habang nanonood na ako sa program. Ang ganda ng mga sinasabi doon, salungat na yung ito, salungat na, hindi na ito ang ginagawa. Yung instead na ganito, ganito ng interpretation. No, it's not that we have a law na obsolete. It's the eagerness to follow. It's the willingness to follow. Kasi simpleng ano na lang po, Pastor, simpleng traffic law na kailangan mag ano tayo, mag seatbelt tayo. Kahit tayo mga believers po, biktima tayo nito eh. Pag sumampa ka sa sasakyan mo, kailangan mong mag seatbelt. Pero sanay tayo na hindi tayo nag-seatbelt eh, pero the mere fact na hindi ka mag seatbelt is a violation of the law. And that particular law speaks of something na tayo talaga, ang problema talaga natin is how to obey.
0: Correct.
2: And follow.
0: Totoo yan. Nga. Mga pastor nga mismo, Abdi, marami ang, hindi lang seatbelt ha, marami nga pastor nagdadrive walang driver's license.
1: Yan. At pag hindi nahuli sa checkpoint, nagpapatotoo.
0: Oo. Tapos pag nahuli ng pulis, magpapakilala na ano na natawag dito na pastor at nagtuturo
2: nasa moral
0: recovery. Pambira yan.
1: Parang siya pang nananakot eh.
2: Hoy, para tayo kayo na bak. Papagaditan tayo dito.
0: Hindi, wala naman tayong pinapangalanan, pero saka, may mga ganun talaga.
1: At saka isa pa, Padino, Ardino, eh, nakapasa na rin yung batas na bawal mag-cellphone, mag-text while driving. Eh, pero,
2: yes po, yes po.
1: Ikaw ba, Padino, nag-text ka while driving?
0: Hindi ako, teki masyado kaya hindi call. Ako magaling sa ganyan.
1: Call.
0: Pero
1: may batas yan, ha? Na while driving, bawal gumamit ng
0: cellphone.
1: Yeah. Pero tayo,
2: Meron na po, Pastor, parang deviation. Halimbawa, bawal po gumamit ng cellphone sa loob ng opisina. Bawal po mag-internet sa loob ng opisina. Meron po mga garong guidance noon. Pero ngayon po, hindi na po pwedeng wala kang cellphone at hindi ka gagamit ng cellphone sa opisina. Deviation noon is bawal kang mag-cellphone, maglaro siguro ng solitaryo or ng kung MLM.
0: Habang may trabaho.
2: Pero kung connected sa trabaho naman,
0: pwede.
2: Ganon din siguro. So yung sinasabi ni Pastor Rico na tumatawag siya kasi may nagtatawag sa kanyang emergency na kailangan na
0: pumasok. Oh, yun.
2: Kailangan tawagan. Baka kahit nagdadrive ako kasi kaya, carry ko naman. Pero just the same, mali pa rin po. Kasi, kasi yun po ang sinasabi ng batas.
1: Ardi.
2: So napakahirap. Hindi
0: kasi ngayon, meron na.
1: Mrs. niya RD ang natawag.
0: Hindi kasi ngayon. Ang mga auto naman kasi natin, hindi mo kinakailangan hawakan yung cellphone.
1: Meron siyang
0: Eh, connected na yan sa sa speaker. Connected na yan. So, hindi mo na kinakailangan nagdadrive na hawak ang cellphone.
1: Yan.
0: Yun ang maganda ngayon sa mga bagong sasakyan.
1: Ayan. Maganda yun. Meron doong pipindutin ka lang.
2: Sana hindi po ninyo i-take na suggestion or recommendation yun ni Pastor, ha? Kasi sa LTO po, mali pa rin, Pastor, kasi yung sounds ng tugtog, meron lang palang certain decibels noon, sabi ni LTO, nung nag-driving ako sa LTO, nung unang-una talagang pagkuha ko ng lisensya, pati po yung sounds pala, yung sounds ng music sa loob ng sasakyan, kailangan meron lang pong certain decibel po yon.
0: Ayun,
2: Kailangan hindi pala tayo ma-distract ng whatever. Kahit nga yung mga kausap sa loob ng sasakyan, hindi dapat basta-basta na lang nakausapin si driver. Ganun po pala yung doon sa ating pantay ng exam. Baka sabihin, baka i-take nila as suggestion yung sinasabi
0: ni Pastor.
2: Pwede na ma-deconnect sa Bluetooth. Baka manggaling sa atin yung sinuggest doon sa program.
0: So linawin natin yun. hindi ganun. Sinasabi natin na bawal palan talaga yun.
1: Yan.
0: So dapat pag nadadrive ka, talagang focus ka sa driving. Kung gusto mo man na may kausap, gilid ka muna.
2: Yun po ang pinakamadali. Kaya may mga laybay tayo kahit sa mga highways po. Makikita nyo, meron po doon specifically for that matter po.
1: Ay, paano naman yun, RD? Ikaan ba ako, nagsusolo, nagdadrive ako sa kaya po. Hindi naman ako mahuli, hindi naman nila alam.
0: Kaya nga lang. Personal na yan.
1: Yeah. Pag-disiplina personal.
0: Disiplina personal. Kasi hindi lang ikaw yun ang nandyan sa kalsada
1: Tama. Mahalaga. Alam nyo, mahalaga yung pagtawag dahil mabalik tayo doon sa Senado. Diyan nagkaroon ng problema na yung pagtawag ng NBI daw doon sa loob, sa OSA ba yan? At hindi nagkaroon na, hindi nagkaroon ng tamang tawagan sila komunikasyon. Kaya nagkagulo doon sa Senado.
0: Hindi mo na alam ngayon kung sino ang nagsasabi ng totoo dyan
1: Yun nga nabanggit nga ni Ardi kanina na mahirap ipaliwanag sapagkat sila yung naandun sa authority. Mas alam nila mas alam.
0: Tsaka magkakasalungat ang kanilang paliwanag So hintayin na lang natin ang resulta ng investigasyon. Lalong-lalo na doon sa mga CCTV footages or videos doon sa Senate, magkakaiba Sabi ni General Plaska, in-slice na yung video. Sabi ng DILG, hindi, buo yun. Hintayin na lang natin ang investigasyon kasi wala naman tayo doon. Wala tayong hawak na video.
2: Yes po. Perhaps yun po yung isa sa pinakamahirap para sa mga Pilipino ngayon na meron pong iba't ibang narratives na ito po yung sinasabi, ganito po ang sinasabi. The final arbiter po natin palagi ay yung batas. Pero hindi po alam naman natin with all due respect sa mga magagaling sa batas, marami din po na mga nakukulong, naalala natin yan. Marami mga nakukulong na wala pong kasalanan all because they cannot present the evidence or the pieces of evidence that they need, no? Maraming mga ganong situation. But just the same, rule of law po yung ating tinitingnan. Kaya nga po, kahit nga minsan ay ayaw natin ito, pero sinabi ng batas na ganito, we are all to follow and respect the rule of law.
0: Totoo yan. Kahit na minsan kontra ka doon, dahil may sarili ka rin paninindigan, may sarili ka rin na tawag dito political bias, ilan naman tayo may political bias. Pero dapat tayo manindigan ayon sa paninindigan, lalo na pag Kristiyano ka eh.
1: Ayan.
0: Ayon sa paninindigan ng Biblia.
1: May isa akong ano dyan eh, katanungan din na RD. Itong mga video dyan sa Senate na napapanood naman natin, sinusundan natin yung kwento. Ay mayroong mga, di ba sinabi nga, na slice daw yung video na ni-present, sabi ng ni Aplaska. Eh siyempre siya yung tao doon, yung character doon eh. Alam niya yung nangyari. At isa pa, ang napuno ko RD, yung mga pinapalabas na video, pinabibilis. Parang nagmamadali si Robin at saka si Bato na tumakas. Ay siyempre sa balita, ayan bilis-bilis sila o nagmamadali. Ay nung magkwento naman itong si Robin, sabi hindi kasi kami simple lang naglalakad kami. Ang daming PNP diyan, ang daming ano, walang humarang sa amin. At ito pala ay nakisakay lang si ano dahil pauwi na si Robin at uuwi, tatlong araw na hindi nauwi. Eh di sabi sabay na tayo, sige. Tapos pagdating sa labas, ang nangyari doon, ang issue na ipinakita doon ni Robin, bakit yung mga video nung naglalakad sila, pinapabilis ang lakad. So ngayon, ang nangyayari sa amin, sa ating nanonood, abay parang nagmamadali talaga.
0: Parang nagmamadali.
1: So ano, bagay ganon na RD, sa mga news na ganyan, sa mga media, dahil nakapaligid ang media dun eh.
0: Uh-oh.
1: So bakit ganun ang nangyari? Kaya naguguluhan din ako, pati ako naguguluhan eh.
2: Matagal po ako, almost 33 years na po ako sa broadcast, sa pagiging broadcast journalist, Pastor. At alam ko kayo rin po, nasa tagal nyo pong napoprogram dyan. Meron tayong tinatawag sa media na angulo ko. Halimbawa, ito yung angulo ko, ito yung angle na gusto ko, ito yung islant na ilalabas ko. So hindi po yun po ay judgment call ng editor or ng newsroom, siyempre, Pastor. Kung ano yung ilalabas niya,
0: siyempre,
2: na maging cut siyon doon sa presentation in public.
0: Ganun talaga, so, yun eh.
2: Hindi po natin yon magki-question na ganun yung kanilang presentation. Lalo pat doon, if you remember, present yun doon mismo sa PC, yung sa Office of the President. Yung isa sa kinuha doon. Ang nakuha doon is galing na po sa media. Media na po na material. So, meron po talagang CCTV ang Senate. I think pag nagkaroon, kaya nga po sinasabi ni Senator ni SP Cayetano, at sinasabi din po ng ating gobyerno na hihintayin natin ang resulta ng investigation.
0: Yes.
2: Kaya lang tayo, nauuna na tayo.
0: Nauuna na tayo eh. Kanya-kanya ng palabas eh.
2: Kaya nga sinasabi, meron pong independent body na nag-investigate niyan ngayon. Ang problema, tao hindi na po makapaghintay dahil nga sa naglalabas ang mga narratives.
1: Ayan.
2: So, paglabas nung talagang final, minsan may nakapurma na po, mold na yung ating mga decisions. Kaya baka po hindi na natin tanggapin as is yung mga lumalabas. But just the same, kung ano po yung totoo, lalabas po talaga sa investigation.
0: Nagdududa ang taong bayan sa independent investigation kasi ang mag-iimbestiga ombudsman, Office of the Ombudsman. Ang mag-iimbestiga, DOJ. Yun na nga ang sumasalungat, magkalaban at ng Senate. Siguro mas maganda kung iba ang mag-iimbestiga, ano, Sir Dudes.
2: Yun po yung...
1: ICC naman, ICC kaya, Sir Dudes. ICC ang mag-iimbestiga.
2: Building trust to the government. Yung pong trust kasi na medyo hindi na po nabuo para sa government.
0: Yun
2: that's
0: na
2: why
0: eh.
2: Ano pong galawan, medyo meron na po tayong palaging duda. Kahit po yung ICC, tingnan po natin, kahit yung ICC po, independent na talaga as in yun, meron pa rin pong nabubuo na galit ang tao pagdating sa ICC.
0: Siyempre,
2: because we have already made our decisions doon po base sa mga narratives.
0: Correct.
2: na nakikita at napapakinggan natin.
1: Correct. Opo.
0: Kaya wala, kaya lang wala tayong magagawa, mas nauunahan ang investigasyon ng sa media, social media. Yan ang nauuna eh. Oo, kanya-kanyang opo, labas.
2: Sa bilis ngayon ng teknolohiya ay kahit yung misinformation is faster than truth, no? So minsan nahuhuli na yung totoo. O ano na yung totoo po. Balikan ko po yung sinasabi ng FEBC kanina sa intro lang. Ang dami kong napulot doon, Basor. Ngayon ko lang na pakinggan yun. Na yung instead na ganito, baliktad na po ang pagkakaintindi ng tao. Ang ganda po. Ako gusto kong humiram noon at gusto kong yun, gusto kong mag-reflect ng mga sinasabi doon. Ang daming mapupulot ng tao doon na na sa ngayon po ay baliktad na po, Pastor, ang nangyayari.
0: Totoo yan. So, Adi, encouragement niyo po sa mga listeners natin ngayon na naguguluhan din. Ano ho ang galing sa PIN encouragement natin?
2: Yung gano'n na po, from the lens ng Bible, in Micah chapter 6, in verse number 8, reminded us believers to justly love and implore natin yung mercy and walk humbly with God. Yun po yung palagi kong sinasabi. Otherwise, without God, this country will, you know, alam natin na kapag ka hindi po nangunguna ang salita ng Diyos at ang Diyos sa bansang ito, tayo po ay talagang magkakahiwa-hiwalay at magkakabuklod-buklod. So, akin lang pong appeal sa ating po mga kababayan, huwag po nating ihiwalay ang kwento ng bansang ito sa totoong nais ng Diyos sa tao. So, amen. Alam natin, these are all creation of the devil that people should look on, into that and mawala tayo doon sa focus natin sa Panginoon. So I trust that this incident in our country will still be the situation na maglalapit sa atin sa Panginoon. And I hope magamit po ang oportunidad na ito, itong discussion na ito dito po sa The Way FM, na makita natin hindi po dapat tayo na focus sa mga narratives ng kung kahit na sino. Tingnan natin sa lente ng ating pong pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon.
0: Ayun. Maraming salamat sa dudes. Sa iyong panahon ngayon. Pagpalaan ka ng Panginoon, Diyos yung atingat.
1: God bless, Sir Dudes. God bless.
0: Yan, yan po ang Regional Director ng Philippine Information Agency, Bicol Region. Regional Director Ramil Dudes Marianito.
1: PIA.
0: Marami tayong na liwanagan.
1: Balansyado si Sir Dudes.
0: Tama nga naman talaga. Huwag tayong
1: manguna.
0: Huwag tayong manguna.
1: Manguna eh.
0: Ang dami-dami kasing mga political analyst.
1: Yeah.
0: Ang dami ng mga abogado. tama. Alam mo, maliwanag yung sinabi niya kanina. Alam mo, mga abogado, siyempre, ang ipipresent niya, yung para man sa kanyang sa prosecution. Yung sa defense naman, ang ipipresent niya man, yung sa naman, defense. So, ganun lang naman talaga. So, magkaibang lenses.
1: At saka isa pang nakita natin doon na yung sa mga media, no? Yun yung part o yung mga bagay na dapat nila ipakita.
0: Oo.
1: Depende na sa kanila yun.
0: Sa kanila yun.
1: Kasi alam mo sa anong tayo nag sa KBP, minsan yung title pa lamang kailangan catchy na.
0: Oo.
1: Minsan na exaggerate yan para basahin yung balita.
0: Oo. Tayo naman eh. Tayo naman pa din sa media. Magbibigay lang tayo ng impormasyon. Pero hindi judgment yun.
1: Yan.
0: Oo. Hindi nangangulugay na yung impormasyon, yung balita. Yun na yun.
1: Yan.
0: Balita lang, isang ano lang, anggulo.
1: Iyan.
0: So, kaya sa daming anggulo,
1: Anggulo. Basta muna tayo dito. Para tayo ay hindi maguluhan. At ayan, sabi naman dito ni kaya ang magagawa natin ay manalangin, God is. Ang hirap ng tanong po, no comment po ako. Makulog na sa bangsang gobyerno natin. Sila-sila lang nag-aaway-away na baga. Kaya ang hirap po talaga.
0: Oo. Sir Dudes, kung nakikinig ka pa ngayon, regards daw ni Bishop Ferdy Maranyo. Hindi namin nabasa kanina. Regards kay RD Marianito galing kay Bishop Ferdy Maranyo.
1: Ate Weng, sabi pala ni Ate Rowena, Eh, hindi man po ako nag-join, Pastor.
0: Ah, ganun.
1: Naglabas lang po ng hinaing.
0: Ay, well. Pad,
1: ito ang nasa uli.
0: Oo.
1: Padagdag na lang po.
0: Ayun, padagdag. Gabi naman sa gatos. Ayos, ah.
1: Ayos. Hazel Mercado.
0: Oo.
1: Blessed morning po, Bishop R&R. Thank you po. Yan.
0: Sabi ni SM Event, salamat RD. RD Ramil Marian ito. Salamat daw, sabi ni SM. Sabi ni Sis Gigi, Pastora Gigi, tama po. Pag nahuli, bawal magpakilala na pastor. Pero meron talaga. Meron talagang ganyan. Tama ka, Pastor. Ganun talaga. Oo. Pag nahuli, magpapakilala na Pastor. Life coach. Life coach. PNP life coach.
1: Mahirap.
0: Mahirap. Kaya nga nagawa natin ay manalangin. God is omnipotent, omnipresent, and omniscient. Panalangin ang bayang ito in Jesus' most precious name. Sabi yan ni Sister Wing Luminari.
1: Engineer Pastor Romy Aligre
0: mm-hmm.
1: is watching. Maganda umaga sa'yo. Kita tayo mamaya, ha?
0: Ayun. Hoy, Karoni, mamaya alas 12.
1: Mm.
0: Doon tayo sa Old Airport. Kasama si Bishop Ferde. Bishop Ferds, Maranyo. Doon tayo sa Ferds, airport alas 12.
1: Hindi, punta muna tayo sa kanya.
0: Eh, doon na lang tayo makita-kita.
1: Doon na lang.
0: Sige.
1: Alas 12.
0: Alas 12. Eksaktong alas 12.
1: Yan,
0: Ayun, bago tayo magpaalam,
1: tapos na tayo.
0: Tapos na naman tayo.
1: Imagine mo yung ilang tayo nagiiinit ng upuan.
0: Magpapaalam na tayo.
1: Papaalam kaagad. Ito ang hirap pag Friday lang.
0: Pero gusto nating bigyan ng diin, ano? Ito nga na pag-usapan natin ni RD Ramil Marian dito, Maging balanse lang ho tayo, huwag na tayo magpa-apekto din. Huwag na tayong mag-act as if may nalalaman tayo.
1: Yan. Mas marunong kasi sila ron eh. Sa taas, mas maalam nila yung dapat. At kung may makikipaglaban man, ay sa kanilang panig yan. Labanan niya ng kabi-kabilang panig.
0: Correct. Huwag tayo mag-ano kasi nasa ano, wala pang desisyon.
1: Alam mo, pati, para yan nanonood ka ng boxing eh. Yung bang habang nanonood ka, marunong ka pa doon sa boxingero.
0: Ayun, ayaan natin.
1: Sinabi ko sa'yo, kananin mo eh, kinaliwa mo eh.
0: May referee yan eh. May mga judges yan. At tungkol naman sa ruling ng tawag dito ng
1: Supreme Court.
0: Supreme Court yan.
1: Alam nila yan.
0: Alam nila.
1: Kahit himay-himayin nila yan. Kabisado nila yan.
0: Huwag natin pagdudahan. Pagtiwala ho tayo sa justice system ng Pilipinas.
1: Correct. Hindi sila bias pagdating sa batas.
0: Kasi kung hindi na tayo maniniwala sa justice ng Pilipinas, sa batas ng Pilipinas, nandito tayo?
1: At isa pang paalala natin, kaya tayo minsan naguguluhan, yung nabanggit natin, may kabilang panig na dumidepensa.
0: Correct.
1: May kabilang panig din na dumidepensa.
0: Siyempre bias yun.
1: Bias sila na ron kasi dumidepensa sila sa kanilang panig.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung desisyon, kasi malalaman naman natin yan sa desisyon
0: Sa bandang dulo.
1: Hintay natin.
0: At the end of the day, the Lord's will prevail.
1: Mm-hmm.
0: Yung sovereignty ng Panginoon, yan ang lalabas. God is still in control.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong kalooban niya, yun ang maghahari, yun ang magpe-prevail. Kaya relax lang ho tayo.
1: Mm-hmm.
0: Magtiwala tayo sa proseso ng batas. Kahit nasa palagin natin ang mga ahensya ng gobyerno ngayon ay nagkakagulo.
1: Mm-hmm.
0: Magkalaban-laban sila. Kaya ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their land.
1: Amen. Okay, bago tayo magtapos pa rin, ay atin ang i-announce muli. Yung ating pong prayer, no?
0: Mm-hmm. Makabayang panalangin.
1: Makabayang panalangin, 8:30 to 11 ng umaga.
0: Mm-hmm.
1: At kaya wala pong munang negosyas in trabaho at family matters. At inaanyahan po namin kayo na
0: makiisa.
1: Pakinig na makiisa at umantabay at makiisa dito po sa ating pong makabayang panalangin.
0: Sabi ni Pareng Perds, anong lugar po? Sa Old Airport tayo. Doon baga sa Eat All You Can.
1: Yeah.
0: Doon ho tayo. At Karone, kung nakikinig ka, proceed ka na lang doon.
1: 12
0: sa 20.
1: 2-0. Sa 2-0 tayo.
0: Sa 2-0 natin, Old Airport.
1: Yan. Doon tayo magti-3-7.
0: Ayun, doon tayo magti-3-7 sa 2-0, Old Airport.
1: Yan ang mga code.
0: O ano na tayo doon? 1-7. doon na tayo.
1: Kaya 7416.
0: Oh, yan, 7416.
1: No problem.
0: No problem. Oh, kaya sa ating mga listeners, double four.
1: Yeah.
0: Kaya po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. Salamat po sa ating nakapanayam kanina, si Regional Director ng PIA, Bicol, si...

0: Paalala, habang may tamang oras pa,
1: Tanggapin po natin ang ating Panginoon Hesus Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buong buhay.
0: Sana all daan na sa older party. Sabi din si Pastor Gigi, sana all. Ano yun? Emergency meeting?
1: Meeting. May meeting kami. May meeting kaming mga bibwit.
0: Nakasama natin ngayon sa technical side, of course, si Don Alfonso. Kaya po ang inyong mga kasama, ngunyan na pag-aaga, mga kalakakang kalmusalan, ngunyang araw ng Biyernes. Mr. Solamente, Rico Jalit.
1: Ito naman po ang inyong nakasama at kapartner ni Pading Rico. Every Friday.
0: Lamang.
1: At walang iba po, kundi si Daddy Ru, Ruel o Rehuela po. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw.
0: Maraming salamat po.
1: God bless.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Career mo. Kaya nga, may kasabihang kung gagawa ka ng plano, huwag permanent marker ang ipanulat mo. Dapat lapis lang para pwede itong burahin o baguhin kung kinakailangan. If you focus on the sovereignty of God, you will not be surprised when change happens. Kasi ang mga pagbabago sa plano ay paalala lamang na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga ito ay nasa kamay ng Diyos. God's plans are always better than ours. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Pangalawa, be flexible and move on. Huwag mong kapitan ng pagkahigpit-higpit ang iyong mga plano para hindi masyadong masakit o nakaka-disappoint kapag ito ay nabago. Always maintain an attitude of flexibility para mabilis kang nakapag-a-adjust o nakaka-move on kapag may pagbabagong nangyari. Mabilis ang changes, lalo na ngayon dahil nga sa technology. Hindi mo pa nga nadidiskubre lahat ng features ng iyong smartphone, may bagong model na agad na lalabas. Maiiwan tayo sa mga pagbabago kung hindi tayo flexible. At pangatlong tip, be anxious for nothing. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Totoo namang hindi ganoong kadali ang mag-adjust sa pagbabago. Pero tandaan mo ito, difficult and impossible are God's business. Ang mahirap sa atin, napakadali sa Kanya. So when something or someone frustrates your plans and you find it difficult to accept, don't worry, don't be anxious. Trust God instead. Kapag may inaasahan kang hindi natupad, kapag may plano kang hindi nangyari, may mas magandang tugon kaysa ang magalit,

0: on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang ika-7 ng umaga.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan?
2: The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area.
3: Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation. Help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ. What the Lord began, He will complete. So let's move forward in faith together.

0: Ikaw, ano ang pamanang
1: Bayang Panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang iyong FEBC Radio TV nag-aanyaya para sa ating special broadcast Makabayang Panalangin. Ilalaan po natin ang susunod na higit 2 oras para sa pananalangin para po sa ating minamahal na lupang hinirang, ang ating bansang Pilipinas. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at kasama rin po natin sa special na araw na to
3: si Pastor Eric Cortez. Ano man po ang inyong paninindigan, ano man po ang inyong pananaw, ano man po ang panig tayo, alam ko po na pare-pareho po tayo may malasakit para sa ating bayan. Kaya kinakailangan po, sama-sama po tayong manalangin para po sa ating mga kababayan, sa ating leader, sa ating pamahalaan, sa ating bansa, upang ang Panginoon po ang maghari sa gitna po ng ating pinagdadaanan sa ngayon.
2: Amen. Magandang araw sa iyo, Pastor A.
3: Good morning, Sister Heidi.
2: At tayo ay natutuwa dahil marahil bago sa paningin ang napapanood ngayon ng ating mga taga-subaybay sa iba't iba nating platform. Dahil nandito po tayo sa ating studio, sa ating main office, dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig City. At shout out po sa mga nakikinig sa atin sa radio. Maligayang panonood din sa mga kaagapay natin sa Facebook Live, sa YouTube channel, gayon din naman sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating GCTV sa channel 185 sa Signal TV. And shout out din sa ating mga kaagapay sa radio app, sa radio at sa ating mga PM radio at sa mga sumusubaybay din sa atin sa pamamagitan ng mga car stereo. Ingat po kayo sa pagmamaneho at makisama po habang tayo po ay nananalangin para sa ating bayan. Pero syempre dapat

0: nakatutok.
1: Pastor Eric, nag-evolve ang mass media. Kasi ngayon, meron ng mga content creators, meron ng mga influencers. So, kumbaga sumasabay sila, dumadagdag sila sa mga tinig na naririnig ng mga tao. Anong payo nyo sa mga tagapakinig? Bagamat mahalaga din naman itong mga influencers na to, no? Pero anong payo nyo sa ating mga tagapakinig para maging discerning o mapanuri sila sa lumalabas sa social media?
2: Itong mga vloggers natin ngayon, mga content creators at

0: Panginoon eh, parang mabagal sa ating paningin. Mm. Pero sa totoo lang, iba naman ang timetable ng Panginoon at iba naman ang ating timeline. So, abangan natin kasi hindi naman nahuhuli o napapaagang ating Panginoon. Tamang-tama lang ang kanyang kasagutan sa ating panalangin.
1: Kaya huwag tayong manghihinawa, di ba, sa pananalangin, pag-i-intercede, to stand in the gap, di ba, para sa ating bansang Pilipinas.
0: Kailangan yun. Kasi alam nyo, napaka-vocal natin sa Facebook. Mm-mm. Napaka-vocal natin sa pakipag-usap sa ating mga kaibigan. Maganda po yun. Tama po yun. Pero tandaan po natin, hindi tayo mamimili kung tayo ba'y magsasalita o mananalangin. Pareho natin gagawin yun.
1: Mm-hmm. At yan po, ano, binubukas natin yung ating mga social media account, yung ating Facebook Live, yung ating YouTube channel, para malaman din namin ang inyong pagsang-ayon na tayo po talaga'y nagkakaisa. Di ba, walang kulay dito, walang personalidad. Tanging pagtawag lang sa pangalan ni Jesus para sa ating bayan.
0: Gaya na aking sinabi, ano man ang ating paninindigan, ano man ang ating pananaw. Mm-mm. Ano mang panig tayo, tandaan po natin, meron akong kausap na pastor no isang araw. Eh. Kasi kami eh, talagang magkaiba ng pananaw. We don't see eye to eye. Pero we agreed na pareho naman kami may malasakit sa bayan. Mm-hmm. Pareho naman kaming nag-iisip ng kapakanan ng bayan, so doon kami nagkasundo.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kinakailangan po natin ngayon.
1: Yan.
0: Hindi kinakailangan na dahil magkaiba tayo ng paninindigan, eh magkakahiwalay na tayo o hindi tayo magkakaisa.
1: Mm-hmm. Iisang bayan ang pinaglagyan po sa atin ng Diyos.
0: Di ba madalas nating sabihin, hindi naman pwedeng sabihin na nasa isang bangka tayo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sasabihin mo, buti na lang dito sa pwesto ko walang butas. Diyan, magkaras kayo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba alam mo ba yung magkaras?
1: Paano ba
0: maglimas.
1: Yun? Maglimas.
0: Maglimas ng tubig dyan. Basta ako, sa panig ko, walang tubig.
1: Walang tubig.
0: Walang tagas. Pero pag lumubog ang ating bayan, sama-sama po tayong lulubog.
1: Yes. So, iisang bangka po tayo. Pero maraming salamat dahil mayroon tayong Diyos na buhay na malalapitan at lalo po nating alalahanin ano, yung kahalagahan po ng pananalangin at pagpapakumbaba rin po sa harap ng Panginoon bilang isang bayan. Puntahan po natin ngayon ang ating talata. Ito po ay makikita po natin sa Ikalawang Kronika 7:14. Para po sa ating verse of hope ngayong makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV, napaka-familiar na nito,
0: yeah.
1: Pastor A, ano? Ikalawang Kronika 7:14.
0: Nandyan lang sa may Ortigas din yan, yung simbahan dyan, nasa babayan. Eh.
1: Talaga, nakasulat ito.
0: Yes.
1: Kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.
0: I think I have to address yung issue na may mga tao na sinasabing hindi to applicable sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos na. Kumbaga, yun na usapan. Hindi po. Tandaan po natin ito, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko sa Old Testament, sa Phoebus College of Bible. The Bible may not have been written to us, but it is written for us.
1: Mm-hmm.
0: It is not written to us kasi hindi naman tayo original readers. Eh. Pero meron pong kinalaman sa atin. May kahulugan at kabuluhan ito para sa atin. Ang isang dapat nating tingnan, kasi sinasabi nila, binanggit dyan, ay yung lupain, ang tinutukoy ng Israel. Pero let's not lose, sabi nga, lose sight of the forest because of the trees.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una, tingnan natin ang Diyos na ito ay nalulugod sa mga tao nagpapakumbaba. Ang Diyos na ito ay tumutugon sa ating panalangin. Ang Diyos na ito ay nais na hanapin natin siya, talikuran natin ang ating kasalanan. Kumbaga, yung Diyos ng Israel, ang ating ding Diyos. Kaya, maaaring ito'y originally sinabi para sa Israel, pero katulad nila, they have set an example for us na ang nais ng Diyos, magpakumbaba tayo. Nais ng Diyos, manalangin tayo. Nais ng Diyos, talikuran natin ang ating kasalanan. At nandun po yung ating katiyakan ng Diyos ay sumasagot sa ating dalangin.
1: Mm-hmm.
0: At nawa, yung nga yung ating maranasan, yung kabuluhan nito, yung katuturan nito sa ating buhay, hindi pa rin nawawala ang katotohanan, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na kailangan natin ng Panginoon, lalo na sa gitnang ito. Kasi gaya ng sinabi yun, hindi na tayo magkandatuto eh. Hindi mo na alam minsan kung sino paniniwalaan mo.
1: Sasabihin nila, Pastor A, bakit ako hihingi ng tawad? Sila naman yung naging corrupt. Wala naman akong kasalanan.
0: Alam mo, meron pong sa Bible, may mapapansin tayo, like for example, si Nehemiah, na ikinonfess niya ang kasalanan, hindi yung kanyang personal, kundi on behalf of the nation.
1: Yes.
0: Yun o yung kailangan natin gawin. Na sa nakikita po natin, kahit papaano, meron din tayong kinalaman dito, yung ating naging pananahimik, yung ating may pagkakataon na nagkasala din tayo sa paglalagay. Di ba?
1: Yung pagwawalang paki natin.
0: Di ba? Yung kawalan natin ng paki. Yun din pagkakasala din po sa harapan ng Panginoon. Kasi gusto nga ng Panginoon, will seek the welfare nung bansa kung saan niya tayo inilagay. Kaya it's more of a prayer na we represent the country before God. At yun nga maganda, kaysa magturuho tayo.
1: Yes.
0: Diba? Kaysa sabi na, sila naman yun eh. Yun din naman ang ginagawa ng kabila eh. Tayo din mo na tinuturo eh. Ang kailangan natin, pareho tayong lumapit sa Diyos. Lato tayo ay kailangan natin ng Diyos sa gitna ng ito. Hindi sapat na mag-quote lang tayo ng verse. Ang kinakailangan po, ipamuhay natin ito at kasama doon, ang pananalangin para sa ating bayan.
1: Napo, napakaganda. Laging akma at paalala ang talatang ito mula sa Ikalawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Yan po ano, at gawin natin ito. At hayaan natin kumilos ang kamay ng Panginoon.
0: Amen.
1: Sa puso ng ating mga leaders, sa puso nating mga mamamayan, at sa atin bilang isang buong bansa.
0: At naniniwala tayo ang Diyos kikilos ng higit sa ating inisip, higit sa ating inaasahan.
1: Mamaya-maya, Pastor A, meron tayong mga prayer leaders na inanyayahan para sa iba't ibang larangan. Ano? Meron tayong pag-uusap mamaya at pananalangin para sa media, para sa ating mga pinuno ng bansa, para po sa ating mga pamilya at mga kabataan, at dun po sa ating patuloy na niluluhod sa Panginoon na pagpapanibago ng ating bansang Pilipinas.
0: Kinakailangan po, sapagkat higit pa po sa anumang pagbabagong panlipunan, pagbabago ng pamunuan, halimbawa, higit pa po doon, ang kailangan natin, pagbabago ng puso.
1: Tama, yan. Puso ng bawat isa at yung pinakapuso po ng ating bansa. At mamaya din, meron din tayong mga pananalangin mula sa Luzon.

0: Luzon, Visayas at Mindanao, Pastor A.
1: Nakakatuwa nga eh, sapagkat nung nakita ko nga yung script, sabi ko, uy, makakilala ko to.
0: Oo.
1: Pamilya talaga ng FEBC.
0: Yan, so samahan niyo po kami sa loob ng higit na isang oras dito po sa ating makabayang panalangin. Samantala, narito mo ng isang napakaganda. Mula noon hanggang ngayon, Pastor A, laging may kurot ang awiting ito na original Papuri music. So pakinggan po natin at subaybayan, Pinakamamahal Kong Bayan.

0: pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
2: "Ayoko na po dito. Aalis na po ako.
1: Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
2: Kung hahabulin mo ako, magiging isda ako sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita.
1: Ako naman ang..."

0: and stations.
1: 망행 있다. 하. 하하나핀 kita.
2: Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka.
1: Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita.
2: Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin.
1: Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin.
2: Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo.
1: Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo.
2: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
1: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
2: Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze.
1: At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
2: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
1: Aha!
0: Sa Facebook Live at Television. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo.
3: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
5: Bayang panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. At kung kabubukas mo pa lamang ng iyong radio, ng iyong Facebook Live, ito po ay sumasahing papawid mula dito sa Pasig pero umaabot hanggang sa iba't iba nating mga regional stations sa buong Pilipinas and of course worldwide sa pamamagitan ng ating mga online platform. Muli kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
6: At ako po si Pastor Eric Cortez. Papasok tayo sa pananalangin ng para po sa ating pamunuan sapagkat tandaan po natin yung sinasabi ni John Maxwell na law of the lead. Kung hanggang saan ang leader natin, hanggang saan, hanggang dun tayo. At sa pangapanahon ito na marami tayong kinakaharap na hamon, bilang isang bayan, mahalaga po na magkaroon tayo ng mga leader na may katapatan, malasakit at tunay na pagmamahal sa mamamayan at hindi po pansariling interes lang ang kanilang iniisip. Kaya naman sa bahagi po ito ng ating programa, sama-sama po natin panalangin ang pagkakaroon po ng leader na ayon po sa puso ng Panginoon, leaders according to God's heart. At para po manalangin na para po sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan, makakasama po natin via Zoom si Pastor Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship at host ito ng Angkla at Talasalita. Magandang umaga, Pastor Ronel.
7: Magandang umaga po sa inyong dalawa, Heidi and Pastor A, at sa ating pong mga mahal na tagapakinig, sa ating pong mga kaagapay.
5: Mm-hmm. Pastor Ronel, bago ka lang manguna sa pananalangin, ano, para sa ating mga pamunuan, para sa isang tapat at mapagmalasakit na pamunuan, ano nga ba yung kind ng leader na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon? Kasi para ngayon, masyado nang nagiging people pleaser, ano, hindi naman lahat. Mm-hmm. Pero minsan may ganong tendency yung ating mga leaders dahil ang iniisip nila yung next round na ng election.
6: Actually, diba? Ang iniisip nila hindi lang yung kasalukuyan nilang nakakatunggali.
5: Opo.
6: Ang iniisip nila yung kanilang makakatunggali.
5: Mm-mm. So, Pastor Ronel, ano ba ang uri ng pamumuno na kalugod-lugod sa harap po ng ating Panginoon?
7: Siguro, bago ko banggitin yan, tignan lang natin, lagay lang natin sa konteksto yung mga sitwasyon natin ngayon, no? Na may tuturing natin na dumaraan tayo sa isang malalim na krisis, hindi lamang sa politika, kundi maging sa aspetong etikal, moral, at spiritual. At yan yung gusto kong bigyan din ng diin pagdating sa karakter. Kasi aminin natin, kasabay ng krisis nito na ating pinagdadaanan ay yung krisis sa etikal at moral na aspeto ng ating lipunan at pamumuno at pamamahala. Mm-hmm. Yung ang mahalaga, yung katapatan, integridad, pagpapahalaga sa katotohanan bilang isang leader, pananagutan, tila unti-unting nawawala sa maraming institusyon at pamamahala ng ating mga leader. Sana wala yung mga pansariling interes na kadalasang inuuna yung kanilang kapakanan kaysa yung kapakanan ng nararami. Kaya maraming tao ang tila nawawala na ng malinaw na pamantayan ng tama at mali sapagkat nakikita nilang halimbawa mula sa ating mga leader at personalidad ay kabaliktaran ng mabuting asal at wastong pagpapahalaga. At dahil dito, lumalalim ang sugat ng lipunan at lumalawak ang kultura ng kompromiso, panlalamang at kawalang pakialam, pagkagahaman sa pera at pagkaganid sa kapangyarihan. At higit na nakalulungkot ay yung kalagayang espiritual ng bansa na sa kabila ng kilala ang ating bansa bilang isang bansang reliyoso, makikita pa rin natin yung malalim na pagkakahati-hati maging sa larangan ng aspeto ng mga religious groups at maging ng mga Christian leaders kasi bahagi sila ng pamunuan ng ating bansa na sa halip na nagkakaisa sa pananampalataya, pagmamahalan, may mga pagkakataong nangingibabaw ang hidwaan dahil sa magkaibang sinusuportahan politiko, pinapanigang partido, maging ang mga personal na ambisyon. Kaya ang ilang simbahan at religious leaders nagiging bahagi rin ng hidwaang politikal dahil dahilan na rin upang lalo malito ang mga maging mga mananampalataya. At dahil diyan, maraming tao ang nawawala ng gana sa relihiyon o nagiging mapagduda sa tunay na layunin ng ilang grupong espiritual. Kailangan makita natin talaga ang sa karakter ng ating mga leader. Sana ano, ito ang ating dalangin. May pag-asa ang bayan, hindi lamang matatangpuan ang pagbabago ng sistema kundi yung pagbabago ng puso ng ating mga leader. Yung talagang naroon yung katapatan, integridad at pagpapanig sa katotohanan at hindi sa mga kasinungalingan na nakikita natin naman talaga na umiiral ngayon sa ating bansa. So,
6: Ronel, hindi natin, bagamat hindi natin tataya ang lahat sa ating leader, mahalaga talaga ang papel nila. Kumbaga, di ba sa loob the lead nga ni John Maxwell kung saan ng leader, hanggang doon lang tayo.
7: Kailangan yun. Kaya hindi lamang ito usapin ng mga leader, kundi maging ang mga mamamayan din. Kasi ang tunay na pagbabago din ay hindi lang magsisimula lang din sa mga leader, kundi maging sa atin bilang mga mamamayan at lahat ng larangan o sabihin natin na pangkat sa lipunan ay meron din pong hinahalagang, may mahalaga rin ginagampanan upang maganap at mangyari inaasahan nating mga pagbabago. Hindi lang sa kabuuan ng ating lipunan, kundi magsisimula sa ating mga pinuno at maging sa ating po bilang mga individual na mga mamamayan.
6: Gaano kabigat, di ba, we've been praying maglagay ang Panginoon ng mga mananampalatayang politiko, mga pinuno. Gaano kabigat ngayon ang pananagutan nila? Bukod sa sila'y pinuno, mananampalataya din sila.
7: Sasadyang napakabigat. Pero tandaan din natin, minsan sinasabi natin ito akin lang sa pantahan lang. Madalas sinasabi natin vote wisely. Maging matalino tayo ngayon sa pagpili ng mga leader. Totoo naman 'yun. Pero siguro may laliman pa natin doon. Minsan kasi parang patuloy na pa rin nating inilalagay yung pagsisisi sa mga mamamayan din sa pagpili ng mga leader. Siguro sa ilang porsyento o degree ay may katotohanan yun. Pero tandaan natin na meron tayong system breakdown at institutional damage. Kahit na anong tapat mo, ito may mga nakakausap ko, tapat naman eh, maganda naman yung kanilang mga pinipili ng mga leader o magiging pinuno, mga kandidato. Pero kung ang sistema, at isa nga sa mga dapat din nating bigyan ng pagtutuon, ng pagbabago, ay sa COMELEC, tingnan natin, kahit na ilagay mo dyan, mahusay na pinuno, pero kung ang sistema ay bagsak o sira, pwede, kaya nga nagkakaroon ng dayaan eh. Kaya nga nagkakaroon ng maling resulta na nagkakaroon ng pagkakaroon ng biglaan na biglang na iba ang bilang at bilangan ng mga boto. Yun ang nakakalungkot. Yun yung nakaka-frustrate. Nasabihin natin, siguro sa tagal na ng panahon ng mga nagdaan ng mga butuhan at mga eleksyon, palagay ko natuto na rin naman ng Pilipino eh. Pero tanggat hindi na babago ang sistema, ang institusyon ay hindi nagpa-function ng tama, at nararayan pa rin ang political rigging at paggawa ng pailalim ng mga kaparaanan ng ibang mga politiko, talagang mahirap na makita na sinasabi natin, iluklok natin yung tama. Palagay ko naman, maraming mga Pilipino na ang natuto at tama na sa kanilang pagpili. Pero hanggat sira ang sistema, may hirapan tayo.
6: At ako, parang ang feeling ko tuloy, parang may bahay na palagi ko sinasabi, parang may bahay na isang taon natin hindi nalinis, tapos parang inaasahan na malinis ng isang araw lang.
7: Mm-hmm. Totoo kasi malalim ang ugat ng ating pangyayari sa ating sistema at sa ating institusyon. Sa tatlong bahagi at sangay ng ating gobyerno, hindi natin makakaila. Ang daming dapat ayusin at linisin.
6: Mm-hmm.
5: Pastor Ronel, hindi naman lahat sila ay nakakasama sa atin. Meron din namang mga mabubuting leaders, and we praise God para sa kanilang buhay. We celebrate yung kanilang talagang busilak na puso ng paglilingkod.
7: Oh.
5: Yung mga ganong klaseng leader, paano natin sila imomotivate na manatiling tapat at talagang public service ang inuuna at hindi magpapatangay sa kalakaran, sa bulok na kalakaran?
7: Totoo yan. Marami pa rin tapat na mamamayan at lingkod bayan at mga mananampalatayang nananalangin at nagsisikap na itaguyod ang katotohanan, ang katarungan, ang kababaang loob at tunay na malasakit sa tao. Kaya yan yung mga dapat nating suportahan, dapat nating bigyan sila ng kalakasan ng kalooban. Sapagkat mahirap, aminin natin, mahirap ang labanan sa pamahalaan. Mm-hmm. Sabi nga nila, pwede kang kainin ng sistema. Kaya kung hindi ka titindig at hindi ka talaga ayon sa katotohanan at yung pundasyon mo ay mahihina pagdating sa pundasyong moral, pundasyong espiritual, pwede ka talagang kainin ng sistema. Kaya itong mga nakikita nating mga nagiging tapat talaga sa kanilang mga tungkulin. At alam naman natin yan, totoo naman, meron at meron. Salamat sa Panginoon Diyos, sapagkat ito nga ang patuloy natin dalam. Sana magtindig pa ang Panginoon ng marami pang ganyang mga lingkod bayan natin na pwede talaga nating iangat sila at patuloy na suportahan. Lumagay tayo sa kanilang likuran, irali natin sila at bigyan ng kalakasan ng kalooban at suportahan sila sa kanilang ginagawa na tama at makiayon tayo doon. Ang problema kasi minsan, ito na lang sa isang sarili naming karanasan, pag punta mo ng munisipyo, LGU yan, nakakalungkot eh. Ang daming red tape, yung bureaucracy. Mag-aayos ka lang ng mga papeles. Bakit? Ano ang sasabihin nila? Yung SOP, yung mga nararanasan na
6: madulas.
7: Pailalim. Kitang-kita mo eh. Bakit? Ano ang kanilang katwiran? Eh yung mga nasa taas nga eh, kumikita. Paano naman kami? Yun eh. Ngayon, kung hindi tayo makikiayon doon, kaya kami, halimbawa, nag-aayos kami ng mga papeles sa munisipyo, magtatayo ka ng negosyo, magsisimula ka ng kabuhayan mo, pahirap talaga. At mararamdaman mo talaga na sila-sila may connivance. Sa isang departamento na ayusin mo lang isang napakasimpleng papeles, dahil magkakakunay sila, magkakaiisa ang kanilang puntahin, ang kanilang mga layunin, pahihirapan ka talaga. At ilan dyan sa mga departamentong yan sa munisipyo ang talagang tumatayo at tumitindig sa katotohanan, maaaring bilang mo lang yan. Kaya ang hirap eh. Kaya sa atin din bilang mga mamamayan na kung nakikita natin na may matatapat ka talaga eh.
5: Naririnig ko, Pastor Ronel, dapat yung katapatan taas pa baba, baba pa taas. Diba kasi minsan okay naman eh yung nasa itaas mismo, pero yung nasa baba sila pala yung gumagawa ng mga hocus pocus.
6: Hindi diba? Na burokrasya, bulokrasya. Yun nangyayari. Pero Pastor, diba may sinasabing iwas din tayo sa tinatawag na savior mentality, na para bang isang leader na magbabago ng lahat sa atin.
7: Totoo yan. Kaya nga mahirap ano na diyan minsan nagsisimula yung polarisasyon. Kasi nga parang sabi natin yung personalidad at yung tayo na nakaasa. Kahit nasabihin mo napakagaling ng leader na yan, napakahusay, maganda ang credential, maganda ang kanyang mga panukala. Kung wala rin naman ang suporta ng mga mamamayan, mahihirap din yun at bumulang siya kanya iasa ang lahat. Sa tingin ko sa huli ang tunay na solusyon sa kasalukuyang krisis ng bansa ay hindi lamang political kundi moral at spiritual. Kinakailangan talaga ang pagbabalik sa loob sa ating Diyos, sa katotohanan at sa mga pampahalagang nakabatay sa pag-ibig, integridad at pananagutan. Kung ang mga mamamayan, mga leader at mga simbahan ay magkakaisa sa paghahangad ng kabutihan at katotohanan, may pag-asa pang muling makabangon ng Pilipinas mula sa confusion and delusion. Ganyan ko siguro inilalarawan ngayon ang sitwasyon natin ngayon. Confusion and delusion. Totoo yan eh. Ang dami nating naririnig na mga iba't ibang naratibo, diskusyon, opinion. Litong-lito na ang mamamayan. Kaya nga, saan dito ang katotohanan? Sino talaga ang tamang tao o yung sinasabi nga natin savior mentality kung meron man? Sino yung mag-aahon sa amin dito? Kailangan talaga nating maging maingat kasi ang daming pwedeng personalidad, ang daming pwedeng pumapel na mga leader at magkaroon ng sasabihin nila na ako ang mag-aahon, ako ang magliligtas sa sitwasyon ng bansang ito. Maging maingat din tayo doon kasi may kanya-kanya nga eh na opinion, paniniwala, at lalong ngayon gumugulo, mas lalong ngayon nalilito ang mga tao.
5: Okay. Sa ganyang diwa, Pastor Ronel, aanyayahan ko lang yung ating mga kaagapay. Mag-i-start na po tayo na manalangin at tayo po ay papangunahan po ni Pastor Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship at isa rin po sa mga broadcasters natin dito sa FEBC Radio TV sa mga programang Angkla at Talasalita. So para po tayo pangunahan sa panalangin para sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan, magkaisa po tayong dumulog sa Panginoon. Pastor Ronel, meron lang tayong short na stinger, and then after that, you can lead us na po sa pananalangin para po sa ating pamunuan.
8: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
7: Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama na makapangyarihan at mapagmahal, lumalapit po kami sa inyo ng may kababaang loob, pagsisisi at pag-asa. Nakikita po ninyo ang kasalukuyang kalagayan ng aming bansa.
6: Opo.
7: Ang kaguluhan sa politika, ang pagkalito ng isip at damdamin ng maraming mamamayan. ang pagkadismaya ng mga taong nawawalan na ng tiwala sa mga namumuno at maging sa kapwa naming Pilipino. Panginoon, marami ang sugatan, pagod, nalilito at tila nawawalan na ng pag-asa para sa kinabukasan ng aming bayan. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo ang aming bansa. Patawarin po ang aming mga pinuno sa aming mga pagkukulang, kasalanan at paglayo sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong mas pinili namin ang pansariling interes kaysa kabutihang panlahat. Patawarin mo ang aming mga leader at mamamayan na sa katiwalian, kasinungalingan, kasakiman, pandaraya at kawalan ng pananagutan. Linisin mo po ang aming bayan mula sa korupsyon at sa lahat ng uri ng kasamaan na sumisira sa dangal, katarungan at kinabukasan ng aming bansa. O aming Diyos, nasasaktan din po kami sa pagkakahati-hati, maging ng mga religious Christian leaders, churches at maging mga individual na Kristiyano na nasa halip na maging larawan ng pag-ibig, pagkakaisa at biyaya, madalas ay nangingibabaw ang hidwaan, ang pride, kompetisyon at pagkakawatak-watak. Panginoon, maawa po kayo sa amin at sa iyong iglesia. Turuan mo po kaming magpakumbaba, magmahalan, magpatawaran at magkaisa kay Kristo na maibalik ang tunay na puso ng paglilingkod at pananampalataya, hindi para sa sariling pangalan, kundi para sa iyong kalwalhatian lamang. O Banal na Espiritu, hipuin mo po ang puso ng bawat Pilipino. Palitan mo ang confusion ng kaliwanagan, ang disillusion ng panibagong pag-asa, ang galit ng pag-ibig at ang kawalan ng malasakit ng tunay na pagkalinga sa kapwa. Baguhin mo ang aming mga puso. Turuan mo kaming mamuhay ng maintegridad, katapatan, disiplina at takot sa Diyos. Nawa'y magsimula ang tunay na pagbabago. Hindi lamang Panginoon sa gobyerno, kundi sa bawat tahanan, sa simbahan, komunidad at individual. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga leader mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamaliit na lingkod bayan. Bigyan niyo po sila ng tunay na integridad, katapatan at pusong may takot sa Diyos. Usigin po ninyo ang kanilang budhi at bagabagin po ninyo ang kanilang konsensya. Ihango po ninyo sila sa tukso at pagkahumaling sa kapangyarihan, pagkalunod sa kasakiman, pagkagahaman sa pera at kayamanan at sa pagkagupo sa korupsyon. Magtindig po kayo ng mga leader na tunay na magmamahal, may tunay na malasakit at maglilingkod sa bayan ng may tunay na integridad at malasakit. Aming Panginoon, mahabag po kayo sa Pilipinas. Huwag mong hayaang tuluyang mawala ng pag-asa ang aming bayan. Ibuhos po po ninyo ang inyong awa, biyaya at kapayapaan sa aming lupain. Pagpalain mo ang aming ekonomiya at naway maranasan ng aming bansa ang tunay na pagbabago, kaayusan at kasaganaan na nagmumula sa inyo. Nananampalataya po kami, Panginoon, na wala pong imposible sa inyong kapangyarihan. Kaya po ninyong buhayin muli ang pag-asa ng aming bayan. Paghilumin po ang aming mga sugat at pag-isahin ang aming bansa. Naway ang Pilipinas ay maging bansang may takot sa Diyos, nagkakaisa sa pag-ibig, namumuhay sa katotohanan at lumalakad sa katuwiran. Sa inyo po namin ibinibigay at inilalagak ang aming bansa, ang aming kinabukasan at ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
6: Amen. Kung maraming salamat, Pastor Ronel. May nag-comment dito, si Lisa Pasis. Ang sabi niya, tama po kayo, Pastor Ronel, kasi sa barangay pa lang, talamak ang katiwalian. Ang sistema po ang dapat mabago at kung magkakaisa ang bawat mamamayang Pilipino mula sa pinakamataas patungo sa pinakamababa.
5: Mm-hmm. Kaya kaagapay, ano, importante na palagi idulog natin yung katapatan talaga para sa ating mga pinuno ng bayan, pati na rin sa mga bahagi ng ating bureaucracia. Diba? Yung bureaucracia, mga nakakaharap natin.
6: Hindi bureaucracia.
5: Hindi po. Diba? Yung mga nakakaharap na mga ordinaryong Juan de la Cruz, diba, na nawa ay talagang maging tapat din sila at mapaalalahanan na bahagi talaga sila ng serbisyo publiko.
6: Talagang doon nga maganda rin yung isang programa natin, May Tama ang Mali, Mabati ang Mabuti. Mm-mm. Kapag naman ho nakita natin may ginawang tama ang ating pamunuan at ang mga leader natin, kahit barangay chairman, pasalamatan natin, purihin natin para ma-encourage. Mm-mm. Kasi what is noticed is repeated.
5: Amen. So, maraming salamat, Pastor Ronel Rubrica.
7: Salamat. Thank you.
5: Salamat po.
7: Maraming po salamat.
5: mensahe at pangunguna sa panalangin para sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan.
6: Yan, napakahalaga talaga yung prayer na to kasi sabi nga, yung leader natin ang magtatakda ng pinaka kisame natin. Kung saan lang sila, gadol lang tayo.
5: At habang nasa diwa pa rin po tayo ng pananalangin, ay dakuan naman natin ang ating himpilan dyan sa Davao City. Sa DXFE Davao, sa 1197 DXFE Davao, via Zoom, kasama natin ngayon ang ating kamanggagawa dito sa FEBC Philippines, si Pastor Gestoni Mantalaba. Magandang araw sa iyo mula dito sa Metro Manila, Pastor Ton.
9: Magandang umaga po, Miss Heidi, Pastor Erich, kumusta kayo dyan?
6: Mm-hmm. Okay, naman kayo po ang kukumustahin namin kasi may mga kaibigan ako dyan sa Davao na sa lakas daw ng ulan, binabaha kayo.
9: Nung nakarang araw, medyo mabaha at salamat naman sa Panginoon, ngayon okay na.
5: Praise God. Salamat sa protection. At Pastor Ton, hihilingan po namin kayo na idulog po ang ating bansa, lalong-lalo na po ang ating pamunuan sa mga sandaling ito. At pangungunahan po tayo ni Pastor Gestoni Mantalaba mula po sa 1197 DXFE Davao para po sa patuloy na pag-i-intercede sa ating pong lupang hinirang.
8: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
9: Langitnong Amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadayeg og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud o sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan o pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya o wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas, ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari o Ginoo, ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader o walay tao nga mas labaw sa imong kagahom o kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasud, pinaagi sa kamatuuran, hustisya o kalinaw. Amahan, amo nga giampo ang among mga lideres, presidente, bisipresidente, among senado, among kongreso, amo ang judikatura, militar, kapulisan og tanang sanga sa gobyerno Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo, dili kaalam nga puno sa garbo og kaugalingong interes, kun dili kaalam nga mata
10: na dadaong sa ere. Di na dadaong sa ere. Ito ang program 1. Di siya na dadaong sa ere. Inila na dadaong. Pwede siya mag-record.
11: While naka-on air.
10: While naka-on air ka. Yun ang kinagayang kang arka. Multitasking. Tapos, gabos na computer 1. So sa recording, pwede mo pa siya i-log bigday. Kaya, kumbaga naka-network siya sa gabos. Mapamilyar ka lang din sa mga setting na algorithm.
9: Pangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasod sa pagkinabuhi nga adunay integridad.

0: padala din ng inyong mga dagdag na prayers ano para po sa ating lupang hinirang. Gamitin nyo lang po yung ating Facebook Live, yung ating din pong YouTube channel. So ilang mga paalala po muna at magbabalik ang makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV.
1: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word.

0: News, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
3: Nagpapatuloy ang ating special broadcast dito sa FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin. Sabayan po tayong nasusubaybayan dito sa 702 DZAS sa Mega Manila, Agapay ng Sambayanan, 1143 DZMR Isabela Missions Radio, Care 104.3 The Way Bicol, 1233 sa DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, 106.9 DXGR FM, Cotabato City, Radio Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At muli kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang
4: at Pastor Eric Cortez.
3: At kung mapapansin po natin, meron siyang katabi sa kanyang upuan. Magandang ikaw na ang magpakilala. Dahil siya ang iyong forever. Dahil ang prayer point na natin ngayon, Pastor A, ay ang ating mga pamilya maging ang ating next generation o ang mga kabataang Pilipino.
4: Tama. At ang aking pong katabi ngayon, okay, ngayon makikita na ninyo ba't kami ang nagkatuluyan. Kasi sagot ako sa kanyang panalangin.
3: No.
4: Hindi po. Kasama po natin ang aking may bahay. Mm-hmm. Ang ina ng aking tatlong anak. Yan ang kanyang pinakamahalagang qualification.
3: Mm-mm.
4: Ang aking pong may bahay, si Sister Ellen Cortez. Mm-mm. At sa ministry, siya po ang lead o ang president ng Women's Commission ng Conservative Baptist Philippines.
3: Mm-hmm. Isang pinagpalang araw, Ate Ellen.
5: Magandang umaga po. Kinakabahan ako kasi katabi ko sa Eric.
3: Akala ko po kinikilig. Pero Ate Ellen, ikaw ay... talagang ina at ilaw ng tahanan. Sa mga nangyayaring ito sa ating bansa, parang ikaw ang boses ng mga kananayan. Paano nito naaapektuhan yung mga tahanan natin, yung mga pamilyang Pilipino?
5: Actually, sa pananaw ko, yung nanay, siya talaga yung nagsaset ng temperature ng bahay. Kung mm-hmm. mapapansin mo, yung mga anak na sa nila, galit ba si mama? Okay ba si mama?
3: Mm-hmm.
5: Parang tayo ang nagsaset ng mood ng ating tahanan. So tayo rin na nagsiset ng order, mm-hmm. di ba? Mula umaga hanggang gabi. Mm-hmm. And I believe ang role ng mga mothers is to not only to nurture, pakainin at i-nurture yung mga anak natin, kung hindi we also set the general attitude and the mood of our home, including our mm-hmm. husbands. So, mahalaga na ayos yung nanay mm-hmm. in terms of her relationship with the Lord, in terms with her relationship with the spouse, her spouse, my husband, and the children.
4: Mm-hmm. Sinabi nga sa Bible, manager of the house.
3: Mm-hmm.
4: At if kahit na ang babae, career woman, ay sinasabi, if everything, kumbaga, if something is not good in the house, everything is not good.
5: And that's the mother who's going to put it all good. Ganun ba yun?
3: Okay. So, itong mga issues sa ating lipunan, dapat ba sinishield ng magulang yung mga anak sa mga realities na nangyayari sa ating paligid? Paano nga ba ang dapat na nagiging tugon ng mga pamilyang Pilipino sa mga usaping panlipunan ngayon?
5: two-pronged na, no? Mm-hmm. Una, yung may choice tayo. Either i-shield natin sila and therefore hindi bukas yung mata nila. Mm-hmm. So pag lumabas sila, takot sila, hindi mm-hmm. sila gising sa realidad.
4: Mm-hmm.
5: Or we can open them up and introduce what's happening in the society.
3: Mm-hmm.
5: Para alam nila, pag lumabas sila, alam nila kung paano mag-adjust, kung paano iayos ang kanilang gawi. At mulat sila na kaya nilang tugunan kung ano mga yung nangyayari sa society. Mm-hmm. So, kaya ngayon, sabi, may nagsasabi na ang mga bata ngayon duwag or takot or hindi o sanay.
3: Mm-hmm. Hindi sanay. Nila lang.
5: Mahina.
4: Marupok.
5: Or hindi sila nakaka-decide kaagad. Mm-hmm. Or hindi sila resilient.
3: Mm-hmm.
5: Mabilis mag-give up. And so, ang role natin is we shield them from the bad influences of society, but we also prepare them for the eventualities of what will happen to them when we expose them.
3: Mm-hmm.
5: So, mahirap magbalanse ang mga magulang, lalo na sa SOCMED exposure. But mahalaga yung pamamahal ng magulang sa mga anak
3: mm-hmm.
5: para ma-prepare sila
3: mm-hmm.
5: sa kung ano man yung haharapin nila sa labas ng tahanan.
3: Mm-hmm. Paano pwedeng i-normalize na yung mga political issues, yung mga societal issues ay napapag-usapan sa loob ng tahanan? Pwede niya namang sumagot si Pastor A. Ayan.
4: Oh, yeah, well,
3: as
4: kami,
3: a father, oo.
4: Kami ng anak ko, mga anak ko, pinag-uusapan namin ito.
3: Mm-hmm.
4: Pag hinahatid ko sa eskwela yung anak ko, si Jesse noon sa UP, ay kasi nag-aalala ko eh, although with due respect kasi UP din siya,
3: uh-huh.
4: no? Nag-aalala ko baka maging radical tong anak ko eh.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang actually sa UP kasi malayang talakayan eh. So ang sabi ko sa anak ko, sige lang anak, pag-usapan natin yan, even if you disagree, basta pinag-uusapan natin yan. Kasi mm-hmm. yun yung aking binigay na opening sa anak ko, na hindi niya kailang kimkimin yun. Tapos mga kaibigan niya o kung sino man nakakausap lang niya, yun lang ang nakakatalakay ng gano'ng mga bagay. Kundi makita niya kami mismo mga magulang niya bukas sa gano'ng talakayan.
3: Mm-hmm.
4: Kasi naniniwala rin ako, kaya may mga kabataan na nag-aklas. Dahil feeling nila, tayo matatanda, no? Eh, walang pakialam.
3: Mm-hmm.
4: So parang feeling nila, sila na lang ang bahala.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, pag nakita nilang pati tayo may malasakit, hindi sila matitempt.
3: Mm-hmm.
4: na sumama sa ganung mga armadong kilusan, kundi makita nila, uy, maasahan ko ang aking magulang na makikibahagi din sa magiging pagbabago.
3: Mm-hmm. Paano na-encourage yung nababanggit ni Pastor A, Ate Elena, magkakaroon kayo ng healthy conversation? Hindi yung gusto mo kasi siyang i-convert para sa ganitong politician. Oo.
5: Actually, tingin ko, nagsisimula siya sa pagmamahal. No?
3: Mm-hmm.
5: Dapat maramdaman ng anak natin na yung ginagawa natin is because we love them
3: mm-hmm.
5: and we're concerned about them. So, hindi mo lang siya tatanungin na, ano palagay mo?
3: Mm-hmm.
5: Dapat ramdam nila na pag tinatanong mo sila, gusto mong marinig yung sagot.
3: Mm-hmm.
5: At alam mo na, alam nila na you will accept them for who they are.
3: Mm-hmm.
5: So, very basic sa family relationships, I feel, is the love. The children will feel they are loved regardless kung ano yung kanilang pananaw. Pangalawa, tatanggapin mo sila.
3: Mm-hmm.
5: At pangatlo, hindi mo sila kukontrolin.
3: Mm-hmm.
5: Mamamataan ngayon, mahirap sa kanila yung you feel like, you want, they will feel like you want to control them. So, dapat ready tayong makinig sa sagot. Pag tinanong mo, dapat ready ka kung ano yung isagot kasi minsan, iba yung isasagot sa'yo, hindi ka ready, magagalit ka.
3: Mm-hmm.
5: So, yun, love, acceptance, and the desire, you know, they know that you wanted them to be nasa tamang path.
3: Mm-hmm.
4: Saka bigyan mo rin ng opportunity to disagree.
5: Oo.
4: Kasi hindi naman pwedeng aayon din sa gusto natin dahil may sarili rin silang pananaw. May sarili rin silang paninindigan.
3: Mm-hmm.
4: Bisa kami ng anak ko, lalo na si Jesse, dahil nga very vocal, dahil sa kanyang background,
3: mm-hmm.
4: medyo may mga time na he would really even correct me.
3: Mm-hmm.
4: No? So, sabi niya, Dad, hindi mo dapat ginagawa yan kasi ganito yan. So yun yung aking tinatanggap na. Kailangan ko rin na maging defensive, kundi makinig din sa kanya.
3: Mm-hmm.
5: At saka yung exposure ng mga bata ngayon sa media, madami silang, mas madami sila minsang alam
3: mm-hmm.
5: kaysa sa mga magulang.
3: Totoo
5: alam,
3: po.
5: Knowledge, mm-hmm. but not wisdom.
3: Mm-hmm.
5: And so dapat may guide din natin yung knowledge na alam nila into wisdom, yung applicable na what God wants it, how God wants it to be. So, balance yan. Tingin ko, malaki ang role ng mga magulang ngayon kaysa dati. Kasi ang mga anak natin, makikipagtalo. At they will stand for what they believe in. At pag ang nanay at tatay, hindi nila alam kung anong pinapaniwalaan nila. Nako, mapapaaway sila sa anak. Or biglang sasabihin na lang nila na, makinig ka sa akin, ako magulang mo. Diba?
3: Tapos ng usapan, di ba? Bago ka lang mag-pray, Ate Ellen, ano, paano naman tayo magpapaliwanag or magbibigay ng wisdom dun sa mga dynastic? Minsan yung mga politiko natin, alam naman natin dito sa Pilipinas, very common na magkakapamilya sila. Pero nasisira yung pagiging magkakapamilya na yon dahil sa politika. Na leader sila eh. Di ba tinatanaw natin sila dahil sa kanilang posisyon? Pero sa aspeto na yon, hindi po sila parang masasabi nating nagiging mabuting ehemplo. Kasi parang nasisira ang pagpapamilya dahil po sa politika.
5: Okay. Magiging historical ako ng konti. Pag ang mga bata, pinalaki natin na parang hindi supporting each other. Okay. Alam ko kung ano yung particular na example na pupunta sa isip mo. Dapat ang iniisip natin is mag-uusap ang magkapatid. Dapat meron yung ganong communication. Kasi kung hindi sila, kahit hindi sila magkaiba sila ng pananaw, pag nag-uusap sila in private, when they go in public, they know how to conduct themselves. So, ang nag-fail, unang failure dyan is, hindi na talaga sila nag-uusap, even in private. So, yung pag, alimbawa, yung relationship sa bahay or sa private lives nila, hindi ayos, natural, lalabas yan in public. Or pride. Pag nanaig yung pride, ako ang ate, ikaw bata ka lang. Pero ako mas marunong, ikaw hindi ka marunong. So, pag hindi nag-uusap ang magkapatid sa bahay, hindi nagkakaisa, very, very obvious na ano the families will be in disarray. Ay, Mike. Okay. So, ako ang panalangin ko is even in politics, kahit nasa politiko kayo, mas importante na mag-usap kayo in private. I mean, yung relationship na lantay na magkapatid, kasi kitang-kita
3: wow,
5: mo.
3: Lantay.
5: Di ba yung blood blood relationship? Dapat malalim. And so, I think yon. Kaya, naghihiwalay in politics, that's a very sad news. It's because the failure in the family.
3: So, nagsisimula talaga, Ate Ellen, sa tahanan. Kaya yun po ang ating prayer focus, mga sandaling ito para po sa ating makabayang panalangin. Idudulog po natin ang sama-sama sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, maging ang ating pong susunod na henerasyon. At pangungunahan nga po tayo ng ating kasama ng live dito po sa ating studio sa One Corporate Center, si Ate Ellen Cortez. At siya po ang lead ng CBAP Women's Commission. Meron lang po tayong stinger, Ate Ellen, and then after that, pwede nyo na pong pangunahan ang ating mga taga-subaybay sa atin pong makabayang panalangin.
6: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa makabayang panalangin.
5: Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin para sa ating family. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa gift, for your gift of family. As the family goes, so does the church go. And as the church and family goes, so does the society go. And so, Father, kinikilala po namin ang kahalagahan ng pamilya, Lord God, sa lahat ng nangyayari sa aming kalipunan ngayon. Panginoon, nagpapasalamat din namin dahil ikaw ang nag-provide ng maayos na structure, ang tatay, nanay at mga anak, ang mga magulang na siyang magtitrain sa mga anak na to upang sila ay mapaayos sa kanilang papatunguhan. Pero kinikilala rin po namin, Panginoon, that in this fallen world, sometimes the fathers and the mothers have a nare-remiss, Panginoon, yung aming mga ginagawang na role sa pagpapalaki sa aming mga anak. Kaya ngayon, Lord, papanimulan po namin ang aming pananalangin. sa pagdulog sa iyo at paghingi ng tawad. Kung sakali man, Lord, ng aming mga pamilya, ang mga magulang ng aming pamilya ay nagkamali or na-remiss, Panginoon, o nagkasala o na-derail o nagkulang, Lord, sa aming pagpapalaki sa aming mga anak. Ngayon pa lang, Lord God, ay hinihingi po namin ng sama-samang paghingi ng tawad, Lord, ang aming mga kakulangan ng nakaraan, Panginoon, sa aming pag i-entrust sa iyo sa aming pamilya. Kung kami po ay hindi naging mabuting ehemplo, kung kami po ay hindi naging mabuting mananampalataya, kung hindi ho namin na-guide ng maayos, ng maaga ang aming mga anak, sama-sama po namin inihingi ang tawad na ito at dumudulog kami po sa inyo ng paghingi ng kapatawaran, Lord God. Salamat dahil ikaw po ang nangako, na ikaw ang Panginoon at Diyos ng bawat pamilya. And thank you for the promise of victory. Salamat sa iyong pangako ng katagumpayan kung kami ay mananalangin at magtitiwala sa iyo. At ngayon, Lord, salamat sa iyong patnubay ng iyong banal na Espiritu. We come before you to pray for our families, bawat pamilya po na nakikinig at bawat pamilya na nire-represent ng nakakapakinig na to. Lord, hayaan mo po, Panginoon, ang bawat pamilya ay magkaroon ng maayos at malusog na relasyon sa iyo, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi mo, Lord, sa iyong salita, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. And so, Lord, ang panalangin po namin ay ang bawat magulang, ina, anak, mga lolo at lola, Panginoon, ay manampalataya sa iyo ng malalim, Panginoon. Huwag bibitiw, Lord God. Huwag makakalimot, Panginoon, upang kami po ay mapatnubayan mo ng maayos, upang ang aming mga kabataan, ang aming mga anak, ay ma-lead namin ng maayos. We pray, Lord, that every member of the family would come to know you personally as the Lord and Savior of their lives. Draw them, Lord, closer to you. Let the home, Lord, be a place where faith is alive and faith will be growing. At bunga nitong, Lord, na pananampalataya na to. Hayaan mo, Lord, and as we pray for unity and love in our home. Lord, nawa ang aming tahanan ay tahanang masarap uwian. Tahanan na nagkakaisa, Lord God. Let it be a home or a haven of love, unity, Lord God. Father, help us to walk in love, in patience, and with caring for each other. Let unity bind us together. At Lord, kung meron mang hidwan or hindi pagkakasundo-sundo, naway maayos po itong lahat at mailapit namin sa inyo upang ito po ay hindi maging hadlang o maging paraan ng pagkakawatak-watak ng aming pamilya. Kasama po ng pananalangin na ito ay ang aming panalangin for protection and safety of our children and our families. Lord, sabi mo, you will watch over us. You will be before us, beside us, behind us. You will guard our going out and our coming in. And so, Father, this is also our prayer for our whole family. Be over us, Lord. May we always look up to you, focus on you for guidance, for protection, even for the wisdom, Lord God, on what to do, on where to go, on what to, how we will lead our families. Sabi mo, Lord, if anyone lacks wisdom, we should ask from God and it will be given to us. And so we pray, Lord, for wisdom, karunungan para sa mga magulang, kung paano namin ililid, Lord, ang kakaibang generation after us, a generation who's more intelligent, who is more informed, Panginoon, who is more daring, at also who's also probably stronger, richer in resources. Help us, Lord, that we will be able to lead them, Lord God. And so this will also bring us, Lord, na dahil sa pagkakaiba-iba ng aming pananaw, we pray for peace in our home. We pray, Lord, na politics, convictions, even beliefs or the way we believe will not divide our homes. Oh Lord, we pray for unity in our homes. We pray for peace, Panginoon. We pray that ang komunikasyon ay maging open upang ma-discuss ang mga hurts and pain, Lord, ang mga discouragements ay may i-open up sa mga magulang at hindi madala sa labas. Ang prayer po namin ay buklodin mo ang aming mga pamilya. Pag-isahin mo po kami in peace, in love, and even in the way we care for each other. Help us, Lord, na maging bukas ang aming tenga sa pakinig at maging bukas ang aming kamay sa pagtulong sa mga pangangailangan ng lahat, hindi lang ng aming tahanan, kung hindi na aming mag-extended family. We also pray, Lord, that you fill our homes with joy and gratitude. Lahat ng meron kami, Lord, kaya sa inyo galing. Kaya hayaan mo po, Lord, na matuon ang aming pansin, hindi lamang sa mga pangangailangan ng aming pamilya, kung hindi, Lord God, sa lahat ng binibigay mo sa amin. I believe that the happy home will start with a grateful home. And so, Lord, nawa kami mga magulang at maging aming mga anak ay maimulat namin sa pagpapala na binibigay mo sa amin. Ang social media ay ini-influence sa aming kabataan na dapat travel, dapat itong meron kami, dapat ito yung na-achieve. But Lord, let us be able to allow our children to be grateful, to be content with whatever they have right now, na hindi naman nasusupil ang kanilang pangangarap at pagpupursige upang ma-achieve ng iba pang mga bagay na ninanais nila. Above all this, Lord, we pray for our fathers, Lord, that they'll be able to lead the home. Allow them to be the spiritual head. Sila, Lord, ang mas pinakamalapit sa iyo upang ma-guide nila ang buong pamilya sa kung saan papatungo. Nawa makita sa mga padre de pamilya ang pagiging modelo, Lord, ng kabanalan, ng kabaitan, modelo ng pagpapakumbaba, modelo ng pagmamahal, Lord God, modelo ng pag-akay, hindi ng paggalit, pag-control, o pag-impose. Sabi nga sa Bible, do not exasperate your children, fathers. And so, ang panalangin po namin ay yung kinaroroonan ng mga tatay ngayon na kung saan, Panginoon, sila ay iyong hihikayatin, papaliwanagan ng papel nila sa bahay, that they are the leaders, that they are the direction givers in the home. And we also pray for the mothers na we will be supportive, we will be encouraging, we will be assisting, that we will be the nurturers, Lord. Huwag kawa naming may pagkamali, Lord, ang pamimigay ng lahat ng pangangailangan and mistake it and interchange it with nurture. Ang pagbigay po ng lahat ng pangangailangan ay hindi po nangangahulugang yun po ang pangangailangan ng mga bata. Minsan, isang akap, isang kausap, isang pagmamahal at pakikinig. And we pray, Lord, that the mothers of our home will continue to be the light and they will be the temperature setters. Napakalaki ng papel na ito, Lord God, at naway huwag makalimutan ng mga mananay ang kanilang papel na ito sa tahanan. Gayun din po ang aming mga anak, Lord. Lord, ang aming mga anak, ang pinapanalangin po namin that they will honor their fathers and their mothers. Na ang pagsunod, Lord, ng aming mga anak sa amin ay hindi para sa amin kung hindi para sa kanila. Dahil ang pangako mo po, Panginoon, if our children will honor their fathers and their mothers, everything will go well with them. They will live long and you will even give them the land that they will possess. Oh Lord, that we will be able to transfer this and let our children know na minsan, Lord, ang buhay ay napapariwara. Hindi dahil hindi sila magaling, kung hindi dahil hindi sila nagiging masunurin at hindi sila nagiging honoring sa kanilang mga magulang. And so, Father, we pray for the next generation, our children, our youth, that they will prioritize, Lord, na kilalanin ka, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin ka, Lord, bilang Panginoon ng kanilang buhay. Na ang importante, Panginoon, ay hanapin nila ang iyong kalooban. Help them to make the right choices, Lord. The choice of friends that they will be with, the choice of the career that they will pursue, the choice to honor their fathers and their mothers. Sabi mo, Lord, kiniklaim po namin to sa lahat ng next generation, that when they honor their fathers and their mothers, you will give them the land that you have promised them, where they will prosper, where they will be succeeding in whatever they do. And they will be another influential generation for the next generation. Oh God, we come before Thee na wag agawin ng social media, ng mga bagay, Lord, na nakikita, napapanood, mga kaibigan, Lord God, na mga materialistic, ang kanilang pananaw towards honoring You, honoring their parents, and being loving, Lord, to our families. Panginoon, we also ask You that You will assist our children in the choices that they have to make. Tulungan mo po ang aming susunod na henerasyon na piliin nila yung tama, maging sa kanilang convictions in politics, maging sa kanilang pananaw, Lord, kung anong dapat nilang i-pursue. Ang social media ang sinasabi, magpakayaman, magpakadalubhasa, magbiyahe. Lord, nawa makita ng aming susunod na henerasyon na mas mahalaga ang pangalagaan ang kanilang sarili, ang kanilang kalusugan. Pangalagaan ang kanilang beliefs, paniniwala, kaysa sa yung maging aayon sila sa kung ano ang uso at kung ano ang maganda sa pananaw ng iba. We pray, Lord, that they will take care of that what they watch. Help them, Lord. Draw them away, Lord God, from accessibility of pornography, accessibility of lust, Lord. Indecent things, Panginoon. Napaka-accessible, Lord, ng mga bagay na to sa aming mga platforms sa media, Lord. Lord, protect them. Protect our children with what they see. Protect our children from what they hear. Protect our children with what they say and how they talk. Protect them, Lord, with what they honor and what they keep precious in this in their hearts. And so, Father, sa aming pananalangin, ang dalangin po namin ay ang banal mong spirito ang siyang mag-guide, Lord, sa aming mga children. Oh, Lord, maging sa amin, put a hedge around our children. If need be, Lord God, please grab them away when they're being enticed by sin, when they're going to the wrong way. May Your Holy Spirit guide them back, Lord God, to who You are and what You can do in their lives. Higit sa lahat, Lord God, we thank You that Jesus Christ dying on the cross have already proclaimed victory. And so, Lord, we thank You for the assurance of victory for our families, for our children, for our government, most especially, Lord, for our individual lives. Thank You for Jesus Christ dying on the cross, then for Jesus Christ rising from the dead and interceding for us in heaven. Ay nako, Lord, maraming maraming salamat sa assurance na to. At kami po ay parating nananangan sa Iyong salita, Lord, na kung kami, if we seek You first and Your kingdom and Your righteousness, everything will be added unto us, including the needs of our families, the direction of our children, and all the resources that we need. Ang prayer ko po sa bawat pamilya at sa bawat kabataan, ibigay mo po sa kanila ng hayagan at malinaw at malinis ang lahat ng resources na kailangan nila upang magawa nila kung ano ang pinapagawa nila, ang pinapagawa mo sa kanila. Please provide for all the resources that our youth and our families need so that we can do what You've asked us to do and therefore give You glory and honor every day, every way, every time. Thank You, Lord. We honor You and give thanks and praise our Lord. In the name of Jesus, we pray all these. Amen. Amen. Sorry, iyakin talaga ako.
3: Kailangan naman talaga iniiyak sa Lord ang ating mga pamilya, mm-hmm, ang relasyon ng mag-asawa, ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. So, bawat luha naman, di ba? Patak ng luha natin. Alam ni Lord.
4: May sinabi yung Panginoon na ang ating mga luha, sabi sa Psalm, iniipon ng Panginoon.
3: Yes. And salamat. Ate Ellen Cortez. God bless you. Thank pati you, ang iyong ministry, ang inyong ministry ni Pastor Eric Cortez. So, punta tayo naman tayo, ay, Pastor Eric.
4: Merong panalangin naman mula sa Cagayan de Oro.
3: Oh, heart language ulit ito.
4: Oo, kasama natin si Lailani Godornes ng 103.3 The New J ng DXJI o DXJL Cagayan de Oro.
6: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
7: Ako si Lailani Godornes, gikan sa DXJL The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. Mag-aampo kita. Labing gamhanan o dalaygo namo nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw nagapabilin nga gamhanan nga Dios nga mao'y gagunit sa tandang butang dinhi sa kalibutan. Nagaduol kami kanimo aron iampo ang among nasod nga Pilipinas. Sa tunga sa kagubot ug mga pagsulay nga among giatubang, ikaw unta padayon magiya kanamo. Ginoo, among giampo ang among gobyerno ug ang tanang mga leader sa nasod. Hatagi sila og kaalam sa paghimo sa matarong nga mga desisyon, kalig-on sa pagbuhat sa tinuod og sakto, ug kadlo kanimo aron dili sila madalas sa gahom, kahakog ug panagbangi. Hinaot nga ang ilang pagdumala mahimong alang sa kaayuhan sa katawhan ug dili alang sa kaugalingong interes. Ginoo, panalangini ang Pilipinas, ayuha ang mga samad sa among nasod. Ang pagkabahin-bahin, korupsyon, kapobrehon o kasakit nga gibati sa daghang Pilipino. Itanom sa among kasing-kasing ang panag-iusa, pagrespeto o gugma alang sa among isig katao. Ginoo, tabangi kami nga mahimong responsable, matinud-anon o matinubangon nga mga lungsuranon. Hinaot nga magsugod ang tinuod nga kausaban sa matag-usa kanamo. Sa tanang kagubot o kalisdanan, ikaw unta ang maghari sa among nasod. Panalipdi ang Pilipinas, ugiyay kami ngadto sa malinawon, matarong, ug malambuong kaugmaon. Kinimao among mga pag-ampo, sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
3: Tuloy tayo dito sa Makabayang Panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. Muli, kami ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Pastor Eric Cortez. Mm-hmm. Alam mo, Ate Heidi, sa dami ng balita at mga impormasyong nakikita, naririnig natin araw-araw, eh minsan eh, ang hirap ng malaman eh. Alin ba doon ang totoo? Alin ba dito yung may spin o may angle, di ba? Mm-hmm. Kaya malaga pong ang media at ang ating mga salita eh nakapagdadala ng kaliwanagan, kapayapaan at hindi kalituhan.
3: Mm-mm.
4: At kaguluhan. Kaya ho, sama-sama po natin papanalangin ng media. Nung ako'y nagsimula sa media nung panahon na may dinosaur pa, no, ay sabi ko, being a journalist does not make me a different kind of a Christian, but being a Christian ought to make me a different kind of a journalist.
3: Mm-mm.
4: At isa sa mga
3: tinitingalan
4: ko, tinitingalan ko. Kaibigan ko
3: natin,
4: to.
3: Oo.
4: Oo, na kasama natin dito si Pastor Eric Maliwat na isa rin po sa mga anchors ng Hardin ng Panalangin. So magandang umaga, Brother Eric, Pastor Eric.
3: Mula sa Australia.
8: Magandang umaga sa ating mga kasama. At siyempre, Pastor Eric Cortez at saka Heidi Bernardo Sampang, it's nice to be with you. Salamat for inviting me. Mm-hmm. Natutuwa ako dito sa ating makabayang nananalangin at alam naman natin na ito'y kailangan sa panahon natin ngayon. Live tayo dito sa Melbourne, Australia.
3: Alright. Kuya Eric, gaano ba kakritikal ang papel nating taga-media sa mga panahong ito na napakaraming pinagdadaanan natin bilang isang bansa?
8: napaka-critical kasi ang media ang nagsisilbing mikropono at kamera na nagdadala ng iba't ibang perspective o angulo sa mga tao na siya namang naniniwala o kaya ay pwedeng hindi maniwala o pwedeng mag-critic o kaya naman ay pwedeng sunod-sunura na lamang. Kaya hindi lamang mga media practitioners, yung mga owners, mga may-ari ng media network at yun ding mga practicumers o mga apprentice na nag-aaral sa mga eskwelahan at universidad na magiging future media practitioners ay sabi nga sa kanta, kung merong hawak mo ang beat, sila naman hawak nila ang mikropono at ang camera at ang social media na malaki ang impluensya sa mga tao.
4: Pero Pastor Eric, nag-i-evolve ang mass media. Kasi ngayon, meron ng mga content creators, meron ng mga influencers. So, kumbaga sumasabay sila, dumadagdag sila sa mga tinig na narinig ng mga tao. Anong payo nyo sa mga tagapakinig? Bagamat mahalaga din naman itong mga influencers na to, no? Pero anong payo nyo sa ating mga tagapakinig para maging discerning o mapanuri sila sa lumalabas sa social media?
8: Itong mga vloggers natin ngayon, mga content creators, at the same time ay yung mga kumpanya na nagbabayad sa kanila, no? Whether they are independent or privately paid, ay hindi natin makokontrol. Kaya sa lahat ng mga tagapakinig natin, ang aking challenge ay magkaroon na po tayo ng moral, individual convictions based on the scriptures. At ito pong mga bagay na sinasabi sa atin, yung iba ginagamitan pa ng artificial intelligence. Ano, nalulungkot ako dun sa mga palabas na kunwari nagsusuntukan ang mga politicians natin, tapos mga miyembro ng gabinete, babae, parehong babae, pag nagsapakan may mga tumatalsik pang dugo kung ano-ano. Iyan po ay mga AI contents na nakakatulong para tayo ay mainis, matuwa o kaya naman magkaroon ng disrespect sa mga leaders natin. Kaya ang mahalaga, dahil hindi natin sila pwedeng makontrol, ano, kung ano ilalagay nila dyan, tayo mismong mga mamamayan ay nananalangin individually, nakikinig sa ating mga religious leaders patungkol sa pagpapaliwanag ng banal na salita ng Diyos, lalo na sa mga churches natin, para nase-shape o nahuhubog yung ating personal, moral, convictions, and ethics para kung ano man ang mga dumadaan sa ating newsfeed, ano na mga pinapalabas, ay hindi tayo basta-basta mape-persuade. Kasi Pastor Eric and Heidi, talagang marami pang darating na ganyan, hindi mo naman yan mapipigil. Pero ang pwede mong kontrolin ay ang sarili mo, kung ano ang iyong paniniwalaan, kung ano yung papanorin mo at papakinggan mo, para hindi ka rin magkaroon ng information overload at hindi ka mahirapang mag-decide dahil ikaw ay, kumbaga sa pagkain, kahit na yan ay buffet, mamili ka lang nung kakainin mo dahil mai-impatsyo ka kapag kinain mo lahat ang nakahain sa iyong harapan.
4: Mm-hmm. Pero ang isang temptation, Pastor Eric, because itong mga influencers, content creators na to, ang tataas ng views at daming likes, di ba? Tuloy, ang mga kabaro natin, ang mga mamamahayag, parang sumasabay doon para din magkaroon ng ganong popularity. Anong payo mo sa mga kabaro natin, mga kasama nating mamamahayag?
8: Well, doon sa mga kasamahan nating mga mamamahayagan, sa mga content, mga mamamahayag, mga content creators, mga vloggers, or traditional media practitioners, edi syempre, kung nakikinig kayo sa payo namin, ay huwag kayong magpadala doon lamang sa material na benefit na ibibigay sa inyo bilang mga bayad o kaya naman mga advertisements, makukubra nyo sa YouTube, sa TikTok, sa social media. Kasi alam nyo, yung mga material, compensations, madaling lilipas yan eh. Pero sabi nga nung nakasama ko sa UP dati, itong si Cheche Lazaro, meron kaming talk sa mga MASCOM students, remain sticking on your ideals as new generation journalists. Dahil yung mga ideals na yon, lalo na kung mananampalataya ka pa, coupled with the guidance of the Holy Spirit, iyan yung mananatili and will sustain you kahit nasabihin natin, kagaya natin, mga mas senior na sa kanilang mamamahayag, hindi naman tayo nagpapabayad, wala tayong payola, wala tayong sobre. Pero dahil sa Diyos ang nagsusustain sa atin, sa biyaya niya, ay nandito pa rin tayo at sinisikap nating maibahagi hindi lamang katotohanan kundi ma-handle ng mga tao yung katotohanan, kasi yung katotohanan minsan masyadong mabigat eh. Ano? So yung bits and pieces of the truth that we are able to present to them, maipag-pray po ninyo, kayo ang magde-decide at makagawa kayo ng matalino at maka-Diyos na mga desisyon. Yung mga vloggers na nakikinig sa atin, we pray that God will guide you. Huwag kayong magpadala sa bayad, sa perang kikitain nyo. Sandali lang yan, ubos. Isang holiday lang yan, kulang pa.
3: Mm-hmm. And bago lang mag-pray si Pastor Eric from Australia, ano naman, Kuya Eric, ang encouragement mo para sa atin dito sa FEBC Philippines na very challenging din, di ba, yung papel na ginagampanan natin sa mga panahong ito na kung paano nga bang hindi dapat madaig ng kadiliman, di ba, ang kaliwanagan?
8: Maraming salamat, Heidi. Napakagandang tanong. Alam niyo, kapag nakikita ko kayo ni Joe, ano, kayong dalawa, tuwan-tuwa ako kasi kayo ay mga nakasama ko dati. Yan si Pastor Eric, kahit sa church namin ini-invite ko siya na mag-speak, ano. At earlier on in our ministry, naipasa natin yung baton kasi malaki tiwala ako sa inyong lahat. At ngayon nakikita ko ay nagtitiwala rin kayo sa mga new generation ng mga pinangungunahan nyo sa FEBC Philippines. I know we've all been there, hindi siya madali. Forever being changed, may mga organizational development and changes. Yung nasa gilid ninyo na radyo na yan, hindi na ganyan ang technology. Buti na lang may dala kayong iPad at saka iPhone, which is the current technology. We are sailing through all of these things. Ini-encourage ko kayo lahat na kumapit sa Panginoon. Amen. Kasi siya ang hindi nagbabago. Ang technology, magbabago pa yan. Kung nakita nyo, may mga robot na mga monk, may mga robot na ngayon na kung ano na ginagawa. Even our media landscape will be affected by that. We cannot change that. But the Lord doesn't change. Amen. So maging content influencers, creators tayo. Meron man tayong traditional radio, PM radio, or social media, or mobile devices. Kapit lang sa Panginoon. Words are not enough for me to tell you, but I'm praying for you. Alam na alam ko yan, ang pinagdadaanan nyo ngayon.
4: Salamat, Pastor Eric. Lagi nga nating tatandaan sa mga kasama natin sa FEBC, being a journalist does not make us different kind of a Christian. But being Christians ought to make us different kind of journalist.
3: Yan. On that note,
4: yan, hilingan natin si Pastor Eric Maliwat na ipanalangin ang media, mass media, dala sa gitna ng mga kontrobersya na to, sa mga hamon na ito sa ating larangan.
3: At sabayan nyo rin kami sa mga nakasubaybay sa atin sa iba't ibang platform. Panalangin po para sa mass media sa pangunguna ni Pastor Eric C. Maliwat.
6: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa makabayang panalangin.
8: Atin pong ipapanalangin ngayon ang ating mga media practitioners, mga media owners at mga estudyante para maging mga journalists. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kayo po ang kauna-unahang communicator. Kayo po ang kauna-unahang tagapagbalita. Sa Hardin ng Eden, nagbalita na kayo ng paglilikha, nagbalita kayo ng paanyaya na magpalikloob ang sangkatauhan na nakalimot sa inyo at nagkasala. Sa pamamagitan ni Jesus ay inyong ipinahayag ang pinakadakilang mensahe. Panginoong Diyos, bilang mga influencers, content creators, media practitioners, tulungan po ninyo kami na kayo ang maging example sa amin pong pagpapahayag ngayon. Panginoon, dumudulog po kami sa inyo. Sabay-sabay po naming sinasabi ngayon, taus puso, Panginoon, dinggin po ninyo ang aming dalangin.
4: Amen.
8: Ipinapag-pray po namin ang lahat ng mga may-ari ng mga media outfits, nationally or internationally. Ang mga balita sa Pilipinas na hindi kagandahan, nakakarating dito sa Australia, sa Amerika, sa Middle East, sa pamamagitan ng BBC, Australia Broadcasting Company, ng Al Jazeera, ng CNN, at ganun din sa pamamagitan ng iba't ibang mga vloggers and content creators, sa pamamagitan din, Panginoon, ng mga pangunahing media companies and media giants sa Pilipinas. Ang mga may-ari na ito, Panginoon, may kanya-kanyang intensyon, may kanya-kanyang spin. Gabayan po ninyo sila sa paraan na hindi namin kayang kontrolin upang sila po ay hindi lamang magpahayag ng kanilang mga nakikita kung hindi makatulong sa kabuuan internationally kung paano magkakaroon ng kapayapaan ng mundo, ganun din magkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Ipinapag-pray po namin, Panginoon, ang lahat ng mga may hawak ng mikropono, yung nagsusulat ng script, ang mga program producers, ang mga humaharap sa camera, yung mga nag-i-interview, Panginoon, bigyan niyo po sila ng protection, yung iba sa kanila nanganganibang buhay, yung iba sa kanila threatened, yung iba sa kanila, Panginoon, ay so much dedicated sa kanilang trabaho. Panginoon, i-bless niyo po sila, bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan, kayo ang mag-provide sa kanilang pangangailangan upang hindi sila matukso na mabayaran ng mga sobre, mga payola, kung hindi, Panginoon, sa kanila pong mga content creation, kahit na yung mga vloggers at yung mga influencers, hindi sila masway, Panginoon Diyos, ng algorithms at ng mga maraming likes and engagements para sa mga advertisements and payback, kundi maranasan nila beyond all of these material payments, meron po kayong pagpapala na pwedeng ibigay sa kanila. Naranasan namin yan at mararanasan din po nila. Lord, we pray for all the content creators and all the producers. Kayo po ang mag-guide sa bawat isa in the power of your Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. And lastly, Panginoon, ipinapag-pray po namin sa inyo ang mga nag-aaral pa lamang ngayon ng mass communication, ng journalism, ng broadcast communication, nasa iba't ibang universidad, nasa iba't ibang mga kolehiyo, yung mga nagma-masters, yung mga professors nila, at yung pong mga nag-a-apprentice, lalo na mga nagiging practicumers sa FEBC Philippines. We pray for them na ang FEBC ay gawin po ninyong inspiration sa mga practicumers. Gawin nyo pong inspiration sa mga future journalists. Gawin yung inspiration ng FEBC para doon sa mga vloggers and content creators, sila Heidi, yung mga nasa Malacanang, nasa Senado, nasa Lower House at nagko-cover. Nawa, Panginoon, ingatan nyo sila, maging inspiration sila sa iba pang mga practitioners at sa future journalists upang ang future, Panginoon, ng Pilipinas ay maging mas mainam dahil sa mga katotohanan at sa mga palabas, sa mga contents na inilalagay, inilalabas, hindi lamang ngayon, kundi ng mga future journalists. Bless the college professors, university professors, and even the future journalists. Maraming salamat, Panginoon. Nasa kamay niyo kami. Hindi po kami, Panginoon, pababayaan ng inyong anak na si Jesus at ng inyong Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, taus puso, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Lord, bless FEBC Philippines. I pray for your protection, for your provision, and I pray for peace of mind sa lahat ng mga practitioners ng FEBC Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa nalalapit na anibersaryo. I pray, encourage them beyond what humans can do. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat. Kayo ang unang communicator and we look up to you for our contents, not just to inform, but to inspire. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
4: Amen. Naku, maraming salamat, Pastor Eric Maliwat, sa panalangin na inyong ibinahagi sa amin.
3: Yes.
8: Maraming salamat din.
3: At salamat sa patuloy na partnership sa FEBC Philippines kahit na siya ay malayo dito sa Pilipinas.
4: Siya ang Monday edition ng Hardin ng Panalangin.
3: And Pastor A, patuloy tayo sa diwa ng pananalangin. Meron ulit tayong mga prayer leaders na mangunguna sa pananalangin gamit ang kani-kanilang mga heart language. So ito po ay magkasunod na prayer time po natin. Una, mula po sa ating himpilan sa Kabikulan, si Alvis Ray Aison ng Care 104.3 The Way. At dadako naman po tayo from Luzon to Visayas sa Cebu. Pangungunahan po tayo later on ni Gail Lorraine Lagadia, ang ating station manager sa UP 987 DYFR FM Cebu.
6: ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
9: Magandang araw. Ako po si Alvis Ray Aison ng CARE 104.3 DWAY-FM ng Legazpi City, Albay. At samahan niyo po akong ipanalangin ang ating bayan. Kagurangnan, nagdudulo kami sa imo na may kapakumbabaan asin pagsulsol sa samong mga pagkakasala. Sa presenteng kamugtakan kan samong nasyon, inaako mi na dakol kaming pagkukulang bilang namamanwaan. Dakol na pagkakataon na tigpapaurog mi sa samuyang mga puso ang dagit pagiging makasadire, matagas na puso asin ang warang pakiaram sa kapwa kaysa paghamuot, katotohanan, asin paggalang sa imo, asin sa samong kapwa. Patawadon mo po kami, kagurangnan. Linigan mo po ang samong mga puso, asin ibalik mo po kami sa imo. Kagurangnan, kahiraki po ang Pilipinas. Naghahadit na ang mga pamilya kung paano mabubuhay sa Urualdaw, maging ang samuyang mga jóvenes, nawawaran na ng pag-asa sa indang futuro. Kugusun mo po sinda, kan sa imong pagkamuot asin pakusugun mo ang sa indang mga buot. Ipinapamibimiman ang samuyang gobyerno asin ang mga lideres. Tawan mo po sinda nin pagkatakot sa imo, kadunungan, integridad, asin pusong tunay na nagsisirbi. Irayo mo po sinda sa korupsyon, kaputikan, asin pangsadiring interes. Tabangan mo po sinda ang inuton ang kapakanan kan sa mong banwaan kaysa sa kapangyarihan o pangaran. Kagurangnan, parahayon mo ang pagkakabaranga kan sa muyang nasyon sa nangyayaring tensyon sa politika asin pagkakaiba-iba kan sa muyang pagtubod. Turuan mo po kaming makanood, magdangog, magintindi. Paraon mo ang pagkaungis asin pagpaimbabaw na nagraraot sa mong pagkakasararo. Pamibimiman po ang pag-asenso kan sa mong nasyon. Marhay na pamuhay-buhay, maging honesto sa pagserbi. May ligtas na kapalibutan, asin mga sistema na danay na nakakatabang sa mga namamanwaan. Urog po sa gabos kagurangnan, arami na warang tunay na pagrahay kan sa imong nasyon kunwara ang sa imong tabang. Kaya ibalik mo po sa imo ang puso kan kada Pilipino. Turuan mo po kaming magsulsol, magpakumbaba, asin hanapon ka sa bilog ming puso. Maotmi na magkaigwang espiritual na paggagimata sa samong nasyon. Tanganing sa giraray, midbidon mi ang sa imong katotohanan. Asin mamuhay kami para sa imong kabutan. Kagurangnan, parahayon mo po ang sa imong banwaang Pilipinas. Sa ngaran ni Jesus, Amen.
6: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
10: Magandang araw, ako po si Gayla Gadya ng Up 987 DYFRFM Cebu. Tayo po ay manalangin. Ginoong Hesukristo, karong adlawa, nagkahiusa kami sa pagduol kanimo. Isip usa kanasod. Una sa tanan among gihala diha kanimo ang tibuok Pilipinas. Ikaw ang nasayod sa matag hagit, matag kaguod.

0: Namo ang matag pamilyang Pilipino, ang mga nangita og trabaho, ang mga mibati og kakapoy, og katong nanginahanglan og pagkaon og pagkaayo. Sa taliwala sa mga kalisod sa kinabuhi, ipabati ka namo ang imong presensya. Hatagi kami og kusog og pagkahiusa, aron magtinabangay og magmabination sa usag-usa. Himua ang among nasod, nga usa ka dapit diin naghari ang imong kalinaw, kamatuuran og hustisya. Itugyan namo kanimo ang kaugmaon sa Pilipinas Ginoo, uban ang pagsalig, nga ikaw kanunay, nagbantay ka namo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
1: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Napakabilis naman ang oras. Final stretch na ng ating special prayer for the nation dito po sa inyong FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin.
3: Meron dito nag-comment, no? Gusto man natin basahin lahat. Pero
2: ang daming nag-a-agree, nakikiisa talaga sa ating prayer time.
3: Paulit-ulit nga iba, Lord, dinggin mo ang aming panalangin at iba pa. Sabi ni Brother Jeric Reforba, tama ka Pastor Eric Maliwat, getting rid of all these kinds of spreading fake news and false information, to think before you post, comment, click and share through social media for responsible journalism to set free from all these kinds of lies being spread.
2: Yes, and meron din tayong mga taga-subaybay na nagre-request na sana daw ay may
3: translation
2: yung ating mga panalangin gamit ang ating mga heart language. Sa susunod po, ay sisikapin natin na ilagay yung element na yan, pero naniniwala naman tayo na marami tayong mga kababayan ang nakakaintindi doon sa mga prayer time na pinangunahan ng ating mga kasamahan sa regional stations.
3: Well, sabi nga ng Bible, parang speaking in tongues yan, manalangin po tayo ng interpretation of tongues.
2: At sa puntong ito, para naman sa ating prayer focus, panalangin para sa pag-asa, paghilom, at pambansang pagpapanibago. Via Zoom, kasama natin ang ating isa pang ginagalang at minamahal, si Bishop Joey Umali ng Karunungang Buhay.
3: Magandang umaga, Pastor Joey.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa inyo dyan, Ate Heidi at Pastor Eric, sa ating mga taga-subaybay.
2: Dahil nagtitiwala tayo, Pastor A and Bishop Joey, na hindi lamang physical na karamdaman ang kailangan ng kagalingan ng mga Pilipino, kung hindi matinding kagalingan mula sa matagal ng sakit sa ating lipunan.
3: Yung mga mismong sa church, hindi lang pamilya, nakakaroon ng pagkakahati-hati. Samantalang kung tutusin, maganda malayo mag-usap ang church tungkol dito, pero dahil doon, ayun na nga, nakakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ng magkakaibigan, at nakakasira pa sila, Bishop.
4: Tama po. We are really so divided as a nation. At ang nakakalungkot nga, ang division natin, pwedeng pati sa pamilya, pwede maging sa iglesia. Kasi kung meron mang dapat na modelo ng pagkakaisa, pamilya at iglesia. Kaya napaka-importante na magsimula ang pagkakaisa sa pamilya, pagkatapos sa iglesia, sa komunidad, sa buong Pilipinas. Kahit na ano ang gawin nating magandang programa, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magtatagumpay. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, ang kahariang divided will surely fall. A nation divided will also surely fall. Kaya maganda po yung itong focus natin ngayon, pambansa. Ang kailangan natin unang-una ay hope. Pastor, pag iyan ang nawala sa atin, mawawala ng lahat.
3: Mm-hmm. Pero Bishop, kinakailangan din, hindi naman unity at all costs or at the expense of the truth. Paano natin magagawa na manindigan sa katotohanan na hindi naman magkakahati-hati?
4: Yan po ang importante. Kasi pwede ka rin manindigan sa kasinungalingan, pero tayo, tulad ng tagubilin ng Panginoon, maninindigan tayo sa kung anong totoo, kung ano ang makatarungan, At yan ay binigyan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit.

0: papaano natin gagawin yan. For as long as pure ang motive natin, na layunin natin ay magkaisa,
1: opo,
0: tuturuan tayo ng Holy Spirit ng pamamaraan kung paano gagawin. Kasi pag mali ang ating pamamaraan, maganda ang ating layunin, hindi natin may pagtatagumpay ang layunin sapagkat mali yung pamamaraan.
1: Mm-hmm. So, hindi pa rin naman ibig sabihin para okay-okay tayo, para lang magkaisa, we'll right. just ignore the truth.
0: Right. So, hindi pwede yun. Kasi, sabi nga ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung tayo nagkaisa nang hindi natin dinideal yung kung ano ang katotohanan, ay babalik uli yung ating pagkakawatak-watak. Ano lang yung pansamantala. Ang kinakailangan natin yung lasting unity, lasting hope. Ayan ay nakasalalay lahat sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, yan ang mananatili. Meron pagkakataon para natatabunan ang katotohanan, pero ano lang yun, temporary.
2: Mm-hmm. Pero Bishop Jovi, kung magpe-pray tayo para sa pag-asa, paghilom at pabansang pagpapanibago, ano po ba yung larawan na inaasam-asam po natin? Kasi pwede tayong magbago for the worst, di ba? May ilalala pa to. Pero ano ba yung larawan ng isang Pilipinas na dapat na ipinapag-pray po natin at iniiyak at niluluhod po natin sa ating Panginoon? Anong klaseng Pilipinas po ba yun?
0: Maganda yung ano, yung pinili nating aralin, ano? Yung ikalawang Kronika 7:14. Nandyan yan eh, na kapag tayo ay natutong magpakumbaba, talikuran ng ating kasalanan,
2: mm-hmm.
0: at lumapit sa Kanya, ano ang sabi doon? Pagagalingin niya ang ating karamdaman. So, ang may sakit ngayon, hindi lang tayo bilang individual, ang may sakit ngayon ay ang buong bansa.
1: Opo. Mm-hmm.
0: Kaya yun po yung gusto natin makita ang larawan ng isang Pilipinas na merong paggaling mula sa ating mga karamdaman, merong paghilom mula sa ating mga sugat, kung saan ay nagkakaisa-isa tayo, magkakaiba man tayo ng background, ng pinanggalingan, pero iisa yung ating tinutungo, yung tungkol sa kabutihan ng bansa. Alam nyo, yan po ang problema natin. Wala tayong national consciousness. Napakahina ng ating pagmamahal sa bansa, nationalism, ano? Bihira nating pag-usapan yung kapakanan ng buong Pilipinas. Ayan po yung napaka-importante na ialis tayo ng Panginoon doon sa yung self-centeredness at pumunta tayo doon sa other-centeredness, yung laging tinitingnan lang natin, sarili, pamilya. Eh, it's about time na tingnan natin yung buong Pilipinas, buong bansa. Sabi nga nung mga nakaraang nag-pray, katulad ni Pastor Eric, ay nakasakay tayo sa isang sasakyan. Pagka nasira yung sinasakyan natin, hindi naman natin pwede sabihin, hindi ako damay dyan, kayo lang. Hindi eh. Pag lumubog ang sinasakyan nating barko, isa lang barko natin, Pilipinas, abe, lulubog tayong lahat.
1: Oh, ang kailangan ngayon, kumbaga no, as a country, kasi sabi nyo, from self-centeredness to other-centeredness, idagdag natin, magkaroon lahat tayo ng God-centeredness.
0: Right, right.
1: Opo, para kumbaga, ay talagang Diyos na lang kapitan natin. Kasi sabi nga sa umpisa, ano man ang ating paninindigan, tandaan natin ito, isa ang ating Panginoon.
0: Yung pong ating aralin ngayon, yung ating batayan, ng ating mga pagbubulay-bulay at panalangin, yung ikalawang Kronika 7:14, idagdag po natin yung Isaiah 40:31.
1: Opo.
0: Napakaganda rin po ng pangako doon na talagang kung ang ating pag-asa'y sasalalay natin sa Panginoon, sabi ron, lilipad tayong tulad ng isang agila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tayo lilipad na parang maya o kundi agila. Ano? At kung tayo man ay tumatakbo, hindi tayo
1: mapagod.
0: Kung tayo lumalakad, hindi tayo manghihina. Ang tingin ko po doon, yung tumatakbo, crisis situation, bibigyan tayo ng sapat na lakas ng Panginoon na bumangon mula sa crisis situation. Yung lumalakad, yun yung pang-araw-araw na buhay. Kung minsan doon tayo nang hihina, di ba? Eh, pagka in crisis situation, lumalakas tayo eh. Adrenaline eh. Surge eh. Eh, yung araw-araw na pagtatrabaho, yung araw-araw na paggawa, doon tayo kuminsan napapagod. Eh, ang sabi sa Isaiah 40:31, hindi tayo kahit tayo lumakad na lumakad, hindi tayo manghihina.
1: They that wait upon the Lord shall renew their strength.
2: Eh, paano naman, Pastor A and Bishop Joey, yung mga kababayan nating napagod na?
1: Oh, sumuko na.
2: Nag-empake na.
0: Marami po.
2: Iniwan na tayo.
0: Kaya napaka-importante yung patuloy na conversation, patuloy na pag-pray, patuloy na pagpapalakasan sa isa't isa. Meron po talagang mga sumuko na huwag nating tantanan.
2: Doon nire-respect natin yung kanilang desisyon, di ba?
1: Nasa ibang bansa naman, may malasakit pa rin naman sa ating bayan.
0: Right. Not necessarily nawala. Yung kahit na sila'y nasa ibang bansa, napakaraming paraan para sila'y makatulong.
2: Tama.
0: Hindi lamang doon sa pagpipray nila, kundi yung kung paano ba nila ilalarawan ang Pilipinas sa mga mamamayan ng bansa kung saan sila naroroon. No? Mm. Pwede kaya na umpisa natin yung tingnan natin sa kabila ng ating mga problema, napakarami pa rin magagandang katangian ng mga Pilipino.
2: Amen.
0: Siguro yun ang isang paraan ng nasyonalismo. Palutangin natin yung what is good about us. Hindi yung mga pangit ang ating pinalulutang kung saan man tayo naroroon. Sasabihin natin pag Pilipino kasi. Pag magsimula tayo na ibig sabihin ng Pilipino kasi ay maganda, ahanga-hanga, modelo, pwedeng tularan, yun yung Pilipino kasi.
1: Kumbaga, kung titingnan natin, pati nga kahit nga yung mga international chef, kilala na nila kung ano yung Filipino food eh. Marami pa tayong magandang maibabahagi sa ibang bayan bilang Pilipino.
2: Oo, yung tipong hindi lang tayo makilala bilang most corrupt.
1: Oo. Kasi nga narinig ko, pinagtatawanan tayo sa ibang bansa dahil sa mga nangyayari sa ating pamahalaan.
2: Oo, minsan nahe-headline tayo dahil sa negativity, di ba?
1: Sana yung mga kababayan din natin nasa ibang bayan, di lang sasabihin, buti na lang wala na ako dyan. Kailangan pa rin namin kayo, panalangin at pagmamodelo, ano nga ba ang totoong o huwarang Pilipino.
2: Mm-hmm. Pero ang ganda ng encouragement mo, Bishop Joey, na pwede tayong lumipad na katulad ng agila.
1: Yeah, hindi pipit o maya na peste, kundi agila, simbolo ng Pilipino talaga.
0: Well, time yung context nung Isaiah 40:31, yung tayo lilipad tulad ng isang agila. Yung agila na, ang agila kasi sa midterm niya, ay mga 70 years nga inaabot ng agila eh.
2: Uh-huh.
0: At the age of 35, pag wala siyang ginawa, papunta na siya sa kanyang pagkamatay. Kasi yun ang time na sobrang ang haba ng mga kuko niya, sobrang ang haba ng mga pakpak niya, yung tuka niya, sobrang haba, di na niya kayang lumipad, mamamatay siya. So yung pun time na yon, pupunta siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok.
1: Opo.
0: For 150 days, tatanggalin niya lahat yun. Yung mga kakaskas niya sa bato, yung kanyang mga mahabang kuko, tatanggalin niya yung kanyang mga sobrang habang pakpak.
1: Mga balahibo.
0: Pagkatapos nun, lilipad siya. Yung paglipad na yun, bago na naman siya, parang bagong panganak. So ganun po yung sinasabi yung konteksto dyan. Tayo nasa panahon ngayon na parang ganun, yung sobrang haba ng tuka, ng pakpak, ng kuko. Nasa krisis na tayo. Kung wala tayong gagawin, mamamatay tayo. Pero by the grace of God, tulad ng agila, hahayaan niya tayong manbalik yung ating lakas at lumipad na katulad ng isang agila.
1: Yun, sa salitang renew, the day that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa Hebrew exchange, panahon na para hindi tayo umasa sa sarili nating talino, sariling lakas, makipagpalit tayo sa Panginoon at sabihin, Panginoon, kailangan namin ngayong karunungan nyo, kalakasan ninyo.
2: Amen. At sa puntong ito, sa ating mga taga-subaybay dito sa Makabayang Panalangin, ang ating special broadcast ng FEBC Radio TV, tayo po ay sama-sama namang pangungunahan ni Bishop Joey Umali para po sa panalangin, para sa pag-asa, paghilom at pambansang pagpapanibago. Bishop Joey, meron lang tayong stinger, and then after that ay pangunahan nyo na po ang sambayan ng Pilipinas sa espesyal na pagkukumit, pagre-recommit sa ating lupang hinirang sa atin pong Panginoon.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan. Panalangin.
0: Ay manalangin, O banal naming Diyos, Panginoon ng Pilipinas at ng lahat ng mga bansa. Kami po ay humaharap sa isang napakalaking problema, isang pambansang krisis na pwedeng maging dahilan upang kami mawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, banal naming Ama, humihingi po kami ng inyong biyaya upang huwag niyo pong aalisin ang pag-asa sa aming mga puso. Tulungan po ninyo kami nang aming pag-asa ay iasa namin sa inyo at hindi sa aming kakayahan o sa kanino mang personalidad. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, nang aming pag-asa ay maging kasing kahulugan ng pagtitiwala namin sa inyo, ng aming paghihintay, na katulad ng sinasabi sa Isaiah 40:31 na muli mo ibabalik ang aming sigla, muli mong ibabalik ang aming lakas. Kami ay tatakbo ngunit hindi kami mapapagod, kami lalakad ngunit hindi kami manghihina, at nakasalalay po ang lahat na kami ay magtiwala lamang sa inyo. O banal naming Diyos, kami po bilang isang bansa ay may sakit. Ang karamdaman namin bilang isang bansa ay hindi lamang sa puntong pisikal, kundi sa moral, sa espiritual, sa sosyal, sa ekonomiya, sa lahat ng aspeto ng masaganang pamumuhay. Kami po ay may karamdaman. Panginoon, pagalingin po ninyo kami. Paghilumin po ninyo ang aming pambansang sakit, ang aming pambansang karamdaman. At katulad po ng batayan ng aming pananalangin, ang unang Kronika 7:14, tulungan niyo po kami bilang mga Pilipino na magpakumbaba, bilang mga Pilipino na manalangin, bilang mga Pilipino na hanapin ka bilang Panginoon. At talikuran ang aming mga kasamaan, hindi lamang yung aming mga leader, kundi bawat isa sa amin, maaaring merong po kaming kontribusyon kung bakit dumating sa gantong kalagayan ng aming bansa. Panginoon, paghilumin po ninyo kami, sapagkat kayo po ang nagsabi na pagkatapos na magawa namin ang lahat ng ito'y pasasaganain mo kami, pasasaganain mo ang aming lupain upang matupad ang aming pangarap sa isang bansang maunlad, sa isang bansang tahimik, sa isang bansang tutuparin ng aming mga anak ang kanilang pangarap sa mismong bansang ito at hindi sa ibang bansa. Panginoon, kailangan po namin ang pagpapanibagong pangbayan, national renewal. Tulungan niyo kami, banal namin Diyos, na magkaroon kami ng bagong pananaw. Magkaroon kami ng pagbabago sa takbo ng aming pag-iisip upang yung pagiging self-interest ay maging national interest, yung self-centeredness ay maging other-centeredness, at higit sa lahat, kayo po ang maging sentro ng buhay namin bilang isang bansa. Katulad po, banal namin Diyos, ng tagubilin ni Pablo sa Roma 12:2, hindi kami dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Laganap ang katiwalian, ngunit tulungan niyo po kami bawat mamamayang Pilipino na maging tapat at hindi kami makiayon sa takbo ng mundong ito. Baguhin po ninyo ang aming pag-iisip.
1: Amen.
0: Baguhin po ninyo ang paraan ng pagtanaw namin sa mundo, pagtanaw namin sa buhay, yung aming mga values, Panginoon, ibalik mo po sa amin ang magagandang values ng mga Pilipino na iniwan sa amin ang aming mga ninuno, katulad ng bayanihan, ng malasakitan, at ng ganap na pagtitiwala sa inyo. Panginoon, maraming marami pong salamat sapagkat sa kabila po ng kahirapang dinaranas namin, tatanaw kami sa isang magandang bukas para sa Pilipinas sapagkat ikaw ang mananatiling Panginoon ng aming bansa. Mapalad ang bansang ang Panginoon ay ikaw. Sa panahon namin ngayon, nawa ay ibangon mo kami bilang isang bansa sa pamagitan ng aming pagpapanibago ng tiwala sa inyo at tiwala namin sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen and amen. Maraming salamat po, Bishop Joey Umali.
1: Ang host ng Karunungang Buhay.
2: Mm-hmm.
1: At, salamat, Bishop.
2: Nagpapasalamat din tayo sa mga nakasama natin kanina na nanguna sa panalangin kay Pastor Ronel Rubrica. Maraming salamat din kay Sister Ellen Cortez. Maraming salamat din kay Pastor Eric C. Maliwat at doon sa mga taga-regional stations natin na nanguna sa pananalangin gamit ang heart language.
1: Tama.
2: Oo.
1: Talagang damang-dama yung presensya ng Panginoon at yung iisa tayo ng nararamdaman sa nangyayari sa ating bayan.
2: Bago lang tayo magwakas, ilang mga mensahe mula po sa ating social media channels. Maraming salamat sa feedback mo, Tina Garcia. Sabi niya dito, I am really blessed for joining this prayer for our nation. Amen naman ang amen si Irene Joy Sobrevilla at si Tina, nagre-request siya, praying for another event like this.
1: Amen.
2: Si Lynn Mangahas naman, touching prayer. Totoo po, nakakaiyak ang mga prayers po ninyo. At si Winston De La Cruz Santos, nakaka-bless po ang inyong mga programa. Meron pa bang
1: God.
2: Ibang mga mensahe dyan, Pastor A? Salamat po.
1: Bumabati rin si Sister Ellen Lope at si Brother Adel Alcantara na maging yung pinsang ko sa Los Angeles. Si Ermel Andrada ay nakasubaybay sa ating pananalangin.
2: Kulang po yung mahigit 2 oras na inilaan natin dito sa ating special broadcast sa dami po ng mga usaping panlipunan at sa laki po ng hamon na kinakaharap po natin bilang isang bayan. Kaya ang challenge po para sa atin, sa bawat isa sa atin, ay huwag po tayong manghinawa sa pananalangin po para sa ating bansang Pilipinas. Dahil ang tunay pong pagbabago na atin pong hinahangad para sa ating bayan ay matatagpuan lamang po kay Jesus.
1: Amen.
2: So maraming salamat po sa lahat ng mga nakipray sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba pang panig ng mundo. Muli, Pastor A, salamat sa mga sumubaybay sa atin dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, sa 1143 DZMR Isabela Missions Radio. Salamat din sa iyo na aming taga-subaybay mula sa CARE 104.3 The Way Bicol, 1233 DYBS or DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062. AI Coronadal, your friendly voice, 106.9 DXGR FM, Cotabato City, Radio Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. At maraming salamat din, of course, sa ating station manager, si Ate Jo Cabrera Alabastro.
1: Yan.
2: So ako po, si Heidi Bernardo Sampang.
1: At sa pangalan po ng ating team na umalalay sa atin sa loob ng mahigit 2 oras, si Reggie Villena, Jonathan Reyes, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Desa Magtunaw, Phil Lagtapon, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jebes Mancho, yung mga intern natin mula sa Bulacan State University at ang ating Bukawetek people. Salamat din, special mention, si Kuya Eugene.
2: Yes, salamat din sa inyo po na sumubaybay, nakiisa sa panalangin. Hindi man tayo magkakasama physically at historical ito, Pastor A, dahil ito ang ating first live broadcast mula sa ating studio dito sa 38th floor. So salamat sa Panginoon sa kanyang mabiyayang pagkilos sa atin sa araw na ito.
1: Amen. Ako po, si...

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa... Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Time check, it's 11 a.m.
3: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air, TNT.

0: Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KR 104.3 DWAY FM, the station that cares. And syempre, ngayon pong tanghaling ito, kami po ang inyong makakasama tuwing Friday edition ng ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Walang iba kundi si Alvis Ray Aison at
1: Sam Zenarosa naman po.
0: Yes, na nakakasama natin tuwing Friday. Walang iba kundi si Kuya Sam. Ayan, kaya hello, hello Kuya Sam.
1: Hello, hello, hello, hello.
0: Ayan, kumusta po ang inyong araw at ang inyong week so far?
1: Mahabang linggong walang tubig. Hindi naman talaga. Pero parang para na rin walang tubig. Kaya tipid-tipid sa tubig.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Kaya para pagdaan ko kanina dito eh, munaingit ako sa Rawis. Awa, buti pa sila umulan. More than one month na yata kami walang ulan.
0: Naka-experience ng ulan no ang Rawis and Arimbay areas.
1: Oo, oh, sabi ko sana doon yung bumagsak sa Anislag para naman mabuhay yung poso namin.
0: Well, yeah. So actually, Kuya Sam, no? Eh, ako ay nagulat din kanina nung nakita kong basa ang kalsada kanina nung ako ay papunta dito. Kaso, ang problema ko naman, sabi ko, mukhang hindi ko dala ata ang aking payong.
1: Yun. Yung payong ko, iniwan ko nga eh.
0: Yes, pero at the same time, mas nanaig pa rin yung ating, personally, mas nanaig pa rin yung aking thankfulness, no? Kasi nung nakita ko, ano, basa yung daanan, sabi ko, wow, press ko. Thank you, Lord. Kasi basa yung, ano, yung kalsada and umulan. Medyo yun. Presko.
1: Mm-hmm.
0: Yes, kaya, I mean, personally, no, parang hindi ko na nga gaano problema yung payong kong nakalimutan kong dalhin dahil sabi ko, yes, umulan. Ayan, kaya kumusta kayo mga ka-TNT? Ano po bang inyong mga pinagkakabalahan ngayong Friday noon na ito?
1: Mm-hmm. Sabi yung, Ate Jenna De La Rosa, magandang tanghali sa inyo, Kuya Alvis. At good morning po sa inyo, Kuya Sam. Mainit ng panahon, mainit pa ang ulo ko. Walang tubig. Shout out po sa mga water district. Talaga naman. Kami rin po wala. Ayun, oh. So,
0: yes.
1: Buti lang, season lang yan. Ibig sabihin ng season, hindi yan palagi. Lilipas din.
0: Yes,
1: it builds our heart, it builds our character. At hindi lang tubig na mawala nyo, minsan kuryente.
0: Mm-hmm.
1: Ay, madalas sa amin, binibilang namin kung ilan.
0: Yung kuryente naman talaga, halos everyday din, Kuya Sam, is naka-experience kami ng fluctuations pagdating sa kuryente. No? Pero, yan siguro dala na din yan ng, ano, ng init ng panahon. No? Yung pagnipis ng supply ng kuryente, yung pagkonti rin ng supply ng tubig. Yan, so
1: meron yata silang tinatag na facing. Ano ba yun? Nalimutan ko na yun. Parang face by face na ano ng pag-energize para hindi ma-overload.
0: I see.
1: Kasi tinignan ko yung site ng ano.
0: Mm-hmm. Yes, so ayan. So it's also good na maging updated tayo sa mga ating providers, yung mga utility providers, para maging informed din tayo kung ano yung kalagayan or kung anong mga reasons behind yung kunwari pag fluctuate ng ilaw, pag baba ng supply ng water. Yan. So
1: salamat naman sa power bank.
0: Yes, napaka-useful. Parehas po tayo, Kuya Sam. Ako is isa sa mga pinaka best purchases ko ng aking adult life is a power bank.
1: Oo, yung power bank ko siguro kahit limang araw.
0: Yes, yung mga pangmalakasang power bank talaga. No?
1: Binabiyahe ko talaga yung power bank na yun. Eh. Pero baliktad kami paggabi. Baliktad ulit pagtulog kasi di ba, slab yung amin. So, naiipon yung init maghapon, naiipon doon. So, paggabi, inilalabas niya. O, di ba?
0: Daman niyo rin yung init paggabi. Nako.
1: Kaya sa tent kami, balik kami sa ano tent ulit.
0: Yan. So, hindi talaga natin maiwasan na ma-experience din yung init ng panahon talaga. No? One way or another. Yan. So thank you so much, Kuya Sam. By the way, Kuya Sam, may mga nais po ba kayong batiin ngayong tanghaling ito?
1: Siyempre, binabati natin. Shout out sa Bicolano Ciclista at Chill Bikers Club.
0: Mm-hmm. Yes, yes. Hello, hello rin. Siyempre, sa mga ka-TNT natin. Yan, batiin natin si Ate Jenna na nag-greet sa atin kanina. Siyempre, pagbati rin po pala sa mga ka-TNT natin nakikinig via FB Live,
1: yan,
0: via YouTube Live, sa mga ka-TNT rin natin na nakikinig sa ating online streaming site, and sa mga nakikinig sa ating radyo. Yan. And, yan. So, sabi pa ni Ate Jenna, sana nga po umulan na naman po. So, tuning me, simula pa po kaninang 5 a.m. Yes po, Kuya Sam. Grabing init kagabi.
1: Yes.
0: Nakatulog ako siguro 3 a.m. na po. Noon.
1: Parang... Ako paputol-putol ang tulog ko eh. Kaya ayoko nang tingnan yung reloj kasi meron siyang panukat kung nakailang oras ako ng tulog.
0: Ang yung ano nyo
1: di
0: po,
1: talaga na
0: smartwatch. So, ako naman, Kuya Sam.
1: Huling-huli.
0: Pag ako naman, pagdating sa pagtulog, wala eh. Kahit anong mangyari sa kalagitnaan ng gabi, basta tulog tayo, dire-diretso na yung tulog ko sa ganyang ano, sa ganyang pagkakataon. So, sa mga TNT natin, yan. So, medyo ano tayo, expect na rin natin na mainit talaga yung panahon, no? So, it's, ang one technique na tinuro sa akin yan, Kuya Sam.
1: Mm-hmm.
0: Ito medyo sabihin natin na makakatulong siya sa pagtulog ng mas mahimbing paggabi. Pero meron siyang ano, parang medyo gagastos ka ng konting sa kuryente. Sa kuryente.
1: Alam mo, iinom ng gatas pagkagabi.
0: ang sabi po doon is, buksan yung mga windows, yung pinto, tapos mag-electric fan ka at least 1 hour before you sleep.
1: Di ko ginagawa.
0: Para yung ano, yung hangin is yung
1: maka-circulate.
0: So medyo bababawasan yung init nun kung maganda yung circulation ng kwarto nyo. And siguro kung may yatas ka, pwede mo na rin yung extra step naman yun para mahimbing ang tulog natin paggabi.
1: Tagal na akong di nag-electric fan. Siguro ano na, siguro mga 20 years na siya akong di nag-electric fan sa kwarto.
0: Grabe.
1: bukas-bukas bintana lang.
0: Fresh air. I see. Yun. So, mukhang mas ano rin yun ah. Parang magandang technique rin yun para makatulog ng mas mahimbing paggabi. Okay. Yan.
1: Okay, shout out kay Wayden Ibasco dyan sa Bulusan, Sorsogon.
0: Uy, hello sa'yo bro, Wayden sa Bulusan, Sorsogon. Mm-hmm. And, yan, sabi din ni Ate Jenna, yan, yes, true, Kuya Alvis. And, oy, may binabati si ano, si Ate Jenna ng isang maligayang kaarawan. Yan, happy birthday daw po kay Nurse Au. Kay Nurse Awi, hello po sa inyo, Nurse Awi. Happy birthday po sa inyo. And the way celebrates another year of God's faithfulness in your life. So shout out po sa inyo, Nurse Awi. Yan, and syempre sa mga TNT pa nating nakikinig at nakatutok ngayong tanghaling ito, yan, maligayang pakikinig po dito sa ating himpilan. Ayun, and huwag nating kalimutan, Kuya Sam, no? Aha. So, mukhang wala pang... Ayan. So, sa mga TNT natin na nakikinig at nanonood ng ating Facebook Live, yan, shout out po sa inyo and isang mapagpalang tanghali sa bawat isa. Kung nais nyo mag-send ng mga messages, greetings, shout outs, yan, Kuya Sam, saan ba sila pwede mag-send ng kanilang mga messages and mga pagkumusta sa kanilang loved ones?
1: Siyempre, para sa mga old school na kagaya ko, meron po tayong smart number you can call and text at 0998-843-0573 at sa social media account po natin, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at ang ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM, at pwede naman pong online streaming at bit.ly/TheWayFM. At syempre, di naman magpapahuli ang ating Carious Official GC sa Messenger.
0: Yes, yes.
1: Message na po.
0: So, pwede kayo dyang mag-send ng inyong mga messages, mga greetings, ma-shoutouts. And most of all, pwede rin po kayo dyan mag-send ng inyong mga song requests dahil maya-maya po ay magkakaroon tayo ng ating TNT by request. Pero bago tayo dumako sa ating unang bahagi ng ating kwentuhan, pakinggan muna natin yung awitin na may pamagat na Dance With My Mistakes by Lola Amor. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on air. Medyo ibang programang masasabi ko kanina. So anyway, yes, I'm so glad and I'm happy na nakasama namin kayo or nakasama namin kayo ka-TNT dito sa ating programa. And syempre, kung naaalala nyo yung last time na ating pinag-usapan dito sa Friday edition ng ating TNT Your Lunch Break Cafe on air, eh meron tayong isang napaka-halagang at napaka-insightful na topic, Kuya Sam, no? Na when it comes to a literal journey and the figurative journey of life, napakahalaga po ka-TNT ng mga companions na ating kasama when it comes sa pagbabiyahe. Sabi nga, no, dun sa ating last time, Kuya Sam, na napag-usapan, hindi lahat ng kasabay mo sa biyahe ay para sa destination mo. Ibig sabihin, may mga tao talaga na sometimes they're just part of a season ng isang journey. Afterwards, baka hindi mo na sila makasama sa destination na pupuntahan mo. Doon lang pala talaga sila sa journey. Dahil baka iba din yung goal nila. So, napakahalaga, Kuya Sam, no, na piliin din natin yung mga tamang companions natin sa buhay at sa biyahe.
1: Oh, pero hindi naman nangangahulugan na porque magkaiba kayo ng direction, eh ano na?
0: Ignore.
1: I-ignore na sila. Kasi meron naman talagang magkaiba lang talaga kayo ng goal.
0: Mm-hmm.
1: So, at it doesn't make them less of a friend, kundi yung journey na pupuntahan nyo, hindi kasi pareho.
0: Ah, yes. Yes.
1: Yung isa papunta sa Daraga, yung isa naman papunta sa Legazpi.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kung saan ka papunta, dun ka.
0: Mm-hmm. Alam nga naman may mag-adjust sa inyo, di ba? Depende din yan sa goal, sa destination.
1: Yes.
0: Pero kahit na, ano no, ang gandang example lang nun, Kuya Sam, na ginamit nyo kasi mas naging personalized siya or mas naging relatable siya, especially sa atin dito.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kunwari, magkaibang goal kayo na magkaibigan, yung isa papuntang Daragayo, isa papuntang Legazpi, hindi porket magkaiba yung goals nyo, hindi na kayo pwede maging friends. Diba? So, it doesn't mean like that. Pero, pag gaya nga ng last time na napag-usapan natin ng Kuya Sam, kasi nauna na natin yung first four, diba? Sa una, may mga taong nagpapabilis ng journey mo at may mga nagpapabigat.
1: Oo.
0: And, sabi din dito, dun sa ikalawang napag-usapan natin last time, hindi porket matagal mo ng kasama, ibig sabihin, healthy silang kasama sa journey mo.
1: Oo nga. At ang tamang kasama, hindi lang masaya kasama, kundi ligtas ka rin emotionally.
0: Yes.
1: At minsan makikita mo ang tunay na ugali ng tao kapag mahirap na ang biyahe.
0: Ayun. Parang nabigyan talaga natin ng emphasis yung number 4 dito, no? Kasi even in the hardest parts of our journey, minsan doon natin nalalaman kung sino yung willing magstay, willing buhatin yung burdens na dala-dala mo. Kasi kunwari ikaw is nahihirapan ka na. May mga taong nakakita na nahihirapan ka na. Pero ang question is, are they willing to act on what they see? Sige, ako nang maghahawak muna nitong kalderong dala-dala mo. may lamang kung ano-ano. Ibig sabihin, they're willing to share the burdens that you have given na nakikita nilang nahihirapan ka. Parang ang sarap kasama nun, Kuya Sam, no? Ng mga taong ganun.
1: Oh, kasi, yung talagang basang-basa ka na nila.
0: Minsan kahit nagsasabi tayo na hindi, okay lang, kaya ko pa. Pero nag-i-insist sila na alam na nilang nahihirapan ka. Hindi, alam ko nahihirapan ka na. Let me take a part of that burden para mas madali mo yung makarry. So, napakaganda ng mga ganong klase ng kasama. No? And this time, pag-uusapan natin kung ano pa yung ibang lessons na maituturo sa atin when it comes to choosing the right companion sa biyahe.
1: Yes.
0: Biyaheng literal, biyahe ng buhay. Yun. Sabi dito sa ikalima, Kuya Sam, hindi lahat ng sasama sa'yo ay pareho ng direksyon mo.
1: Oo nga. Yung ang binanggit nga natin kanina na ikaw'y papuntan Daraga, yung isa'y papunta ng Legazpi, dapat alam mo talaga kung saan ka pupunta.
0: Yes.
1: Kasi nga, yung relationship ninyong dalubi na magkaibigan o magkasama does not end when another person's journey begins. Mm. Pareho kayo nasa journey, kaya lang kailangan nyo mapuntahan nyo pareho. Wala kayong mararating kung there are times na minsan kinakailangan mag-give up ng isa. Halimbawa, yung isa hindi naman ganun ka-urgent yung kanya. Ano, pwede siyang sumama. Kaya kung gusto mo may kasama o ano, kung okay lang na may kasama. Kasi yung pupuntahan mo, minsan may mga rules din yan. Isa lang na tao, ganyan. No?
0: Mm-hmm.
1: Ganon. So, may mga consideration. Yes. Pero totoo yan, hindi lahat ng sasama sa'yo pareho ng direction mo.
0: Tama, kuya. Sabi, ang ganda nung ginawa niyong example. And at the same time, no, syempre, iba-ibang tao, unang-una, iba-iba yung priorities.
1: Yes.
0: Diba, Kuya Sam? Kunwari, iba yung priorities ng isang tao na may family na, family of his own. And iba rin yung priorities ng isang person na inaalagaan pa yung magulang.
1: Hmm. Diba? Totoo.
0: So, iba din yung priorities ng isang nag-aaral.
1: Hmm.
0: Diba? So, iba-ibang goals. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede, hindi ibig sabihin nun is hindi na kayo pwedeng maging friends. You can still be friends. May iba-iba din sa atin na may tayo rin, Kuya Sam, no? Iba-iba yung values. So, iba-iba yung destination natin. Sometimes, kahit mabait sila, kung opposite naman yung direksyon na gusto nila para sa buhay nila, mahihirapan kayong magtulungan.
1: Oo. Opposite dahil magkaiba kayo ng pupuntahan.
0: Yes.
1: Hindi nangangahulugang mali, kundi magkaiba lang.
0: Yes.
1: Not wrong, just different.
0: Tama, Kuya Sam, no? Ang ganda nun na sinabi nyo. Hindi porket, minsan kasi same values, different goals or different priorities. So, iba din yung napupuntahan. Yung iba, minsan, kunwari, sa isang workplace, di ba, Kuya Sam? May ibang gustong magstay, pero may ibang gustong pumunta sa or mag-try ng ibang career path.
1: Mm.
0: So, hindi naman yun necessarily evil.
1: Oh.
0: Di ba? Sadyang iba lang talaga yung goals ninyo.
1: Oo.
0: Yan.
1: So, and also, wrong companions can normalize wrong behavior.
0: Ako.
1: Oh, pang-anim.
0: Mm-hmm.
1: Kapag lagi mong kasamang taong puro bisyo, negativity, cheating, gossiping, wala accountability, unti-unti mo maisip na parang normal lang naman.
0: Mm-hmm.
1: The people around us ay nakaka-apekto kung paano mahubog yung ating mindset more than we realize. Or should I say, more than what we allow na makaka-influence sa atin. Yes. Kaya sobrang importante kung sino lagi mong pinapakinggan at sinasabayan. Yun. Diyan na lumalabas yung pagkakaiba, mga ka-TNT ng pakikisama at pakikisama.
0: Yun. Yes.
1: Sige na, everybody is doing it naman. So, does it make it right?
0: Nako.
1: Diba?
0: Alam mo, Kuya Sam, kwento ko lang din kasi this just recently happened. Meron akong isang dinidisciple kasi nakakwento ko sa kanila kung ano yung mga nagagawa ko in the past. And itong isang dinidisciple ko is curious pala sa ganong ano
1: example mo.
0: Sa ganong example.
1: So, pwede pala yun.
0: I told them that to make them aware na it's wrong, it's bad. Pero itong ano na to, na-curious siya. So, ang ginawa niya is
1: trinay din niya.
0: Ang sinabi niya is may trinay siyang isang bagay. Tapos, nung sabi niya, ito yung rason niya, which is medyo na anuhan ko siya noon. Kinorek ko siya noon, sabi niya. They were all doing it.
1: Yun. Yan ang common excuse.
0: Yes, they were all doing it. And sabi niya, nag-try lang naman ako. O yan.
1: Nag-try.
0: So,
1: Ito kasi yan eh.
0: Sige, Kuya Sam.
1: Yung mga ano nila, wala namang mawawala. Sure ka bang walang mawawala?
0: Ang sinabi ko pa sa kanya noon, Kuya Sam, trinay mo yan ngayon, it means na aware na sila na willing ka mag-compromise. Kasi alam nila yung ano eh.
1: Uh-oh.
0: Alam nila yung kanyang faith. Alam nila yung kanyang principles. Now that they saw you doing it, edi
1: palagi na ibabalik sa'yo yan.
0: Yes.
1: O bakit nung isang araw nakita kita nga?
0: Bakit nagbago yung ano mo?
1: O bakit ganito, oh, 'di ba?
0: Yun. So kinoreko siya noon, hindi ko siya binitawan hangga't hindi niya naintindihan yung ano, yung possibilities or yung possible consequences ng kanyang actions. And at the same time, Sabi ko, pag ganyan, di ba, it's supposed to be the other way around.
1: Ito rin. Bilang siklista, ako'y nabiktima ako ng tinatawag naming budol. Meron kasing parang ritual ang mga siklista na kapag may newbie, at that time newbie pa ako, sabihin, saan tayo? Diyan lang tayo sa malapit. Yung malapit na yun, layo, para sa baguhan, malayo pala. Tapos yung, diyan lang, okay lang, pantay lang yung dadaan natin. Patay pala daming ahon, hindi ka pa marulong sa ahon. Anong nangyari sa akin yan? So, at marami akong nakasama na ganyan ang ginagawa sa kapwa siklista nila, isinasama nila sa first time na lalo ko yung baguhan. Nagugulat. Mm-hmm. Ayoko nang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, kapag may kasama akong bago, hindi ko ginaganon.
0: Oh, it starts with us.
1: Oo, kasi parang nabuo na naging kultura na ba na idadaan mo sila doon sa mga challenging na ano na maaring. O, buti na lang kung matagal na silang siklista, matagal na silang, kumbaga alam nila kung paano imaniobra yung bike sa iba-ibang terrain. Mm-hmm. Ayos lang na dumaan kayo doon sa mga di pa nanadaan na challenging. Pero kung baguhan yan, what are you trying to prove? Does it make you a better person? May mga excuse pa na, ay, para masanay ka na kaagad.
0: Mm-hmm.
1: May, hindi ka masasanay ng unang ano pa lang. It should be gradual.
0: Yes.
1: So, parang yung ganong behavior, hindi siya inherently evil, pero pag na-normalize mo, parang tinatanggap mo na dapat ginaganon lahat ng baguhan. Hindi dapat.
0: Parang nagiging may...
1: Parang kumbaga yun ang hazing ng bikers. Dadaan ka sa mga langaning ano.
0: Oh, I see. Sometimes, it can be misused din, Kuya Sam. Oo kasi nga. Kasi pwedeng nagkakaroon ng element of power tripping.
1: Oo. May ganun na ano. Tapos, ipapakita sa'yo ang galing-galing. Lakas-lakas na umahon mga ganyan-ganyan. Wala na, ngayon, wala na pakialam sa mga ganyan.
0: Yes. Especially if you're... Kunwari, parang ano, you're just nagbabiking ka lang for fun.
1: Mm-mm.
0: Tapos biglang, parang ako na hindi marunong magbike.
1: And then
0: parang na-visualize ko yung situation.
1: Tsaka sa mga situation din, may mga expression na hindi nakakatulong.

0: kasi nga it's too sacred. Ayaw nila na ma-take it in vain. Eh ngayon makarinig kayo, yung tao ginagawang pangalan ng Diyos, ginagawang expression. Minsan kahit sa prayer, yung ginagawang punctuation mark, mm-hmm. which is not normal anymore. Or nadulas lang, nababanggit ang pangalan ng God or as an expression.
1: Mm-hmm.
0: Eh, pag ninormalize mo yan,
1: napapass down. Oh,
0: yeah, that's a wrong behavior. It's, sabi nga sa Philippians, the Lord gave him the name that is above every other name, that at the name of Jesus, yung mga tao in heaven and earth and underneath the earth
1: mm-hmm.
0: will bow down to the glory of the Father. So, yun yung hindi mo siya pwedeng basta-basta gamitin na ano. Isa lang yan, marami pa yung pagpapadula sa limbawa,
1: mm-hmm.
0: bribery, para mapadali ang transaction, magbabayad ka nilang sa fixer.
1: Mm-hmm.
0: So, that's ay, yung mga kasama mo kasi, lahat ng kasama mo kasi ganun. O, parang ninormalize mo yung wrong behavior. That's wrong behavior. Okay lang, lahat naman gumagawa niyan. Pero is God happy about it?
1: Yes.
0: So, yun mga ano, kumbaga, kaya may kasabihan nga sa, ano, sa mababasa natin, sinuro ni St. Paul na bad company corrupts good character.
1: Yes, yes. And ang nasa isip kasi natin minsan, Kuya Sam, nakikisama lang ako.
0: Okay.
1: Pero, in truth, nakikisama ka na pala.
0: Oh, yun.
1: Yes. Kaya, tayo talaga hindi dapat. In fact, it has to be the other way around. No? Tayo, yun dapat mang influence sa kanila para hindi na nila gawin yung mga bagay na hindi magaganda. Kumbaga, yun na yung instead of makisama, dapat tayo na yung mang-influence sa kanila to do the right thing. Yun. Kaya dapat talaga, ano, Kuya Sam, piliin natin yung mga companions natin.
0: So, hindi naman nangangahulugan ano, na ikaw, gagawin mo rin yung eksaktong ginagawa nila. Ako kasi, nung bago ako nagkaroon ng faith na tulad ng meron ako ngayon, kahit nung bata pa, hindi talaga ako natutunan kahit anong bisyo eh. Hindi ako natutunan uminom, manigarilyo, o drugs.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, halos walang, externally, walang makikita yung change yung tao sa akin kasi wala naman ako dating ginagawang bisyo. Except mm-hmm. kung nawala sa akin talaga yung pagmumura kaagad.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung expression ko na, nag-expression ko yung mura. So, yung mga bagay na yun, kaya yung mga tao, kahit yung mga nakakilala sa akin, noon, kahit nag-iinom man yun, uupo ako dyan, kasi they are my friends.
1: Mm-hmm.
0: Wala naman silang sakit para layuan ko. Pero dahil kilala nila ako, hindi nila ako pinapasyat.
1: Mm-hmm.
0: O pag pinasyat nila ako, alam nila, I respectfully neglect it. But, I stay with them. I exchange stories. Kung ano pa nga, minsan bumibili pa ako ng chichirya o ano yung pang pampulutan kasi it ano yung nakakaano naman siya sa epekto ng alcohol, nakabawas-bawas.
1: Mm-hmm.
0: So bumibili pa ako ng ganun minsan pero hindi ako umiinom kasi and they respected me for it but I don't have to live. Naninigarilyo sila, hindi ako naninigarilyo, andun din lang din ako, hindi ako maalis.
1: Mm-hmm.
0: Hindi din nila ako pinipilit, so I respected them, they respected me.
1: Mm-hmm. Yeah, so yung
0: if you know who you are, kaya ito yung number 7. Mm-hmm. Number 7, mahal ano dito na, good companions remind you of who you are kapag nawawala ka na.
1: Tama.
0: So,
1: mm-hmm. So good companions remind you who you are kapag nawawala ka na. Ito yung mga real companions na wop, mukhang ano ka na, parang hindi ata kit, parang hindi mo ata yung ginagawa dati.
0: Mm-hmm.
1: Pero what happened? Is something wrong? Can I help? Ito yung mga tao na nagre-remind sa atin na some things there are better things aside from our struggles. Kasi nga, di ba, may mga moments, Kuya Sam, no, na minsan, we get lost in the way. Pero itong mga good companions na to, sila yung nagpapaka-guide para sa atin. Minsan, they take up take up the mantle of being the mentors during our struggles. Kaya nga napaka-importante, Kuya Sam, no, na we are surrounded by good companions because we encourage one another.
0: Napapalakas yung isa't isa.
1: Yes, napapalakas yung isa't isa. Nagiging, yung iba naman is
0: may natutunan kayo sa bawat isa.
1: Yes, na may natututunan tayo sa struggles ng isa.

0: tao or ng ating companion, or they lovingly review us.
1: Oo.
0: Yun yung napaka gandang bagay na magkaroon when we have good companions who remind us who we are pag tayo ay medyo napapariwara. Yan.
1: At kahit di ka nga dumating sa pagkapariwara, yung papunta ka na sa ganung direction, it's always better to have accountability partners. People who really know you,
0: yes,
1: alam yung struggle mo, at alam kung paano ka tutulungan. Hindi ka lalong itetempt, kundi tutulungan kang malihis para hindi ka dumire-diretso doon sa maling kahahantungan.
0: Yung dalawang tapa ka pa lang, Kuya Sam, sa maling ano, may gaganyan na sa tenga mo. Balik.
1: May hila na sa iyo. Of danger, high voltage. So, diba?
0: may mga ganyan tayong kaibigan na medyo sabihin natin, medyo may konting kirot ang kanilang pag-correct, pero it comes from
1: loving heart.
0: Yes, from a loving heart. Kaya appreciate natin yung mga tough love na ganyan na ating mga godly friends, yung mga good companions na ating buhay. Yes, and ano po ba, Kuya Sam, ang pinaka last nating punto dyan?
1: Sometimes part of growth is learning to walk alone for a while.
0: Mm-hmm.
1: Super related. Hindi lang for a while, talagang it's been a while na I've been walking alone. Hindi, kumbaga, biking alone pala.
0: Mm-hmm.
1: But anyway, hindi lahat ng season kailangan puno ng kasama. May mga moments sa buhay na mas okay munang mapag-isa kaysa mapalibutan ng maling tao. Solitude can be healthier than forced companionship.
0: Oh.
1: At minsan, dun mo mas nakikilala ang sarili mo, priorities mo, at kung anong klaseng tao talaga ang gusto mo makasama sa future journey mo.
0: Yes. Ang ganda, no, Kuya Sam? Kasi, sabi nga nila is that ang tao daw is not designed
1: to be alone.
0: To be alone, whether sa life or sa ano man yan. Kasi parang social creatures talaga
1: we
0: ang
1: are.
0: Mga tao. But there are seasons in our life when we need to journey alone. Not literally alone. Kasi si Lord naman kasama natin palagi. Mm. It's just that if being with bad people, rather, if the option is kung A, being surrounded by bad people, and B, being or walking alone, mas maganda pa at mas maigi pa na maging alone ka muna kesa maging surrounded ka ng mga tao who corrupts your character.
1: Pero meron ding isang point dyan sa pagiging alone na hindi naman bad people yung kasama mo.
0: Mm-hmm.
1: They are good, pero iba-iba kayo ng journey. So
0: yes,
1: hindi makaka-relate sa'yo. But sometimes, mas mapaprocess mo kung mag-isa ka.
0: Mm-hmm.
1: Ako kasi, dati, ako ay ambivert. Introvert na ako.
0: Mm.
1: So, may pinipili ko na yung makakasama. Yung mga tao na kung hindi naman ako makakaambag, wala man sila iambag, why should I spend more time?
0: Mm.
1: Although, I can be with many people as an extrovert. Pag pumasok ako sa kwarto ko, nagiging introvert ako. Automatic. Pag nasa kwarto na ako, introvert na ako. Pero may mga times na pinipili ko yung mga kasama.
0: Mm-hmm.
1: Hindi dahil ako isnab, kundi ito yung makakatulong sa akin, pag-build sa akin. And probably, ako ay may ma-contribute sa pag-build sa kanya.
0: Oh, that's a really good insight, no?
1: Mm-hmm.
0: So, it's not always when it comes to being alone, hindi naman siya limited lang sa mga situations na iiwasan mo yung mga bad people.
1: Mm-hmm.
0: At babalik din tayo dun sa pang-six natin, Kuya Sam, no? Which is sometimes magkakaiba lang talaga yung goals, magkakaiba yung virtues, magkakaiba yung destination
1: priorities.
0: So, yun. Napakaganda ng ating kwentuhan, Kuya Sam, no? And hoping na ang ating mga ka-TNT ay may natutunan and may na-realize ngayong tanghaling ito.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Carmela de los Reyes, hello po, Uncle and Kuya Sam. Pa-request po ng Lifetime Reimagined by Ben and Ben.
1: Mm-hmm.
0: So, yan. Sige, dadagdag natin yan sa ating lineup maya-maya after ng ating kwentuhan at alakaya dito ngayon sa ating programa. And syempre, pagbati rin pala kay Raquel Oabel. Sabi niya, good morning po, watching here in Tayabas City, Quezon. Mm-hmm. What a nice topic po. Mm-hmm. Thank you so much.
1: Uy, duman ako dyan. Duman ako sa Tayabas. Mm-hmm. Parang nilampasan ko lang yung daan papuntang Tayabas. Pero, dire-diretso lang kasi ako.
0: Mm-hmm.
1: Next time siguro, makadaan dyan, saka sa Santa Cruz.
0: Oh.
1: May mga nalampasan akong dinaanan ng mag-bike ako pa uwi eh.
0: Mm-hmm. Ayan. So, thank you so much kay Raquel Oabel. Dagdag pa niya nung Kuya Sam. True. Bad character corrupts.
1: Bad company corrupts good character.
0: Ayan, ayan. Thank you so much for that. So, true, bad company corrupts good character. Ayan. Kaya huwag tayong basta-basta mag-ano. If it's being done by others, it doesn't make it necessarily right.
1: Yes.
0: Even if everyone is doing it, pero kung mali siya sa mata ng Panginoon, it doesn't change the fact that it's wrong.
1: Kahit pasabi yan ng majority, kasi hindi naman palaging tama yung Box Populi Box Day.
0: Yes, yes. Hindi porket sinabi yan ng nag-agree upon yung majority.
1: Oh.
0: And
1: majority can be wrong.
0: Yes, majority can be wrong. Especially kung taliwas yan sa sinasabi ng ating Panginoon.
1: Yes. Yun.
0: Kuya Sam, thank you so much sa inyong na i-share and hoping na ang ating mga TNT ay may natutunan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, syempre, kahit na ganito ang ating talakayan, kahit na tiga-apat na punto lang yung na-share namin sa inyo, sana maging gabay nyo ito. Especially when kayo ay nag-journey sa isang literal na lugar or journey man ito sa inyong buhay. So with that, Kuya Sam, magbabalik po tayo maya-maya, no? Pero papakinggan muna natin yung unang set ng ating mga awitin dito sa ating TNT by request. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.
2: TNT by request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: TNT by request.

Mga ka-TNT, alam po ninyo, napakahalaga na pinipili yung ating kasama. Bagamat may mga times nagsosolo ka, pero kapag ikaw ay nasa team, sometimes di mo rin mapipili yung kasama mo, pero you can always choose how you would react. At yun, kanina na pag-aralan natin, I mean, tinalakay natin na hindi lahat sasama sa'yo, eh pareho na direction mo. The wrong companions can normalize wrong behavior. Good companions remind you of who you are kapag nawawala ka na. Sometimes part of growth is learning to walk alone for a while. Sa lahat ng ito, dapat meron kang basihan bakit ginagawa mo ang ginagawa mo. Kasi, kung makikinig ka sa sinasabi ng marami, tapos labag naman yan sa iyong standard, either kinakailang evaluate kung saan galing yung standard na yan, or meron kang kinakailangan gawing adjustment. Para sa atin bilang mananampalataya, our standard is the Word of God, the Bible, as a supreme authority in all matters of faith, life, and practice. Kaya naman, dito, sometimes may kasama ka man o hindi in your journey, hindi lahat ng pagkakataon mapipili mo ang teammates mo o yung mga kasama mo as you go along. Mas maganda kung mapipili mo. Pero kung hindi, balikan natin ang paalala ni St. Paul sa kanyang sinulat sa mga taga-Galacia. Sabi nga, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law." Walang anumang batas o kautusan na laban sa mga yan. Hindi mo kontrolado lagi yung outcome ng journey. Maaring may conflict, hindi nawawala ang conflict, iba-iba tayo ng background, iba-iba ng circumstances, pero we can choose to be loving. Loving does not mean kailang emotionally maramdaman mo na nagkikare ka doon sa tao. Simply by not wishing bad doon sa tao, by praying that the person does well, that person na ingatan siya ng Panginoon, you are already doing an act of love. Sa mga sitwasyon na hindi kaya-aya, you can choose to be joyful. Kasi the fruit of the Spirit is joy. Sa mga times of conflict, the fruit of the Spirit is peace. Sa mga time na yung mga companions sa journey, ina-stretch ang pasyensya mo, the fruit of the Spirit is patience. When you ask the Lord for patience, ay bibigyan ka talaga ng mga sitwasyon kung saan magagamit mo yung patience. At kindness. Minsan talaga, gusto mo na mag-reply o gusto mo nang mag-rebut dahil yung mga narinig mo hindi na maganda sa mga kasama mo. But the fruit of the Spirit is kindness. Ginawa ka na masama, the fruit of the Spirit is goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness. Faithful ka sa trabaho ang ginagawa mo, even more. Gentleness and self-control. Kaya mo magsalita, pero pinipigil mo. Yung gentleness, ang other word dyan ay meekness, which means strength under control. Kaya mo, pero pinipilit mong huwag. Sino man ang kasama mo sa iyong paglalakbay, kapag pinapractice mo ang mga bagay na to, sabi nga eh, against such things, there is no law. Maaring iba ang tinig ng, ng mga kasama mo. It's good kung mga kasama mo talaga eh, isa kayo ng direksyon. Yung mga kasama mo talaga eh, nire-remind ka kung nawawala ka. Eh, paano kung hindi?
Kaya mahalaga na meron kong standard. Sa journey ito, ang lahat ng bagay nagbabago. Sabi nga, ang mga bagay dito sa lupa, ang constant lang dyan, yung change. Yung word na change. Palagi mayroong pagbabago. Pero ikaw, sa pabago-bagong panahon, circumstances, standard, in your journey, may kasama ka o wala, pinili mo yung kasama mo o hindi, it's good to have a standard because it will govern how you will react. And that standard is the Word of God itself. And the Word reminds us that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Nawa ka TNT sa iyong journey, ma-practice mo to or ma-develop pa sa tulong ng Panginoon. Tayo'y sandaling manalangin. Dakilang Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami because you are the giver of all good things. You are the creator of all that is good. And by your Spirit, ano man aming sitwasyon, sino man aming kasama, kayo ang nagtuturo sa amin kung paano magre-react. Tulungan mo po kami. Itong mga area ito kasi ng buhay namin, hindi pa namin lahat namamaster. Pero your grace is sufficient, your grace is enough. We can do it because hindi kami nag-iisa, kasama ka namin sa aming journey. Maaring iwan kami na aming makasama, but ikaw hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. At salamat sa mga tao nilagay mo sa aming paligid. Nawa ay makapagbigay kami ng magandang ambag sa kanilang buhay. Maging pagpapala po kami sa kanila. Maraming salamat po at ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Maraming maraming salamat ka-TNT sa inyong pagsawa sa awin ngayong tanghali ito dito sa ating programang TNT, your Lunch Break Cafe on Air. Mukhang nag-warm up na po ang ating makina or manibela maya-maya pa. Yan. Pero thank you so much, Kuya Sam, sa iyong devotion na shinare sa ating ngayong tanghaling ito. And siguro, bago tayo maghanap ng mga good companions, is dapat tayo din, Kuya Sam, no? Is maging good companions ourselves. Yan. Kasi baka ang sipag-sipag natin maghanap ng mga good companion, tayo pala yung hindi good na companion, di ba? Kaya yan, ka-TNT, sana ikaw ay may natutunan, sana ikaw ay nagabayan, at sana ikaw ay na-encourage ng ating mga ibinahagi sa inyo ngayong tanghaling ito. Yun. Nakasama niyo po kami, ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zinarosa naman po.
0: And syempre, iiwanan pa namin kayo ng ilang mga awitin bago tayo magpaalam. Ingat, God bless, and we will be seeing you soon. And maraming salamat rin pala kay Don Alfonso Apinado na nakasama natin sa ating technical side. Ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zinarosa naman po.
0: Ingat, God bless, and bye-bye!

Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalabas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Panglima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito

pinagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

第古约嘅圣经诗篇73篇25节安尼讲：除了你以外，伫我天顶有一罪呢？除了你以外，伫地上我也无有所哀慕嘅。

0: Si Yahweh ang aking pastor, di ako magkukuna. Hango po sa mga awit 23 sa talatang 1. Ako po si Katrina Perez. Dahil sa kahirapan ng aming buhay mag-asawa, dahil ang aking asawa ay isang kargador sa pier, kung kaya't sapat lang sa aming pagkain ng kanyang kinikita. Hanggang isang araw, may nag-alok sa akin na magtrabaho ako sa abroad. Hindi na ako nagdalawang isip. Nag-apply agad ako. Hayaan po ninyong ipagpatuloy ko po ang aking kwento. Dito lang, sa Tanika ng Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Katrina, nagpunta kanina si Mrs. Sales. Hinahanap ka. Sabi ko nasa palengke ka nagtinda.
2: Si Mrs. Sales? Nagpunta rito sa bahay? Nako, makapaligo nga muna. Amoy isda ako. Sa palagay ko may swerteng umakyat sa atin ngayon. Pupuntahan ko siya sa office niya.
1: Ano ba yun? At ganyang kakataranta? Anong swerte naman ang ipinanik ni Mrs. Sales?
2: Ang makapagtrabaho ako sa abroad.
1: Akala ko kung anong swerte na yun. Baka mamaya niyan, ang pinasukan mo iscam.
2: Hindi totoo to. Na-scam yun. Hindi maluloko si Mrs. Sales. Sa dami ba naman ng mga taong natulungan niya na naipadala niya sa ibang bansa, umasenso na ang mga buhay.
1: Bahala ka. Basta hindi kita matutulungan sa mga gastusin mo sa pag-abroad. Pagkain nga lang natin. Halos kapusin tayo. Hirap na nga ako magkargador sa pier.
2: Kaya nga ako mag-a-abroad. Para kahit papano, ay umasenso ang ating buhay.
3: Ang hirap naman dyan sa asawa mo, hindi tumigil sa paglalasing. Kakarampot na kinikita sa pagiging kargador sa pier, inuubos pa sa inuman. Parang wala nang bukas.
2: Kaya nga po, Papang, napilitan ako mag-abroad. Para kahit papano, ay may mangyari sa buhay ko. Kesa naman, maging habang buhay akong tindera ng isda. Sa maliit na kita.

0: Tara na, Katrina. Sino pa bang hinihintay mo na maghahatid sa'yo sa airport?
1: Si Junjun pa, Pang. Nag-overtime kasi kagabi kaya di kami nakapag-usap. Alam niya na ngayon ang flight ko. Hintay-hintay lang muna tayo, Papang. Sa gabi pa naman ang flight ko. Mahabang oras pa ang paghihintay ko. Hintayin natin ang asawa ko.
0: Sigurado ka makaka-uwi yun ngayon. Kasi birthday ni Pedring ngayon. May inuman.
1: Uutusan ko si Daboy na puntahan ng uncle niya sa pier. At abisuan na pa-abroad na ako.

0: Yun lang ang interview sa akin ngayon? Walang gaanong mga tanong? Ang bait ni sir.
1: Mababait ang mag-asawang amo natin na British. Kaya walang problema basta ang kailangan lang ay tapos ang trabaho dito sa bahay. Palaging wala pa sila, nag-a-abroad.
0: Oo nga, super kay babait nga. Basta, yung bathtub ni ma'am ay may maligamgam na tubig sa tuwing maliligo ito. Masaya na siya. Ganun din naman si sir.
1: Busy kasi sila sa negosyo nila. Kaya pati ang pakikipag-usap sa atin ay chinachani pa nila. Mahalaga ang bawat oras sa kanilang mag-asawa. Ang pakikipag-usap sa atin ay wasting time daw. Basta alam na natin ang trabaho, no problem. Trusted sila sa atin, super trusted.

0: Jekai, sa tingin mo ba, saan tayo pinapupunta ni Ma'am Makinon?
1: Sabi ni Sir Makinon sa church daw na puro Pilipino ang nagsisimba. Sunday kasi ngayon.
0: Sunday ngayon? Pati pala araw? Di ko na alam kung ano na, dahil sa pangungulila.
1: Ganyan din ako nung una kong dating dito sa abroad. Pero sa katagalan, nasanay na ako. Sa Biyernes nga pala, sweldo na natin. Sasama ka ba sa akin para magpadala ng pera?
0: Di ko alam kung magkano'ng matitira sa akin sweldo. Kasi aawasin ang mga nagastos sa akin ni Mrs. Sales sa pagpunta dito sa abroad. Wala kasi akong ginastos sa akin pag alis eh.
1: Sa palagay ko, ilang percent lang muna ang aawasin sa sahod mo.

0: Simbahan? Simbahan ba to? Bakit? Ni isang santo wala akong nakikita. Pero, nakakaramdam ako ng saya. At tila, buhay ang Diyos sa lugar na to. Napakaraming Pinay nga pala dito sa abroad. Ang saya, Jekay!
1: Oo nga, Katrina. Parang nasa Pilipinas tayo, sa lugar ng Makati at Maynila. Ang ganda ng mga songs na inaawit dito. Pakitindak ako. Marami tayong makikilala ngayon.
0: Jekay, may papalapit sa ating nakangiti. Siya marahil ang kaibigan ni Ma'am Jean.
1: Oo, siya nga. Namumukhaan ko siya. Madalas siyang dumalaw noon kay Ma'am.
2: Kumusta na mga kabayan? Welcome sa tahanan ng Diyos dito sa abroad. Ikaw ba si Jekka, ang helper ni Ma'am Jean? At ikaw naman si Katrina, ang newcomer.
0: Opo. Dito itinuro sa amin ni Ma'am Jean na magsimba po.
1: Ang saya pala dito sa simbahan niyo.
2: Ako si Patricia. Ako ang nagpapastor dito. Tara, tuloy kayo. Join us sa ating praise and worship para makilala kayo ng ating mga kapatiran dito. I-welcome namin kayo. Praise God!

Mga kababayan, ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay paniniwala sa katotohanan ng mga bagay na hindi nakikita. Tandaan, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi tayo dapat mag-alinlangan sa mga imposibleng mga bagay na hinihingi natin na sang-ayon sa kalooban ng Diyos, lalo na kung ito'y patungkol sa kaayusan ng ating naiwang pamilya sa Pilipinas. Mahal ng Panginoong Hesukristo ang ating pamilya at lahat tayo ay makakaranas ng himala, mga himalang nanggaling sa ating pananalig sa Panginoong Hesus.

tapong kapag ipinagkatiwala mo ang buong buhay mo sa ating Panginoong Jesus, may himala na mangyayari. Nakakilala po ako sa ating Panginoong Jesus ng araw ding yun. Ang aking pangungulila ay napalitan po ng mga kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Umasenso po ang buhay namin. Dahil lang ako po ay magbalik sa aming lugar, ipinundar namin ni Junjun ang munting tindahan. Napinaunlad ng Diyos. Si Junjun ay napahangarin sa mga biyayang aming natatanggap buhat sa Diyos. Ang makakilala rin siya sa ating Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos.

0: Si Yahweh ang aking pastol, di ako magkukulang. Awit 23, talatang 1.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Katrina Perez ng Dumaguete City. Binigang buhay ni na
0: Carlene de Guzman,
2: Yul Serbonieto,
3: Rudette Bilbar Apolonio,
4: A.G. Gabrilio,
5: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahalang direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli.

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 1:15 in the afternoon.
0: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Yes, it's Friday and it's Music and Chat Recharge time na po. Sa oras na 1:17 ng hapon. Ako si Mel, sasamahan kita until 2:30 na naman ng hapon for another edition of this program, Music and Chat Recharge, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ngayong araw pong ito ng Friday, it's the 22nd of May, 2026. And meron tayong special birthday celebration para sa ating Ate Nurse Awi na naririnig po ninyo sa healthcare every Saturday, 9 to 10 in the morning. Happy birthday, Ate Nurse Awi. Sana marami pang blessings at ano pa mga dinidesire mo sa iyong heart according sa will ni Lord sa buhay mo ang mangyari ngayong bagong taon. At sa iba pa po na may celebration ng kaarawan ngayon, happy birthday po. Sa iba pang may mga celebration, hindi man birthday, iba pang celebrations po na meron kayo sa araw na ito, we celebrate with you po. Well, dito po sa Music and Chat Recharge, sabi nga natin, we don't just give you music, we also give you inspiration and information as we are looking forward sa ating pong pa-weekend na ano. Yes, and sige lang, relax lang po tayo ngayong hapon na to. Nagpapasalamat tayo dahil nakaranas tayo ng pag-uulan. Pero mainit na mainit pa rin ang sikat ng araw. Iyon, so be careful po sa ating paglabas. Dapat yung ating kaisipan ay nakahanda na posibleng umulan at of course biglang iinit na naman. Ito ang mga dapat nating paghandaan at dapat na mas palakasin ang ating mga immune system. Dahil alam mo yung biglang init at buhos ng ulan, ay naku, napakahirap niyan, ano? So dito po sa ating programa, syempre naka-ready pa rin po ang ating mga naka-line up na song sa hapon na to. Pero syempre, willing na willing po kami ni accommodate ang inyong mga song request, mga shout-out nyo today, at iba pang mensahe, let us know po that you are listening. Ito po ang ating mga contact information, 0998-843-0573. Sa FB po ay nakapost na rin po itong ating link ngayon sa araw na ito ano, ng Music and Chat Recharge. Sa FEBCB called CARE 104.3 The Way FM. Pwede nyo rin po kaming mahanap sa ating pang online streaming. Search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Sa ating mga Carians, mag-message lang po kayo sa ating Carians Official GC. Sa araw na to ay para sa ating kaalaman ay meron tayo mga significant na nangyari sa ating pong kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. At ngayong araw na to, nako, dito lang po sa ating lokalidad. Doon nabanggit ko na rin to ng mga nakaraang araw. Today, May 22 marks the official celebration of Philippines-Australia Friendship Day, honoring the enduring diplomatic, cultural, and historical ties between the two nations. And this date is also celebrated locally in the Bicol region as part of the Sarungbanggi Festival, commemorating the birth of Potenciano Gregorio, the composer of the song called Sarungbanggi. 2012 naman po, the Tokyo Sky Tree standing at 634 meters, officially opened to the public and becoming the world's tallest tower. Ngayong araw din na to ay tinagura ang International Day for Biological Diversity, promotes biodiversity conservation. Meron pa rin po tayong music trivia. Ating pong featured artist for this afternoon ay ang ating local band na SB19. And maririnig din po natin ang isa sa kanilang mga magagandang songs. Siyempre pa, meron pa rin tayong free chat recharge. Paano ba natin mas lalo pang imamanage ang ating mga sarili para iwas stress? Siyempre pa, meron tayong buy request, Tunog Pinoy. And last day today, we are featuring our featured song of the week na entitled Paghilom or Healing mula po sa Victory Worship. May prayer time pa rin at marami pang iba.
Kaya tumuto ka lang dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM for Friday edition of Music and Chat Recharge. Kasama niyo po ako si Mel, and of course sa technical side, nagpapasalamat pa rin tayo sa ating Don Alfonso Apinado and of course kay Melay. Kaya ito na po para sa inyo ang unang salvo pa ng ating mga naka-lineup na song sa hapon na to sa ating Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Para po sa inyo,

Huli na isang emosyonal na kanta mula sa kanilang debut album na Get in the Zone in 2020. Kinukwento nito ang tungkol sa pagmamahal na handang magsakripisyo, maghintay at manatili hanggang sa huli kahit na ang kapalit ay ang pagpapaubaya sa taong mahal mo na maging masaya sa piling ng iba. Grabe! Ang kwento at musikaliro at mensahe po nito ay isinulat ni Pablo, kung saan ang kata ay naglalaman ng matinding damdami ng panibugho, pangungulila at kabiguan sa pag-ibig. Ipinapakita nito ang sakit ng pagmamahal, kung saan ang pinakadakilang uri ng debosyon ay ang pagpapakawala ng isang tao upang matupad ang kanyang mga pangarap. At ang music video po nito ay hindi po sila ang nakita, kundi na lumabas po ay ang animated na video, music video na idinerehe o dinirect at inanimate ni Juju Arts. Pinapakita nito ang kwento ng magkakaibigan na dumaan sa iba't ibang hamon ng buhay, tulad ng pag-ibig, distansya o pag-abroad, pamilya at trahedya. Ang karakter ni Justin ay nabubuhay sa alaala ng kanyang kabataang si Pablo at ng babaeng kanyang minahal. Kaya ito na po ang song ng SB19, Hanggang sa Huli. Para po sa ating music trivia ngayong hapon ito, featuring our very own Filipino band na SB19, Hanggang sa Huli. Dito po sa Music and Chat Recharged, kasama niyo po ako si Mel. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

0: Free Chat Recharge.
1: Oras po natin is 1:46 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito po sa ating himpilan, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. This is the station that cares. At ito po ang programang Music and Chat Recharged. Kasama niyo po ako si Mel. Ngayon pong Friday, TGIF, May 22nd, 2026. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin and making us part of your afternoon listening habit. Until 2:30 po tayo magkakasama. Kumusta ka kaibigan? Sana nag-e-enjoy ka sa ating mga naka-lineup na songs sa hapon na to. But you can still send in ang inyo pong mga messages, song requests, and shoutouts. Dahil ang ating pong link ng ating Music and Chat Recharged ay nakapost na po sa ating FB page. At pwede nyo rin po itong i-like at i-share nyo po sa inyo pong mga kaibigan para mas marami pa po tayong maabot, ano? Kahapon sa ating Free Chat Recharged ay nasimulan ko na pong i-share sa inyo on managing ourselves effectively para nga makaiwas tayo sa patuloy na pagkakaroon ng stress, na sobrang stress sa iba minsan, ano? And kahapon nga po ay na-share ko rin sa inyo yung pag-manage, ano, dahil ang stress ay talagang hindi na po talaga natin yan maiiwasan. Pero meron tayong mga paraan para i-manage po ang stress sa pamamagitan ng pag-manage po ng ating mga sarili, lalong-lalo na sa mga pagkakaalam natin ng ating mga kakayanan, ating mga strengths and weaknesses, and of course, yung pag-learn po natin ng ating mga working styles. Ayan, kayo ba ay mas nagpa-function ng maayos kapag araw or sa gabi? And then of course, we have time to reflect on a weekly basis. Mahalaga din yung pag-master ng goal setting. And of course, dapat yung ating mga goals ay na nasiset ay dapat ay achievable, measurable, ano na, at klaro. And dapat na ba-breakdown din natin ito into yung mga small na goals. Yung mga daily task natin para ma-avoid ang ating pagkakaroon ng procrastination. And syempre pa, hindi lang lahat goal setting. Ano? Ito na yung isi-share ko sa inyo. Dapat meron tayong action plan. Decide natin on concrete steps for mga short-term and long-term objectives. Gawin lang natin itong simple, wag natin masyadong pakomplikaduhin ang ating mga goals na madalas ay kapag hindi natin ginawa, no, na paliitin lang ito at mas makita natin na mas achievable siya, nakaka-overwhelm. So, para hindi isang bagsakan ang lahat ng bagay sa'yo, kailangan mo siyang i-break into smaller goals. May mga short-term and long-term tayo dapat na tinitingnan dito. I-classify natin. Itong goal ko na to, pang long-term to. So ano na ang pwede mong gawin para unti-unti mo siyang ma-achieve? Pero yung mga pang short-term lang naman, siguro on a daily basis, at least ma-identify mo din para alam mo kung paano ka din mag-function in a day. Then, importante na nag-focus tayo sa mga kung ano ang importante sa buhay. Ano? Huwag tayo masyadong nagsistress over what is out of your control. Ano ba yung mga wala sa control natin? Ayan, yung presyo ng gasolina. Di ba? Presyo ng mga produktong petrolyo, presyo ng mga bilin. Huwag mo na yung problemahin. Di ba? Kasi wala naman na yan sa control natin. Ang may control ka ay kung paano mo iba-budget ang perang dumadating at hinahawakan mo. Yun, para at least kahit papaano ay alam mo, no, na itong perang to ay may papupuntahan. So, ang isa pa na pwede natin gawin is take control of your time management. Kasi ito, it's about prioritizing what truly matters at alisin yung mga distractions sa buhay. Ikaw ay isang estudyante? Ano ba ang priority mo bilang isang estudyante? Siyempre, makapagtapos kahit hindi masyadong with flying colors, at least makita mo yung sarili mo after 5 or 4 years ay nakapagtapos ka. Kasi sa pagsisimula pa lang ng pag-aaral mo, inalis mo na yung mga nakaka-distract. Ano ba yung mga normally nakaka-distract sa pag-aaral? Siyempre, yung pagjo-juwa. Hindi mo na mag-juwa. Ano? At kung ano-ano pang siguro ang iba ay okay na naman din na kaya nyo naman din siguro i-manage yung time nyo. May mga, ngayon kasi kahit estudyante, pwede na din kumita ng pera. Yan, yung mga part-time jobs. Pero kung nakukuha na po nito ang halos ay malaking oras sa ating pag-aaral at nakaka-distract na din ito, kailangan mo lang mamili. O baka kailangan mo lang itong gawin on a weekend basis. Ano? So, use prioritization or prioritization frameworks kagaya ng mag-focus tayo sa mga tasks that matters. Hindi lang mga tasks na urgent. Tapos, i-time block mo yung iyong araw, buong araw mo. I-allocate mo yung mga malalaking oras sa mga sa mas nangangailangan ng focus na hindi kinakailangan may mag-interrupt sa'yo. Kapag na-identify mo yon, edi okay na yung buong maghapon mo. Halos ang kalahati ng iyong mga tasks siguro na dapat gawin sa iyong pag-aaral ay okay na. Yan. So magsabi ka siguro wala mo nang mag-iistorbo sa akin. Yan. Kasi I'm focusing on what I am required to do sa school. Lalo na ngayon, ano, yung ating mga estudyante sa college ay nasa exam week. So makiusap tayo na walang istorbo muna. And last but not the least, i-regulate natin yung ating mga emosyon and stress kasi ang effectiveness na makikita natin sa ating mga buhay ay yung pagkakaroon natin ang mas malinaw na pag-iisip. Huwag pa iiralin ang emosyon. Dahil madalas ay namamali tayo sa ating mga decision making. Then, mag-pause tayo between triggers and reactions. Bigyan natin ang ating mga sarili ng mental gap before responding sa mga stressful emails or difficult feedbacks para ipiliin natin yung mga constructive responses rather than impulsive ones. At huwag din kakalimutan ang self-care. Make sure na inaisasama sa schedule ang time of rest, exercise and hobbies away from your core responsibilities so you can recharge. Kahit isang oras, bigyan mo ang sarili mo ng break. Diba? Isa at kalahating oras, pero i-breakdown mo siya. Huwag mo siyang isahan na gagamitin in a day. And make sure, lalong-lalo na sa gabi, ikaw ay makapagpahinga. Makatulog ng mabuti. Ayun. Para at least, no? The following day, ready ka na naman to face the challenges ahead of you. Pero dahil nakapagpahinga ka at naayos mo ang iyong katawan sa kailangan itong pahinga, ready ka na naman to face a new day and challenges na kasama nito. So, na-manage mo na ang iyong time, na-manage mo ang iyong sarili. So, napakaganda nun, di ba? So, yan lang kaibigan ang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to sa ating free chat recharge dito po sa FEBCB Colcare 104.3 The Way FM for our Friday edition ng Music and Chat Recharge. Kasama niyo po ako si Mel. We have more songs for you, kaya tuto ka lang until 2:30 in the afternoon. Dito lamang po sa FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: time is 2:01 ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And kami po ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And this is your friend Mel, joining you for a Friday edition of Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Hi muna and magandang hapon sa ating mga kaibigan na nakatune in sa ating mga PM Radio na pinamahagi po natin sa iba't ibang bahagi ng Bicollandia. Of course, special shout out pa rin sa ating mga kaibigan na andito sa Purok Dos kang Maoraro, Ginubatan, Albay. Ayun. And yan, batiin lang natin si ate. Wait lang. Kalimutan ko na ulit pangalan ni ate. Nakadaupang palad natin si ate Lydia Mayores ng Purok Dos, Maoraro, Ginubatan, Albay. And sa mga nakatanggap din po dito sa May Inarado, Daraga, Albay, ano, ng ating mga pinamigay na portable missionary radio. Magandang hapon po. Meron daw na nadaanan yung aking ayan, ate dito sa May Inarado na nagbebenta siya ng yellow corn. Di lang nakuha yung pangalan ni tatay, pero yan, siya po ay nakikinig sa atin. Maganda hapon po sa iyo, tatay. And thank you so much po sa inyong patuloy na pag-antabay at sa buong niyong family. Hope po na makapasyal kayo dyan sa ating house of prayer. Ano? Dyan sa Inarado, Daraga, Albay. Pag Sunday po, 9 in the morning. Sa iba pang mga taga Inarado, ano? Punta po kayo. You are welcome po to join us sa pagpupuri at pagsamba kay Jesus. Alright, sige sa ating pagpapatuloy din. Nakalimutan ko lang pangalan Kuya June nung isang resort na natawagan natin kahapon, ano, ni Ma'am Yvette Pau. Hello po and magandang hapon. Natutuwa naman po kami. We are really surprised, ano, na kayo po ay nakikinig dito sa inyo pong lugar. Ano, ano nga ba yung ating resort dyan na nabanggit kahapon, natawagan po, ano, para at least ay makapag-relax. Ano nga ba yun, kuya? Ayun, di ko na tuloy makita. Sige. Anyway, salamat po dahil kayo ay, no, nalaman namin na kayo po ay talagang nakatune in, nakikinig sa ating pong himpilan. And hello din kay Carmela De Los Reyes na nag-heart at nag-react sa ating pong programa. Thank you so much, Carmela. And hello sa ating mga estudyante na nakabakasyon pa rin sa mga oras na ito. And syempre, prayer para sa mga estudyante na finals na, no, examination nila sa araw na ito. And of course, dito din sa buong probinsya ng Catanduanes, Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, syempre dito din po sa Northern Samar, and of course sa Leyte, Romblon. Sa ibang bahagi po ng Pilipinas, magandang hapon. And syempre sa ibang parts ng world, good morning, good afternoon, or good evening po. Hello kay Ate Joy, and of course Kuya Mario. Dito sa California, kay Kuya Dan Daniel. Dito naman sa Australia. Hi din kay, of course, kay Ate I. And of course, kay NJ dito sa Bahrain. Sige po, pwede pa rin kayo magpaabot ng inyong mga song request and other messages. Well, until 2:30 naman po tayo magkakasama. Kaya we have more songs here. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol. Care 104.3 The Way FM is your friend Mel.
1: Music and chat recharged by request.

0: 2:17 na po ng hapon and ikaw pa rin ay patuloy na kaantabay dito sa ating programang Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. At nasa huling ilang minuto na lamang po tayo ng ating program, saan ay bibigyang daanan natin ang ating huling araw, kung saan ay fini-feature po natin ang ating featured song of the week. Lalong-lalo na, no? Itong song na to ay in relation po sa pinagdadaan ng matindi ng ating bansang Pilipinas. Kailangan natin talagang patuloy na magkaisa. Pwedeng magkakaiba ang ating mga, ano ha, sabi nga, leaning sa politics. Pero pagdating po sa pagtingin natin sa bawat isa bilang isang bansa, kailangan natin magkaisa. May isa dapat tayong layunin. Ang ating bansa ay maging maayos, maging maunlad, at kung po pwede pang posible pa bang maging mapayapa. Ano? So, let's continue to pray. Yan lang talaga ang pwede tayong magkaisa. Ano? Sa ating pong pagdulog sa Diyos at paghingi ng tulong sa Kanya na ang ating bansa ay Kanyang hilumin sa maraming mga sugat na atin pong nararanasan sa mga panahon na ito. Kaya ito na po ang Victory Worship for their song called Paghilom or Healing. Para po sa ating music and chat featured song of the week.
1: Featured song of the week.

Time to pray now. Father, we thank you for this wonderful opportunity na kami po ay nagkasama-samang muli ng aming mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharged. We thank you not just today but even for the whole week na kami po ay inyong sinamahan din. Sa lahat po ng aming mga ginagawa at patuloy na minimithi sa aming po mga pang-araw-araw na mga gawain. Salamat po maging sa aming bayan na patuloy po naming idinudulog sa iyo. Nawa amin po nga bansa ay inyong patuloy na hawakan at patuloy na pangunahan. Hingi kami ng patuloy na pagpapatawad sa iyo sa mga nagagawa po namin na hindi po nakapagbigay ng kasiyahan sa iyo bilang isang individual na Pilipino. Dahil hindi po namin pwedeng isisi lamang sa iilan ang mga nangyayari, kundi in one way or another ay meron din po kaming gampanin dito. Meron kaming mga kontribusyon. Pero salamat dahil ikaw ang Diyos na nangako na kung kami ay lalapit sa iyo at magpapakumbaba, hingi ng kapatawaran iya. Kami po ay inyong diringgin mula sa kalangitan at ang aming bayan ay inyo pong pagagalingin. Salamat sa iyong magandang plano sa bansang ito. Patuloy po namin itong hinihiling ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailangan ko na magpaalam sa iyo, kaibigan. Thank you so much for joining me today. Bago ako magpaalam, hi muna kay Rox na nakaantabay din sa ating programa. At of course, sa mga silent listener lang po namin, thank you so much sa pag-join mo sa araw na ito at sa buong week na to. But please stay tuned. Marami po tayong programs until 7 in the evening. Iwan ako din po sa inyo ang paalala from the 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi po, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Nagpapasalamat tayo kay Don Alfonso sa technical side at ako naman po si Mel saying thank you so much for joining me. Ingat lamang po and I'll leave you our last song for today, More Than Life. Ingat, ingat and have a blessed weekend. Bye-bye.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Maraming tao ang hindi nakauunawa patungkol sa mga bagay na sinasabi nilang pag-aari. Ako ay naniniwala na ang ganitong kaisipan ay bahagi na ng kabuuang pagkatao ng isang nilalang. Pansinin po natin ang mga bata, bagamat wala pa sila sa tamang gulang upang magpasya ng nararapat sa kanilang buhay, ay makikita natin na sadyang napakahirap sa kanila ang maging mapagbigay. Wala kang maririnig sa kanilang bibig sa sandali na sa palagay nila, ang isang bagay na kanilang pag-aari ay pinagtatangkaan ng iba, kundi ang mga katagang, sa akin yan. Kung minsan iniisip ko tuloy na ito ang dahilan kung bakit nagiging sakim ang isang tao, hindi na bago ang katotohanan ito. Maging noong kapanahunan ni Pablo ay naging suliranin sa Iglesia ng Corinto ang maling pananaw tungkol sa maling pag-aari ng isang tao. Basahin po natin ang mga binanggit ni Pablo sa 1 Corinto kabanatang 4 talatang 7 patungkol dito. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Di ba ang lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang na wari hindi kaloob sa inyo?
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa 4 na kabanata sa aklat ng 1 Corinto, na kung saan tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkakabahabahagi at ang tungkol sa espiritu ng hindi pagkakasundo sa loob ng iglesia sa Corinto. Dito ay tinalakay din niya ang tungkol sa kalagayan ng mga alipin ni Kristo. Sa pagkakataong ito, basahin po natin ang unang talata sa 4 na kabanata ng 1 Corinto na ganito po ang sinasabi. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Sandali po nating pag-aralan ang kahangahangang mensahe ng talatang ito. Sinabi ni Pablo, kami mga lingkod ni Kristo. Patuloy kong pinangahawakan ang isang katotohanan na ang bawat mananampalataya ay lingkod ng Panginoon. Malimit na ang mga tinutukoy nating ministro ay ang mga tagapanguna ng iglesia tulad ng mga pastor. Subalit bawat mananampalataya ay merong tungkulin na dapat gampanan sa gawain ng Diyos. Ito ay maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, kaibigan, tanggapin mo man o hindi, ikaw ay isang mamamahayag ng salita ng Panginoon.

0: may mensaheng makikita sa buhay nating lahat. Ang uri at takbo ng ating buhay ay may mensaheng hatid sa mga taong nakapaligid at nakakakita sa atin. Hindi ito maililihim. Anong uri man ang buhay meron tayo, may mensaheng dala ang buhay ko sa inyo at ang buhay ninyo ay may mensaheng dala para sa akin. Anong uri ng mensahe ang nakikita ng mga tao sa iyong buhay? Subalit dapat nating pag-isipan na ang mga mensaherong lingkod ng Diyos ay tagapag-ingat ng mga hiwaga ng Diyos. Sa ibang salin ng Biblia, ang katagang tagapag-ingat ay may ibang salin na tagapamahala. Ito ay tumutukoy sa tao na bagamat hindi siya bahagi ng pamilya na namamahala sa isang simbahan. Ang taong ito ay tinatawag nating katiwala. Siya ay may tungkulin sa buong sambahayan, sa pagkain at damit na isusuot ng kanyang amo at ng kapamilya nito, at mga bagay pa na tulad nito. Siya ang magbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng sambahayan ayon sa pangangailangan. Tulad ng mga mensahero ni Kristo, kinakailangan na ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat membro ng buong sambahayan ng mga mananampalataya. Makikita rin po natin sa unang talata ang katagang hiwaga. Ang tinatawag na hiwaga ay ang mga bagay na nanatiling lihim noon, subalit sa kasalukuyan ay naihahayag na. Ang hiwaga kailanman ay hindi maunawaan ng taong makasalanan sapagkat tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag nito sa mga taong merong matuwid na kaugnayan at relasyon sa Diyos. Ang hiwaga na binanggit dito ay ang salita ng Panginoon. Yamang tayo ay tagapamahala ng salita ng Diyos, kinakailangan nating ihayag ito dahil ito ang pangangailangan ng mga sambahayan at ng buong daigdig. Bahagi ng mga mensahe ng Panginoong Hesus tungkol sa mga talinghaga ng hiwaga. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, kabanatang 13, ay makikita po natin sa talatang 51 ang ganitong mga kataga. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ng Panginoong Hesus. Opo, sagot nila. Sa kabila nito, matibay ang aking paniniwala na bagat sumagot sila ng opo, hindi nila ganap na naunawaan ang nais ipahiwatig ng Panginoong Hesus. Subalit patuloy na sinabi ng Panginoon sa kanila ang mga ganitong salita. Sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 13, talatang 52, ganito po ang sinabi. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskreba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ito ang dapat na gawin ng katiwala o tagapamahala ng mga hiwaga, ang magpahayag ng salita ng Diyos. Maaring ito ay bago o lumang mensahe. Kung minsan ay sinasabi rin sa akin na makaluma ang aking ginagawang pagpapahayag ng mensahe, ang tugon ko ay tagapag-ingat lamang ako ng mga mensahe, ito man ay luma o bago sa pandinig ng iba. At marahil sa oras na ito, ang mensaheng ito ay luma sa inyong pandinig. Wala akong magagawa. Dito ako tinawag ng Diyos. Dapat kong ipahayag ang kanyang mensahe, maaring ito ay luma o bago. Ito ang tungkulin ng isang tagapamahala ng hiwaga ng Diyos. At wala na akong maisip ang uri ng pagkakatawag na hihigit sa tagapag-ingat ng hiwaga ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang ikalawang talata kung saan tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa katiwala o tagapamahala. Ganito po ang kanyang sinabi sa ikalawang talata. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Pansinin po natin sa talatang ito na hindi kailangan para sa isang katiwala ang maging bihasa o magkaroon ng maraming kaloob mula sa Diyos. Pagdating ng araw na igagawad ng Diyos ang gantimpala ng mga naging tapat sa Kanya, marami ang tatanggap ng gantimpala, hindi dahil sa marami silang alam. Tatanggap sila ng gantimpala sapagkat sila ay naging tapat sa Diyos. Sa loob ng 44 na taon na aking pagpapastor, ay napatunayan ko na meron lamang ilang tapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Sa kanila ako maliligtas sa mga gawain. Alam ko na mananatili silang tapat sa kanilang paglilingkod. Kaugnay sa katapatan na nais ipaliwanag ni Pablo sa mga talata na ating natalakay, basahin naman po natin ngayon ang 3-4 na talata sa 4 na kabanata sa aklat ng Unang Korinto. Nais kong magbigay ng palagay na merong 3 uri ng hukuman na haharapin ng tao sa panahong darating. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 3 at 4. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o nang alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Marahil sa pandinig ng marami ay lubhang mahirap ipaliwanag ang mga talatang ito. Subalit sa totoo ay hindi naman siya ganoon kahirap ipaliwanag. Ipinapakita ng mga talatang ito na wala tayong karapatang muupo sa hukuman ng Diyos upang hatulan ng tao. Wala akong karapatan na lumagay sa kalagayan ng Diyos upang hatulan ng kahit na sino, dahil tayong lahat ay haharap sa tanging hukuman na hahatol sa bawat isa sa atin. Ang Panginoong Hesukristo, ito ang dakilang hukuman kung saan haharap ang lahat ng tao. Ang 3 hukuman na haharapin ang tao ay ang mga sumusunod. Una ay ang tinatawag na mababang hukuman. Ito ang hukuman na kung saan ay dinirinig ng ating kapwa ang palagay ng lahat ng tao. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa 1 Korinto 4 na kabanata talatang 3. Hango sa ibang salin ng Biblia. Sa katunayan, napakaliit na bagay para sa akin kung anuman ang inyong palagay sa akin. Hindi ito literal na salin ng 3 talata, subalit sa aking palagay ay makakatulong ito ng malaki upang maipaliwanag ang mababang hukuman na nabanggit. Ito ang hukuman ng tao, hindi ito ang hukuman natin ngayon na pinamamahalaan ng mga mambabatas. Ito ang hukuman na pinapatakbo ng mga taong nakapaligid sa atin. Sila ang mga taong nakakapansin at malimit na humahatol sa ating mga ginagawa. Sa kabanatang ito ay binanggit niya ang tungkol sa bagay na ito. Mababasa ito sa mga talatang 11-13 ng 4 na kabanata. Mapapansin natin na hindi matanggap ni Pablo ang mga maling puna tungkol sa kanya. Hindi ang mga puna ng iba ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Hindi niya ito hinayaang makasira sa kanya. Tanggapin man natin o hindi, tayo ay hindi makakaiwas sa panghuhusga at paghatol ng iba. Lubhang mapanganib ang makinig sa puna ng mga taong hindi mananampalataya. Sapagkat dito sa ating bansa, kung minsan ay mas kinikilingan ang tinig ng nakararami, pilit nilang sinasabi na ang tinig daw ng nakakarami ay ang tinig ng Diyos. At kung minsan ay sinasang-ayunan ito ng mga nakakataas sa halip na ipatupad ang batas. Makikita natin na kahit na ang mga nasa katungkulan ay mas pinapanhigan ang nakararami, sapagkat sila ang sumusuporta sa kanilang mga hangarin, lalo na sa panahon ng halalan. Marami ang nagbibili ng kanilang dangal at paniniwala dahil sa hinihiling ito ng tinig ng nakararami. May isang tao na nagngangalang John Melton na nagsabi ng ganito, ang kahuli-hulihang kasalanan na makikita sa taong kagalang-galang ay ang pagmamahal sa katanyagan. Nakalulungkot, subalit ito ang pilit na hinahangad ng marami ngayon. Si Horace Greeley, na isang manunulat, ang nagsabi ng ganito, ang karangyaan ay isang pagkakataon, ang pagiging kilala ay hindi inaasahan. Bibigyan ka ng papuri ng yaman. Ang mga taong nagtataas sa iyo ngayon ay ang mga tao ring magbababa sa iyo bukas. Isang bagay lamang ang tiyak na tatagal. Ito ay ang pag-uugali. Pangalawa ay ang tinatawag na mataas na hukuman. Ito ang hukuman ng budhi ng tao. Batay ito sa sinabi ni Pablo sa 3 na ganito po ang sinabi, "Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Ligtas ba na magtiwala sa budhi ng tao?" Wika ni Pablo, hindi ito ganap na mapagkakatiwalaan. Kinakailangan na mayroong malinis na budhi o konsensya ang isang tao. Dapat nating isipin na may panahon na uusigin tayo nito at sasabihin sa atin na mali ang ating ginagawa. Sa ganitong panahon ay kailangan natin itong gawin. Ganon din naman, sasang-ayunan ng ating konsensya ang ating mga simpleng hakbang na magbubunga ng ating ikapapahamak dahil sa lilinlangin lamang tayo nito. Kaya't kinakailangan na mag-ingat tayo sa dikta ng ating konsensya. Sa hukumang ito ay maaari tayong magtagumpay at maaari din naman tayong mapahamak. Ang taong si Longfellow ang nagsabi ng ganito, "Hindi sa pagpupunyagi ng madla sa lansangan, hindi rin dahil sa nilalabanan ka ng tao, kundi na sa atin ang tagumpay o kapahamakan." Ang taong tapat sa sarili, kailanman ay hindi nagpapadala sa kaisipan ng tao. Sa halip ay gagawin niya ang inaakala niyang tama. Ito ang matapang na sagot sa ganitong kalagayan. Ito ang dapat nating gawing pamantayan. Bahagi na yata ng ating pagkatao ang humatol sa iba at maging mabuti sa ating sarili. Ito ang naging suliranin ni David. Nakita niya ang kasamaan sa buhay ng ibang tao, subalit hindi niya nakita sa kanyang sarili. Kumusta ka, kaibigang nakikinig? Ganito ba ang iyong pananaw sa iyong sarili? Dapat mong malaman na maaring baguhin ng Diyos ang mga pasya ng pangalawang hukumang ito, ang hukuman ng ating budhi. Ang pangatlong hukuman ay ang hukuman kung saan tayong lahat ay hahatulan. Sinabi ni Pablo, "Ang huhusga sa akin ay ang Diyos." Ang kataas-taasang hukuman ay ang kinalalagyan ng Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay tatayo sa harap ng kataas-taasang hukuman ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Bawat isa sa atin ay tatayo sa hukumang iyon. Tatalakayin din ni Pablo ang bagay na ito sa 5 sa kanyang 2 sa mga taga-Korinto. Sino ang mga hahatulan ng Diyos sa hukumang iyon? Tayong mga mananampalataya ay hindi nahahatulan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, sapagkat ang kasalanan ng mga mananampalataya ay ganap ng napatawad. Nasa ilalim na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus at nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sa panahon na haharap ang mga mananampalataya sa kataas-taasang hukuman ng Diyos, ang hahatulan doon ay ang kanilang katapatan bilang tagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kaya't masasabi natin na napakahalaga na ang mananampalataya ay manatiling tapat. Nalaman natin na ang lahat ng bagay ay kay Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Ganon din naman, wala tayong anumang pag-aari tulad ng ating napag-aralan. Bagamat nakita natin sa huling bahagi ng 3 na ang lahat ng bagay ay sa atin. Ang daigdig na ating kinalalagyan ay pag-aari ng Diyos. Maari nating namnamin ang kagandahan nito at ang mga magagandang tanawin, ang mga bundok, ang mga punong kahoy, ang karagatan, ang buhay ay sa atin, maging ang kamatayan. Ganito ang mga binanggit ni Dr. Parker. Pag-aari mo ang kamatayan, hindi ka dapat pagharian nito. Ikaw ang dapat maghari sa kamatayan. Paano ito nangyari samantalang wala tayong pag-aari sa ibabaw ng mundong ito? Sa sandali na napasakop tayo kay Kristo at naging pag-aari na niya tayo, ang lahat ng bagay ay nagiging atin, ang pangkasalukuyan at ang panghinaharap. At tayo ay tagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dahil sa katotohanan ng kalagayan nating ito, ay sinabi ni Apostol Pablo sa 5 talata na wala tayong karapatang humatol. Ganito po ang sinabi, "Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos." Kung tayo ay humahatol sa iba, kinukuha natin ang isang bagay na para lamang sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan at kapangyarihan na humatol sa tao. Kaya't huwag nating susubukang humatol dahil siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Maging ang mga lihim na gawa ng masasama ay mabubunyag sa harap ng Panginoong Hesukristo. Ibubunyag niya ang lahat ng lihim, gayon din ang mga hayag. Kaya't kinakailangan na maging maingat tayo kung papaano tayo mabubuhay sa panahong ito. Sa aklat ng Ecclesiastes, 12, talatang 14 ay ganito po ang sinasabi, "Lahat ng gawin natin, hayag man ang lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos." Sinabi naman ni Pablo sa mga taga-Roma, 2:16, "Ayon sa mabuting balita na aking ipinangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo." Sa 6-21 ay makikita po natin na tinalakay ni Apostol Pablo kung papaano natin maipapamuhay ang mga aral na kanyang itinuro. Basahin po natin sa 6 sa aklat ng 1 Korinto. Ganito po ang kanyang sinabi, "Mga kaibigan, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamakin naman ang iba." Alalahanin po natin na isa sa mga suliranin sa iglesia sa Korinto ay ang pagkakabahabahagi. Sa talatang ito ay sinabi ni Pablo na gagamitin niya ang katotohanan ito upang ipaliwanag ang mensahe na nais niyang ipaabot. Magkaibigan si Pablo at si Apolos. Silang dalawa ay pag-aari ni Kristo at si Kristo ay sa kanila din. At dahil dito, ay ginamit nila ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. Patuloy po nating basahin sa 7 na ganito po ang sinabi, "Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ano ang mga kakayanan na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? Marahil wala nang hihigit pa sa talento na ibinigay ng Diyos sa iyo, subalit sa kabila nito ay wala kang may pagmamalaki sa Diyos sapagkat ito ay ibinigay lamang niya sa iyo. Hindi sa iyo nagmula ang mga kakayanang nagagawa mo ngayon. Kaya't marapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos sa mga kaloob na ibinigay niya sa atin." Patuloy po nating alamin at basahin ang 8-9 na ganito po ang nasusulat, "Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo, kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatula ng kamatayan. Siyang panuorin ng sanglibutan ng mga anghilat ng mga tao. Ginawang parang isang napakagandang panuorin ang mga apostol ng panahon na sila ay binitay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pangyayaring iyon ay nagsisilbing hamon sa bawat isa ngayon. Maraming mananampalataya ang nagpakasakit at tayo ngayon bilang mga mananampalataya ay dapat ding magpakasakit tulad nila." Binanggit din ni Apostol Pablo kung ano ang naging karanasan niya. Basahin po natin sa 10-13 talata. Ganito po ang sinasabi. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahamak kami, kayo'y pinararangalan hanggang sa oras na ito. Kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Kung ating iisipin, labis na pagpapakasakit ang ginawa ni Apostol Pablo. Maibahagi lamang ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Naghayag siya ng balita ng kaligtasan sa iba't ibang panig ng daigdig noong pamorito siya sa sanlibutan. Nalaman naman na sa Dakong Asya, lahat ay nakarinig ng kanyang pangangaral, maging Hintil o mga Hudyo. Siya ang misyonero na naghayag ng tungkol kay Kristo sa mga tao. Ganito po ang sinabi, ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak at minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo, Jesus sa pamamagitan ng magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. Kapag may nailapit kang kalwa sa Panginoon, napakasarap isipin na ikaw ay ibinibilang nilang ama sa pananampalataya. Tulad ito ng kaugnayan ni Pablo at ni Moises. Sa talatang 17 ay mababasa po natin kung papaano pinarangalan ni Pablo si Timoteo. Ganito po ang sinasabi, dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalala sa inyo ng mga patakaran ko sa buhay sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia saan mang dako. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 18-20 na ganito po ang nasusulat. Nagmamataas ang ilan sa inyo sapagkat akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung luloobin ng Panginoon, ako'y paririyan sa lalong madaling panahon at titignan ko kung ano ang kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa gawa. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi siya interesado sa kanilang mga sinasabi. Ang nais niyang malaman ay kung may kapangyarihan sa kanilang buhay. At ang paraan upang malaman ito ay sa pamamagitan lamang ng kanilang ugali at mga ginagawa. Ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 21. Ano ang gusto ninyo? Pumariyan ako na may pamalo o may pag-ibig at diwa ng kahinahunan? Ang kanilang ugali at gawa ang magiging batayan ni Pablo kung papaano niya haharapin ang mga taga-Korinto. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Nagbigay ba ng kaliwanagan ang mensaheng ito sa iyong buhay na kinalalagyan sa harap ng Diyos? May mensaheng hatid ang iyong buhay ngayon sa mga taong nakakakita at nakapaligid sa iyo. Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mga kaloob. Papaano mo ito ginagamit kung sakali man na ikaw ay nagkulang sa iyong tungkulin sa Diyos at sa tao? Mag-umpisa ka ngayon, sapagkat ngayon ang pasimula ng iyong paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat na lumalapit sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos naming banal. Sa iyong mga salita na patuloy po nating binubulay at pinag-aaralan, itanim mo po sa kaibuturan ng aming mga puso, gayon din sa aming mga isipan, upang huwag naming malimutan ang mga mensaheng dala ng mga salita mo. Kami po, Panginoon Diyos, ay pangunahan mo sa patuloy naming pag-aaral. Gayon din po, Panginoon, sa mga nakikinig ng iyong salita, Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na ipagkaloob mo ang iyong pagpapala at biyaya sa kanilang mga buhay. Kami po ay umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Sinasabing month of flowers ang Mayo, kaya naman isang mabulaklak na pagbati sa inyo mga kaagapay. Magandang May afternoon saan man kayo dito sa Pilipinas o sa ibang panig man ng daigdig. I hope na puno ng kulay at pag-asa ang inyong araw. At ano man ang ating dinadaanan sa ating personal na buhay o sa kalagayan man ng ating mundo ngayon, dalangin ko, at I'm sure, dalangin natin itong lahat, no? To see better days ahead. Hindi nawawala ang ating pag-asa dahil nananalig tayo sa ating Panginoong Diyos. Welcome sa Friday edition ng Papuri. Ako ang inyong kaagapay today, Kathy Garcia Alvarado. Handog kong muli ang mga original Filipino gospel music na nagpapasaya ng kalooban at nag-i-inspire sa bawat isa sa atin. Kaya dyan lang kayo, sumasanghim papawid din ang programang Papuri sa mga istasyon ng radyo, CARE 104.3 The Way, FM Legazpi, Albay. Hello po sa inyong lahat na nakikinig mula sa lugar na aking nabanggit. Happy po ako na kasama ko kayo today dito sa Papuri. Ang ating pambungad na awitin, Talasalitaan. Ayan, isa sa mga kanta sa Gospel Bossa Nova album na aking sinulat at produce sa gabay at pagpapala ng ating Diyos. Inareglo ng buong husay. Nako, super galing talaga nito ang aking good friend na ito, no? Si Ruth Rocabo Bagalay. Ayan, kasama kong umawit ang aking tukayo naman na si Kathy Amaka. Hello Ruth and hello Kathy. Sana nakikinig kayo ngayon. Well, today, isang album muli ang aking tampok. Ito ang Papuri 24 album, officially titled Papuri 24, Walang Makapaghihiwalay. Ito ay officially released noong April 2024 at nagtatampok sa 13 kanta na ating maririnig lahat today. Kayo ay nakikinig sa Papuri ngayong Biyernes. Narito na ang musika ng Papuri 24.

Kayo ay nakikinig sa Agapay ng Sambayanan. Welcome muli sa Friday edition ng Papuri kasama ang inyong lingkod at kaagapay, Cathy Garcia Alvarado. Para sa inyong mga comments and requests, paki-share lahat yan dyan sa ating Facebook page o mag-text sa Globe number 0916-296-6620 o sa Smart 0999-223-5675. Ayan, isasama ng ating napakahusay na production team ang inyong mga requests sa mga susunod na programa ng Papuri. Pinaaalala ko lang muli mga kaagapay na nasa streaming platforms na ang musika ng Papuri. Bisitahin nyo lamang ang ating FB page para sa link so you can listen and enjoy itong mga makalangit na musika anywhere and anytime you like. Sa mga susunod na buwan, madadagdagan pa yan ng mga new and upcoming releases. Nako, antabayanan po natin yan at keep on listening. Sa ating second music segment, mapapakinggan natin ang lima pang kanta mula sa ating tampok na

He will provide all our needs. Sa Luke 12, malinaw ang paalala ni Jesus sa atin. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o kamalig. Ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya? Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito." Pangako pa rin yan ng ating Panginoon na nasa kanyang salita na dapat nating isaisip at isapuso.

Mga kaagapay, maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating programa today dito sa Friday edition ng Papuri this month of May. At bago ako tuluyang magpaalam, hiling ko lang sana sa inyo na mag-message kayo on how Papuri is helping you, how we are being used by our Lord to bless your life. Isang malaking pagpapala po sa amin ang marinig ang inyong mga kwento at inyong mga komento. Mag-message lang kayo sa ating Facebook page o mag-text sa mga numbers ng Globe. Again, 0916-296-6620 at sa Smart number 0999-223-5675. Keep tuned in dito po sa FEBC Radio for more uplifting music and messages. Sharing with you the message of love and salvation through Christ alone until all have heard. Babasahin kong muli ang Philippians 4 verses 19 and 20 at ito ang iiwan ko sa ating lahat today. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ako ang inyong naging kasama at kaagapay today, Cathy Garcia Alvarado, sa ating mapagpalang Diyos, ang taos-puso nating pasasalamat at papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri. Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw po sa inyo lahat, mga kagapay. Welcome po muli dito sa 702 DZAS. At tayo po ay nandito muli sa Heartline Friday Edition. Kamusta kayo, mga kagapay? Magandang araw sa inyo. Tayo po ay napapakinggan sa Heartline FEBC. At doon makikita nyo sa Far East Broadcasting Philippines sa Facebook na page natin, pwede tayong makapagmanood ng ating programa. Ito po ang inyong Coach Philo, si Kuya Philo Laharca. Patuloy pa rin tayo sa pagtugon at pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kaagapay. Thank you sa lahat ng mga kaagapay na patuloy na sumusunod sa atin. At tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Thank you very much, mga kaagapay. At special ang ating guest. Alam ko narinig nyo siya, pero siguro hindi siya masyadong madalas na nakakasama natin. So, i-introduce ko siya sa inyo, ang isa sa mga pinaka-klasiko to eh. And napakahusay, napakatalino, kasama ko sa Alliance Graduate School. At magkapareho tayo ng high school, ano? Ate, sa Manila Science High School. Yan.
1: Manila Science High School, yes.
0: Yeah, wow, great. Yeah, nauna siya. Nauna ka doon sa Manila Science High School. Yan, ang ating very special guest ngayon. Walang iba, kundi si Ate Cheryl Falses. Hello, hello. Kamusta na? Magandang araw,
1: Ate Cheryl. Hi, Kuya Philo. Magandang araw, Kuya Philo. Magandang araw sa ating mga tagapanood.
0: Yes, alam nyo, yan, itong ating guest ni Ate Cheryl. Nako, siya ay RGC, Registered Guidance Counselor. At nagko-conduct siya ng counseling ministry sa Alliance Christian Gospel Church. Tuwan-tuwa ako dun sa mga estudyante dyan. Si ano, Pastor Ronald Momisa. Uy, promo kayo ha. Tuwan-tuwa ako dyan sa Alliance Graduate School. At kung kayo interesado magkaroon ng guidance and counseling course at gusto niyo matuto sa counseling, dyan sa Alliance Graduate School. Wow, one of the best schools. Talagang top-notch school yan. Yan, diyan kami galing ni Ate Shea. Talagang binuhat eh. No? Ayun eh. Well, you know, Ate Shea, well, I'd like to go to the questions. Pero bago yon, alam ko na maraming mga tao ang nag-aagam-agam ngayon, alam mo. Maraming nagkakaroon ng parang anxieties tungkol sa mga darating na panahon. Hanggang ngayon, ay ramdam pa rin ang ating economy dahil doon sa gera. Pero alam mo, buti na medyo bumaba na yung LPG, ano? Dati taas sobrang. Bumaba na rin, pero konti lang ibinaba. And then, ang dami-dami mong makikita sa social media na mga rant-rant, mga negatibong, mga galit na tao, mga taong may hinampo sa iba't ibang aspeto ng buhay, tsaka sa gobyerno, sa kung sino-sino. Ano bang magandang paghahanda o anong mga magandang perspektibo pagdating sa ganyan?
1: Nako, ang katotohanan talaga, Kuya Philo, is talaga marami tayong mga alalahanin, di ba? Marami mga bagay na nagdudulot ng balisa, no? Sa ating isipan, di ba? At that's the reality ng buhay yung Kuya Philo eh. Yun ang katotohanan sa buhay natin dito, no? Na meron tayong mga hinaharap na mga alalahanin at problema, di ba? Ngayon kung itong mga alalahanin at problema, no, doon tayo talagang naka-focus at hindi natin nakikita, no, yung mga resources na binibigay din sa atin ng Panginoong Jesus, no, ng Diyos upang maharap natin ng tama, no, in healthy ways yung katotohanan ng buhay, no, na maraming kabalisaan at maraming mga alalahanin, no, ay talagang maaapektuhan yung ating pagkatao, buong pagkatao. Yung ating katawan, yung ating kalusugan, no?
0: Maapektuhan. Ate, minsan, nanood ako niyan. Mga inabot ako ng mga ating gabi. Hindi na ako makatulog. Alam mo, nararamdaman mo, ano ba yan? bakit ganito mundo? Ganun.
1: Yes. Kasi ganyan pag napanood natin, ano, itong nangyayari, no? Sabi mo nga kanina, buwaba na yung ano, yung halaga ng krudo, pero kahit bumaba na siya, mataas pa rin siya, Kuya Pilo. At pag tumaas yung halaga ng krudo, lahat ng produkto, Kuya Pilo, ay magtataasan din, di ba? So, pag naka, hindi naman talaga may iwasang hindi mo isipin yan, di ba? O, ganun, no? Ay, at pag narinig na natin lahat yan, no? Nararamdaman na natin sa katawan natin, no? Pag inisip na natin yan at talagang focus tayo doon sa mga alalahanin at problema, no? Nararamdaman natin sa katawan yan, Kuya Pilo. At bakit natin maramdaman sa katawan yan? Kasi talagang sumusunod yung katawan natin sa kung ano ang iniisip natin, no?
0: Kung ano, takbo ng utak.
1: Tumataas na yung mga stress hormones, no? At yung stress hormones na yan sa ating katawan at sa ating isip, eh, maraming epekto. Hindi lamang physical, kundi mental na kalusugan natin.
0: So, anong dapat gawin? What can we do about it?
1: Oo, ano yan, Kuya Pilo, no? Yung approach natin dyan is holistic, no? Buong, ano, buong pagharap nito sa mga ganitong katotohanan ng buhay, no? So, unang-una ay aalagaan natin ang ating physical na katawan,
0: Ay,
1: no?
0: oo.
1: Aalagaan natin yung ating physical na katawan kasi kaiisip mo, hindi ka na makatulog. Mga ganon, di ba? Apektado na yung tulog mo. Tapos, yes, Kuya Pilo. Oh, so aalagaan natin yung ating buong katawan. Tawag dito, physical. Aalagaan din natin ang ating mental na kalagayan, no? Ano ba ang ating, ano, ang ating pinag-uukulan ng panahon at pag-iisip natin, no? Saan tayo naka-focus, no? Yes, talagang hindi maiiwasan na makita natin ang mga problema, 'di ba? Pero tingnan din natin, no, yung mga resources na ibinigay sa atin ng Panginoon, no, upang harapin itong mga problema na ito. Ang Panginoon din, no? Yung ano natin, no? Yung pananampalataya at paniniwala natin, no? Sa Diyos, yung tiwala natin, no? Na maraming mga bagay beyond our control, no? But nananampalataya at naniniwala tayo, no? Na hindi man natin nakikita, ngunit nararanasan natin na kumikilos at gumagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay.
0: Ayan. Oh, nako. Mga kaagapay, yan, narinig nyo si Ate Shea, no? Yung tiwala sa Panginoon, isang bagay na talaga magpoprotekta sa atin sa mga agam-agam na ito. Dahil ang tiwala ay isang bagay na nakakakita ng pagkilos ng Diyos. Invisible yon, pero merong kumpiyansa na idinudulot na nagbibigay sa ating pag-asa. Ako nga natutuwa ako na kahit na ba ganito, alam ko mataas ang presyo ng mga bagay ngayon. Nagtitipid ako. Akalain mo kaya ko pala magtiis. Minsan natutuwa ako na akala ko hindi ko kaya yung walang merienda. Yung pwede naman pala. Pwede pala kahit walang merienda. Yun. Kakain lang ako na madami sa umaga. Ganyan. Ayun. Pero pwede rin pala. Minsan nagtutu times a day na lang ako, o once a day na lang ako kumain. Ano? Yun. Akala ko hindi kaya. Kaya pala. Pero magugulat ka kung paano ka isustain ng Diyos. Ano? Grabe. Yung hindi mo na-try, pero kapag sinubukan mo, ay, makikita mo, ay, meron palang nangyayari. Merong miracle talaga.
1: Kasi binigyan din tayo ng Panginoon ng kakayanan, no, to adapt, no, na mag-adjust tayo, no, sa realities ng ating buhay, no. So, yung kakayanan na 'yan, no, ay galing din sa Panginoon, no, at gagamitin natin, no, para din sa pagharap natin sa ating mga ano, sa ating buhay, no? Katulad
0: Yan.
1: nga sinabi mo eh, 'di ba? Yung mag-a-adjust tayo, mag-a-adapt tayo.
0: Ayan, nako mga kaagapay. Magandang payo at yun. Lagi nating antabayanan ang gawa ng Diyos. Kaya ngayon, ready na tayo. Ito next question natin sa ating mga listener. Are you ready, Ate She?
1: Okay, Kuya Pilo.
0: Okay, eto. Bagay na bagay sa iyo. Sabi niya, may dalawang anak po ako. Hindi ko alam kung normal pa ba ito, pero ang bilis ko pong mairita sa bahay kahit wala namang malaking problema. Parang pagod na pagod lagi ulo ko. Oh, siguro mga toddler pa to, hindi ko alam ko. Hindi naman niya nasabi kung ilang taon na yung anak nito. Pero mukhang mabilis nga siyang mairita. Parang nakita ko to sa restaurant eh. Meron tindera ng restaurant. Isa lang siyang nagtitinda doon. At yung dalawa niyang anak na maliit, eh ang gulo. Ay, nako, kawawa. Ang dami niya si kaso. Pero ayun, kudos sa iyo mga magulang dyan na masipag at matyaga. Nako, ayan. Sige nga, Ate She, paano ba hindi mairita? Pero palagay ko malaking bagay yung pagod eh, no?
1: Pagod talaga siya, no? Ang sabi ng ating tagapanood, Kuya Pilo, no, tanong niya, normal ba yung nararanasan niya, no? Tapos dalawa yung sinabi niya eh, nabanggit niya eh, no? Yung yun nga, ang bilis mairita, no, sa bahay kahit wala namang malaking problema. Tapos parang pagod na pagod daw ang lagi ang ulo niya, no? So bakit parang laging pagod na pagod ang ulo? No?
0: Bakit nga ba?
1: Kadalasan, no, ano ang kadalasan ang dahilan nito? No. Pagod na pagod yung ulo eh. Kuya Pilo, isip ng isip kaya, 'di ba?
0: Siyempre.
1: Yan ang na-mention niya eh, no? Pagod na pagod ang ulo. So kadalasan ito ay dala ng sobrang pag-iisip, no? Hindi napapahinga ang isip sa pag-iisip sa mga alalahanin at problema, no? Yung na-mention niya rito, kahit wala namang malaking problema, na-mention niya, di ba? Kahit wala namang daw malaking problema, naiirita siya, no? Kasi, Kuya Pilo, yung pinoproblema, kahit yung maliliit na bagay na hindi naman kailangang problemahin, no? So, ngayon, ang nangyayari, laging anxious o balisa ang isip. Kaya, yung experience niya na parang laging pagod na pagod ang ulo.
0: Teka, matanong ko lang. Kung ang utak ay napapagod dahil isip ng isip, paano yung nagpapahinga na isip? Ano yun? Wala nang iniisip? Parang hirap yata yun. Hindi ko pwedeng, hindi ko pa na naisip na kung paano yung hindi mag-isip. Paano yung nagpapahinga ang utak? Paano ba yun?
1: Kahit na tayo nag-iisip, Kuya Pilo, ay merong kapahingahan, no? Kung tawag dito, at the back of our mind, no? Meron tayong pinanghahawakan, no? Na tawag dito, na paniniwala, no?
0: Kung nagpapakalma,
1: makakatulong sa atin para tayo, kahit na nag-iisip, ay merong pakiramdam, no, maramdaman natin yung kapatantagan, kapayapaan. No?
0: So, sabihin, hindi naman titigil ang pag-iisip, pero papalitan lang ng mula sa pag-aagam-agam o pagbabalisa, pupunta sa kapayapaan.
1: Yan. Kasi Kuya Pilo, no, tawag dito, kung may mga problema tayo, meron tayong mga iniisip, no? At hinaharap natin itong mga problema natin, no? Pero Kuya Pilo, yung bang meron tayong paniniwala at pananampalataya na kung gagawin natin, no, yung ating bahagi, no, kahit mahirap, no, nariyan yung ating paniniwala na meron tayong tulong, no? Meron tayong tulong, no, sa anumang kalagayan na ating kinakaharap, no? Yun bang pananampalataya na pag dinala natin sa Panginoon, no, yung ating mga alalahanin, no, at ibinigay natin yung ating mga alalahanin sa Panginoon, no, tayo ay nakakaroon, nakakaranas ng kapahingahan sa ating isip.
0: I see. Okay. Wow. So, magandang bagay yung binibigyan natin yung chance na maging panatag. Kasi yun yung rest ng utak. Oo, yung pananampalataya na mayroong pag-asang mapanatag ang buhay. Ano?
1: Yan. Oo. So, unang-una yun, Kuya Pilo, no? Na nakakapagbigay, nakakatulong sa atin upang tayo ay mapanatag sa kabila ng mga alalahanin, no, ng buhay. Pero kailangan din meron tayong mga practices, no, upang matulungan, no, ang ating katawan at ang ating isip na mapahinga sa mga alalahanin. Yan, ba? So ano yung ating mga ano maaaring gawin katulad ng nitong ating ano no ating tagapanood, no, hindi mapahinga ang isip, saka isip, so that nagiging irritable siya dahil
0: Yeah.
1: dito, Kuya
0: Oo.
1: Pilo, no. O,
0: Sigurado
1: paano
0: yan.
1: ka naman hindi magiging irritable, Kuya Pilo, no, kung lagi na lang ang so lagi kang isip na isip ng mga problema, di ba? At habang iniisip natin, Kuya Pilo, ang mga problema natin, ang ating katawan ay nagre-respond, no, do sa kung ano yung iniisip natin ng mga problema, no. Tumataas yung ating mga stress, hormones, and chemicals, Kuya Pilo, sa
0: Totoo.
1: ating isip at sa ating katawan. Pag tumaas na yung mga stress hormones natin, Kuya Pilo, andiyan na mararamdaman natin yung mga bumibilis ang tibok ng puso, yan, mababaw yung paghinga, tapos nararamdaman natin na parang ang bilis ng yung malakas yung pounding ng heart natin, ganon. Tapos tumataas yung acidity natin, sumasakit yung ulo natin, yung mga ganyan. Dahil dala yon noong mataas na level ng stress hormones and
0: Yan.
1: chemicals sa ating utak at sa ating katawan, no? Kaya tayo nagiging irritable. Kaya tayo nagiging irritable.
0: Siguro yung pagod, nakakataas ng stress hormone. Tama?
1: Oh, kasi meaning pagod ka, no, physically, no? Tawag dito, pagod ka. So ibig sabihin, tawag dito, kailangan ng pagkilos noon. At pag kailangan ng pagkilos, yung body natin magre-respond, magpo-produce siya ng mga hormones na kailangan para ikaw ay makakilos, di ba? Pero ngayon, kung sobra ang production ng hormones, no, at chemicals, no, napupuno ang ating katawan, napupuno ang ating brain, no, ng mga stress chemicals and hormones, at 'yon ang nagdadala, Kuya, nung ano, ng mga sakit, no, sakit na physical at sakit na emotional, no. Kaya merong ano 'yon, eh, yung tawag dito, ano, yung karampatang tawag dito,
0: Yes.
1: pag-respond ng katawan
0: Okay.
1: natin sa kung ano ang ating iniisip at
0: Okay.
1: ginagawa.
0: Alam mo, may naalala ako sa Bible na yung si Kristo kasi one time, ito na, mababasa mo to sa Mark chapter 1 na nung nag-minister si Kristo, isang araw, edi ang dami niyang ginawa, tapos pumunta pa siya dun sa bahay ni Pedro. Ito sa bahay ni Pedro, after ng ministry, nag-minister pa siya doon sa kananay ni Pedro. Tapos, ang nangyari, siguro, feeling ko pag napagod na si Kristo noon. Kaya lang, after nung gabi na yon, bumangon pa siyang maagang maagas the next day. So sa parang very early in the morning, habang madilim pa, bumangon ng Panginoong Hesukristo at pumunta sa solitary place, sa isang pribadong lugar. At nag-pray pa. So, sabi ko, wow, sobra naman yun. Hindi ka pa ba siya napabago? Tapos ang aga-agang nagising. So parang nakita ko, ang tama yung sinabi mo, Ate Shek. Kasi may panahon na dapat mapahinga ang iyong utak. hindi yan napapahinga ng tulog lang, kundi napapahinga siya nung one ng ginawa ni Kristo, mag-pray. At nagawa niyang ibigay yung buhay, yung pagkakataon na yun sa Panginoong Diyos. Hindi siya, yung mga meron siyang separate time para sa Panginoon. Nagkaroon ng peace. I think that's nakaka-recover. Oo. Nakaka-recover ang utak.
1: Tama. Tama yan, Kuya Pilo, no? Yung ang ating ano spiritual practice, no?
0: Yes.
1: Yun, nakakabigay talaga ng kapahingahan, no, sa ating nag-aalalang isip, no? O,
0: Ang
1: sabi nga sa
0: pagtitiwala
1: ano
0: sa
1: eh,
0: Diyos,
1: Philippi,
0: ano?
1: no, sabi sa Philippians, no, sa Philippians 4, 6 and 7, no?
0: Yes.
1: Do not be anxious
0: About
1: about
0: anything.
1: anything, no? But in everything by prayer
0: Yeah.
1: and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, huh? That
0: Ayun.
1: passes all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Na napakahalaga, no? Ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, at ine-express natin yung pananalig at pananampalataya natin kay Jesucristo sa pamamagitan ng ganun, ano, na tayo ay mananalangin. That's expression eh. Expression of our faith, no? At tiwala, no? Sa Panginoon na ipapanalangin natin yung ating mga alalahanin, no? Sa
0: Oh.
1: Panginoon, no? At,
0: Yes.
1: no? Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin, no?
0: Absolutely.
1: Ng kapanatagan ng isip. Yan.
0: Anna.
1: So, that's right, Kuya Pilo, no? So that's one way of ano, no, of helping ourselves, no, na maranasan yung kapanatagan sa kabila ng humaharap tayo sa maraming alalahanin. At the same time, meron tayong mga physical practices, Kuya Pilo, na makakatulong upang makalma, no,
0: Ay,
1: ang
0: maganda yan.
1: ating katawan, no. At ano lang to, Kuya Pilo, very tawag dito, available, no, at libre at walang gastos, no?
0: Ano yun?
1: Tandem yan, Kuya Pilo, no?
0: Oh.
1: Yung hydration, no?
0: Tubig.
1: Yung pag-inom ng tubig, no? Importante na uminom tayo ng tubig, 8 glasses of water a day, and as needed, no? Yung pag nararamdaman mo na para sumasakit na ulo ko, sumisikip na yung dibdib ko, sa ano, ganyan.
0: Oh,
1: Inom ka ng
0: tama.
1: tubig. Oh, 1 glass of water a day. That helps, no? Yung ating magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at regulated, no, yung kalmadong pakiramdam. Ayan. At ang kapartner niya, Kuya Pilo, ay paghinga, breathing.
0: Baka makatulog na yun.
1: Breathing. Ang breathing kasi, no, pag mas meron tayong magandang supply ng oxygen sa brain natin, no, at sa body systems natin, ay malaking tulong din upang makalma, no, ang ating ano, ang ating katawan. So yung dalawang 'yan, no, maramdaman mo na maganda na ikaw ay tawag dito, sensitive, no, sa kung anong nararamdaman mo sa katawan mo. So sabi natin, pakinggan natin ang ating katawan, no?
0: Yan. Oo.
1: Oo. No, nararamdaman na natin sa katawan natin 'yan eh, no? Yung
0: Yes.
1: ano, yung stress na ganyan. So, kailangan na ano, na mag-practice tayo ng hydration and breathing para matulungan ang ating katawan na
0: Oh.
1: ma-relax at makalma.
0: Wow. Naku, mukhang bagay na bagay 'yan dito sa dalawa nating extra listeners, ano? Dahil kasi may dalawa pang question dito, relate na relate. Eh. Sabi nung isa, hindi ko na alam kung paano ko sisimulan sabihin to, pero lagi akong kabado kahit simpleng bagay lang. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Kailangan ko ba magpa-check? Yun yung isa, parang kabado lagi. Ito namang ikalawa, sabi niya, isa po akong driver. Tuwing gabi, pag umi ko, tsaka bumabalik lahat ng iniisip ko. Pera, pamilya, trabaho. Hindi ako makatulog minsan. Paano ko po ba mapapahinga utak ko? I think angkop na ako, angkop sa kanya ito, no? Yung driver. Yung isa naman, kabado. Siguro magandang isagot doon nung yung tanong na niya. Meron siyang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Kailangan daw niya magpa-check. Ayan, nako.
1: Meron
0: Bagay na
1: siyang
0: bagay to,
1: na
0: mga kaagapay. Baka ito ikaw at ganito din sa iyo. Ito, pakinggan mo to.
1: Ayan. So tinanungan niya Kuya Pilo, no? Bakit kahit simpleng bagay lang talagang nararamdaman niya, nakabado siya, no? Tapos may bigat na dibdib sa dibdib, no? Hindi niya maipaliwanag. Kaya nga tanong, kailangan ko na ba magpa-check, no? Ayan. So in other words, Kuya Pilo, no? Sa tingin niya, no? Wala naman talagang rason o enough reason para siya ay kabahan, pero kinakabahan siya, no? Ano ba ang pakiramdam ng katawan na sa katawan ng isang kabado, Kuya Pilo?
0: Siyempre.
1: Ano ba ang nararamdaman ng isang taong kabado sa kanyang katawan?
0: Siyempre, nararamdaman niya na kumakabog ang dibdib, parang mayroong mangyayaring pangit o masama. Nakakaisip siya ng negatibo na siya ay napipigilan na kumilos. Parang o kaya ay napapatakbo o baka magpapanik o yung panic attack kung tawagin natin.
1: Yeah. O kaya natin nalalaman, Kuya Pilo, nakabado tayo kasi nararamdaman natin sa katawan natin yan. Sabi mo nga, kumakabog, no? Yung dibdib, no? Tapos parang dahil nga, yung parang kinakapos ng hangin, no?
0: Ayan,
1: Kasi pag
0: oo.
1: ganyan, pagkabado ka, mababaw yung paghinga mo. Yun. Kaya parang kinakapos ka ng hangin, nalalamig, nagpapoy sa mga palad, no? Mabigat. Parang meron nakadagan sa dibdib, ganyan, ano? No. So kaya natin nalalaman kinakabahan tayo dahil doon sa nararamdaman natin sa katawan at sa tumatakbo sa ating isip, no? Tanungan niya, kailangan na ba niya magpa-check, no? So ang ano natin diyan, Kuya Pilo, no? Sa tingin ko, Kuya Pilo, yung mabuti na mag-consult muna siya sa isang medical doctor para
0: Ayan.
1: makita kung ang nararamdaman niya ay dala ng isang medical issue o physical issue katulad ng problema sa thyroid. Kasi kuya, pareho kasi ng nararamdaman niya ang sintomas nung may problema sa thyroid,
0: Oh, the
1: hypothyroidism,
0: hyperthyroid. Oh.
1: hyperthyroidism,
0: Oh.
1: o yung parang kabado ka lagi.
0: Oh.
1: Malakas lagi tibok ng puso mo, no? So importante, no, kasi minsan tumatulon na tayo dun sa ay, ano yan, psychological yan.
0: Oo.
1: I-rule out muna natin, no? So, maganda na magpa-check up muna siya para malaman ano talaga yung dahilan nung kanyang nararamdaman na yon sa kanyang katawan, no?
0: Ah, baka nga medical, oo.
1: Dahil baka medical, 'di ba? Ngayon kung nalaman na oh, wala naman, okay naman, wala namang problema, no? Wala namang medical or biological cause yung nararamdaman niya.
0: Oo.
1: No. So, tsaka natin maaaring consider na maaaring psychological nga yan, no? Yung sa kaisip ng mga
0: Oh.
1: problema, no? Ganyan. No. At kung psychological nga, ang cause ng kanyang laging kabado, no? Nararamdaman niya sa katawan niya. Then, tsaka natin maa-address, no? Nang tama yung kanyang nararamdaman sa katawan.
0: So, magkukonsulta siya sa counselor or sa
1: Tsaka siya mag-consult o sa
0: oh.
1: counselor or therapist. Pero unahin niya muna. Kasi ang mangyayari niya, pag mag-consult siya sa counselor, no? Kasi ako, kung ako yon, i-ano ko muna sa kanya na pa-check din tayo, no?
0: Medical
1: Sa
0: muna.
1: medical doctor, o para ma-rule out natin yung biological or medical
0: Yes.
1: cause ng nararamdaman mo sa iyong katawan. Yan.
0: Yes, yan. Oh, yan. Uy, ang ganda ng mga kasagutan na yan. Alam mo mga kaagapay, nako, kung kayo ay may nararamdaman ganun, alam nyo na yung step. Tingnan nyo muna, baka medical. Then, pagka wala naman, wala namang medical problem, then you can go for counseling. And then, kung kailangan ng further treatment, psychotherapy. Yan, sa psychologist. Ayan. Yun, kung wala lang medical problem. Pero alam mo, totoo po yun, na minsan yung hypertension, lumilitaw, parang panic attack. Kaya kailangan very well-trained yung magkakausap. Yan. Mamaya ate, tatanong ko yung ano nyo. yung contacts nyo para kung mayroong papa-counseling sa inyo, ay pwede kayong ma-consult. Yan. Ayun. Nako! Mga kaagapay, I'm so happy na kasama natin dito si Ate Cheryl Falsis. Ano? At talagang tuloy-tuloy din tayo sa ating mga greetings sa inyo. By the way, thank you very much, SG Guron. Hello, ate. Kamusta ka na? Naandyan sa Turkey. Si Efren Martin Esteban, thank you very much sa inyo. At kay Doc Adrian, thank you very much for continuing to listen sa atin, ano, sa ating very, very wonderful program. Thank you very much sa inyo lahat, ano. Salamat din at gusto kong batiin si Ayan Larca. Hello, ate, kapatid ko. Si Antonio Robilio, si Michiri Jeronimo Suniga, si Becca Mendoza, Angelica Cabaron, Ate Angie, Rain Maximo, si Teodoro Gatchuan, ito, in-law, brother-in-law. Hello, Kuya Ted. Tsaka si Daniel Nogales. Kasama din sila Imelda Paclagon, Roldan Domingo, Don Reyes, Pastor Don, Donnie Laharca, Efren Esteban, tsaka si Gwen June Mata. Ayan. And salamat din kay Daniel Valdez sa iyong patuloy na support. Ayo, thank you very much sa mga sumusubaybay dyan. Okay. Anyway, before we take a break, okay, mabanggit ko lang, ang tao ba na nagkakaroon ng hirap sa hinga, ba, pwedeng hika, pwedeng baka medical nga, no? Kung kunwari, tayo ay naando sa sitwasyon na katulad nitong ating mga listeners, kung ikaw ay parang kabado, simpleng bagay kabado, ano yung unang-unang pwedeng gawin? Yung practical na pwedeng gawin? Well, ako, nire-recommend ako doon sa iba na kung ikaw ay kabadong-kabado, eh huwag kang magpanik. Huwag mong papatulan yung kaba. Kung ikaw nagda-drive, edi pumarada ka muna, hinto ka muna. Pahinga. Kung matatawagan mo yung doktor mo o kung matatawagan mo yung kamag-anak mo para sunduin ka. Kasi mas madaling magawa yon kung hindi ka magpapanik. Ano kaya yung mga maganda pang mga bagay na pwede natin gawin kung tayo ay naandun sa ganung sitwasyon?
1: Yeah, Kuya Pilo, yung panic, no? Tawag dito, mahirap natin sabihin huwag kang magpanik eh. No? Kasi nararamdaman niya sa katawan niya yun eh, no? So, ang gagawin mo talaga, unang-una, is kalmahin ang iyong katawan. No? So, katulad na sinabi ko, unang-unang step mo dyan is you pause. Kala mag-pause ka kung ano man ginagawa mo, no? Mag-pause ka, no? At uminom ng tubig at huminga.
0: Minya.
1: No? Oo. At pagkatapos ay mag-reflect ka, no? Usually kasi pag walang ano, walang pause, dire-diretso yan, Kuya Pilo, eh, na mag-aano ka na eh, papanik ka. So,
0: ituloy natin yan. Dahil kasi yes, magpa-pause tayo muna sa isang break. Ituloy natin yung mga practical tips na yan dahil kasi mga kagapay, next, pag atabay nyo, hilahin nyo na yung mga katropa nyo. Itong darating na next part ng ating program, italakay natin yan. Sa pagbabalik na Heartline, Pride Don't Go Away, we'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan.

Kung masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

Nako, salamat na marami sa inyong pagantabay dito sa Heartline Edition. Tuloy-tuloy tayo kasama dito si ating counselor na si Ate Cheryl Falsis. Pero bago yun, gusto ko lang batiin din yung mga kaagapay nating nakikinig sa iba't ibang lugar. So gaya ng ating talagang sumasugid na fans si Mondi and Shanine kasama si Isabella Bernal dyan sa New York City. Sa Caloocan Bible Church, si Brother Roman, si Kuya Ephraim, Pastor Ben, thank you very much for listening. Sa UAE, si Kuya Edgar and Rose Inoveso, si Ephraim and Erica, kasama si Caleb, pero nasa Canada na sila, no? Yan. Thank you very much. Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong, mga blessed Bishop. Bishop Resty, hello! Good to see you. Sa California naman, Pastor Tito Falguera, Ate Des Agcawili, and Ate Claire Cartel sa California. Si Ate Chi Bumanlag Santo sa US, pati si Doc Arnie and si Attorney Sara Bersenio. Oh, na-miss ka namin dahil umuwi ka pala dito sa Pilipinas, ha, Ate Sara. And nakabalik ka na daw. Well, good to know that you visited. Thank you din sa pag-listen si Ate Vicky Dulcero Galino kasama kanyang husband sa Guam. At sa Japan, si Kuya Ferdy and Ging Katabay sama si Ian and Earl. Hello, Kuya Ferdy, kamusta ka na? Balita naman dyan. And get well soon. Take care of yourself, okay? God bless to you. Kay Malen and Ate Karen Damian din. Sa Philippine National University, si Dr. Marivic Pimentel, si Ate Nadine, si Jen, si Jella, si Juliana, si Mark, tsaka si Bea, mga assistant niya doon sa PNU. Dito naman, salamat sa mga katropa natin, si Ate Marivic Loterio, si Nanay Rosa Balinas dyan sa Malabon, si Rolin, si Sheila, tsaka si Lemuel Balinas dyan sa Antipolo. Ayan. Thank you very much, Pastor Daniel at Pastor Normie Herrera sa Victory Caloocan dyan. Thank you so much. Ayan. Well, thank you din sa ating mga doctors sa Back to the Bible. Ayan, alam niyo ba na ang mga clinic natin bukas pa rin dyan kay Dr. Ken Villanueva, Cardiology, Myra Ngo sa Nephrology, Dr. Carmela Encarnacion sa Psychiatry, Doktora Maria Luisa Aku sa OB-GYN, si Dr. Bernie Dimacali sa EENT, si Dr. Brigida Sales sa dentist natin, at ang doctors Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, mga ophthalmologists, and Cynthia Del Mundo, ang ating optometrist. Dr. Geraldine Emperador, kamusta kayo? Ating dermatologist. Si Ate Sheila, si Dr. Sheila Tomas, pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, ang ating diabetologist. Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. At ang nag-a-assist sa atin, si Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Diyan sa second floor, Back to the Bible. Good to be with you. Salamat sa pakikinig. Ano? Kamusta, kamusta dyan? Alam mo ba, Ate Shed, dyan sa Back to the Bible, sa second floor ako nagki-clinic. Pwede ka rin gumamit doon. One time pagka makita mo yon, ano. And I know na yan si Ate She. Pwede nyo rin i-meet doon. Kung malapit kayo sa May West Avenue, gusto nyo makausap ako si Ate She. Yan. Ay, by the way, bago ko malimutan, kakailanganin ko, Ate She, yung contacts nyo. Para yung mga tao na gusto magpa-counseling sa inyo ay makapag-connect sa inyo. Well, probably a phone number or any usual, ano?

0: Is it possible to get your number now or later?
1: Yeah, pwede naman Kuya Pilo, no? If you have time na ibigay ko ngayon.
0: Oh, please, yes.
1: Sige. So, ito nakalink ito sa WhatsApp at sa Viber, no? Yung aking ano, mobile number 0917 891 0590. Yan,
0: Ayan.
1: Cheryl Falsis, 'yon ang account name ko sa WhatsApp at sa Viber.
0: Alam niyo si Ate Cheryl ay ano yan, eksperto sa traumatology kasi nag-take up siya ng traumatology sa Green Cross Academy of Traumatology. Saan nga ito? Sa ito ba sa ang bansa?
1: Dito ang ano ang training Kuya Pilo, meron na ano tawag dito, merong face-to-face training at meron din na nasa online.
0: Pero ang head office nito ay nasa US, right? Yan. So yan,
1: Yes,
0: the US
1: US.
0: Green Cross Academy of Traumatology. Yan si Ate Cher. Nako, pagka kayo ay merong gustong i-consult, ayun, alam niyo na yung mga numbers niya. 0917-891-0590. Mag-set lang kayo ng appointment via Viber or WhatsApp. Yan. Ayan, nako, nakakatuwa. Sige. Nahinto tayo kanina sa mga practical tips para doon sa mga kinakabahan. Doon sa mga biglang nakakaramdam na, natatakot ako, kaya nakakabahan ka ng bigla. Isa sa mga tips na nabigay ni Ate Shea ay una, uminom kayo ng tubig para mahimasmasan. Kalawa, huminga. Ayan, huminga. Ayan, yun. At meron pang idadagdag si Ate Shea. Go ahead, Ate Shea.
1: So, pwede din Kuya Pilo na actually makakatulong talaga sa atin kasi bakit nagpa-panic attack ano? So, ibig sabihin talagang yung ano, mataas na yung stress hormones and chemicals sa brain at saka sa body, no? So, ang importante talaga is yung adjustment sa lifestyle, Kuya Pilo, no? Kailangan talaga ng healthy lifestyle, no? Yung, so aside from you drinking 8 glasses of water a day, no? And yung diaphragm breathing sa buong maghapon, no? Sa umaga, pagising, middle of the morning, middle of the afternoon, sa gabi, bago matulog, yan. Merong mga breathing na tama, no? Para maka-concentrate ka if you need to focus on your work. Tapos sa gabi, para makatulog ka ng maayos sa gabi, meron ding breathing for good quality sleep, no? So, kailangan yung ano, healthy lifestyle, like nag-e-exercise, yung ano ka, yung tawag dito, physically active ka, no? Nagpapaaraw, no?
0: Ayan.
1: Kasi very healthy yung tayo ay tinatamaan din ng araw, wag naman yung nasa kataasan ng init ng araw, ano? Pwedeng ano sa umaga,
0: Maga,
1: yung
0: yan.
1: oo, yun sa umaga na
0: Vitamin
1: araw,
0: D.
1: ganyan. Yes, oo. Very important yun kasi sa production of ano, healthy hormones, no? Yung pagpapaaraw, yung pag-exercise, yan. Oo, tapos yung magandang pagtulog sa gabi, napaka-importante ng sleep, no? Kasi hindi lang tayo basta natutulog, no? Ang importante is yung quality sleep. Yung meron kang malalim na pagtulog, yon. So, meron mga sleep hygiene na dapat pinapractice, no? Kuya Pilo, karaniwan yung iba, pinagawa nilang pangpantok yung nag-cellphone bago matulog. Nako, wag na wag talaga yon, no? Kasi
0: Wag.
1: talagang hindi ka magkakaroon ng magandang, ano,
0: Tulog.
1: magandang pagtulog sa gabi kung ikaw ay magse-cellphone. So,
0: Ay, totoo
1: dapat
0: yan.
1: mga oo, dapat mga an hour before ano bedtime hindi ka na nagse-cellphone, no? So, maraming makikita naman natin 'yan, mababasa natin, no? No, ano ang dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng magandang tulog sa gabi. Pero napaka-importante talaga 'yon, yung quality sleep, 'di ba?
0: Kailangan masaya ka. Siguro, yung Yung iba kong rekomendasyon na nakukuha is kumain kang durian, o kaya kumain kang saging, o
1: Yeah,
0: kaya
1: mga pagkain.
0: kumain ka na may kasamang masaya at then masaya yung usapan nyo. Yun, tayo ganun eh. Pagka kwentong kutsero lang, o kaya kwentong wala lang, yung bang nakakagaan ng kalooban, yun. Ang sarap
1: Yun.
0: nun.
1: Kasi yun, no, hindi laging problema, laging seryoso. Oo, yung magkaroon din ng ano, magkaroon din ng fun, no? Kasi
0: Yan.
1: pag
0: Oh.
1: nakaramdam ka ng saya, Kuya Pilo, ibig sabihin yan, the fact na naramdaman mo yung saya, nagkaroon ka ng mga healthy production of healthy hormones sa iyong
0: Oh.
1: body at saka healthy brain chemicals, kaya naramdaman mo yung saya.
0: Uh-huh.
1: So maganda yung magkaroon ka ng hobbies, no? Like mag-gardening ka, no? Meron ka sports, no? Dancing, ganyan. Painting, yung mga creative ano activities, ganun. Lalabas with friends, no? Lalabas ka with friends ka, mag ano kayo, mag-update kayo, magkwentuhan kayo, yon. So yung mga ganong ano, mga ganong activities, pero syempre, napaka-importante, lagi tayong babalik yung soul care natin, yung pangangalaga natin, no,
0: Yan.
1: sa ating ano, sa ating spirit, no. Sabi nga sa Isaiah 26:3, you know, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you, no? So yung katotohanan na maraming mga problema at lalahanin, pero naka-focus pa rin tayo habang ginagawa natin yung bahagi natin upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Naka-focus tayo, no, sa Panginoong Hesukristo, no? Doon tayo nakatingin sa Panginoong Hesukristo na alam natin na may kapangyarihan, may kakayanan, at puspos ng biyaya, no, para tugunan ang ating mga pangangailangan. Of course, meron tayong bahagi, no? Gagawin natin yung ating bahagi, no? Ngunit nandoon yung ating focus, no, sa ating Panginoong Hesukristo upang yung ating isipan, no, ay mapayapa, no, at mapanatag, no? Dahil nga hindi naman natin kontrolado ang lahat ng bagay, no? Ngunit naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus, no, ay may control sa lahat ng bagay. So, ibibigay natin sa Kanya yung ating mga alalahanin, di ba? At ang
0: Ako.
1: banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, ng
0: Yes.
1: isip.
0: Absolutely. Alam mo, hindi man mapatunayan ng siyensya, pero ito, proof, ha? Proof. Ilan taong ka na? Oh,
1: sino?
0: Kaya pa sumabla. Ilan taong ka na? Para doon sa mga kaagapay natin nakikinig. Ilan taong
1: okay,
0: ka na?
1: Sige, sige. Okay.
0: Kailan pa sumablay ang Diyos? At paano mo narating yung edad na yan? Oh, marami sa atin magtataka, uy, umabot na pala sa ganitong edad. Hindi tayo paliwanag. Paano nangyari yun? Hindi naman perfecto yung mga nagaganap sa buong mundo, pero andito pa rin, sustained by the grace of the Lord. Praise God. Nako, eto, Ate She. Usapang mag-asawa naman. Are you ready?
1: Mm-hmm.
0: Eto
1: okay.
0: naman, tanong ng ate
1: yeah.
0: sa Agapay.
1: Yeah.
0: Yan, eto na. Sabi niya, sabi ng listener natin, kapag nag-uusap kami ng asawa ko, laging nauwi sa tampuhan. Kahit simpleng usapan lang. Nagtatanong na ako kung may problema ba talaga kami o ganito lang talaga. Lagi may tampuhan. Ano yun?
1: Nako.
0: Nakalungkot naman
1: may
0: yun.
1: May problema daw ba sila o ganun lang?
0: Parang
1: no?
0: hindi na naman yata normal
1: na,
0: yun.
1: Sa tampuhan, kuya.
0: Eh di ba, kung kinasal kayo, ang saya-saya nun. Okay, naging kayo, naging mag-asawa, ang saya-saya nun.
1: Mm-hmm.
0: Bakit naman tampuhan? Ano man nangyari? Kung hindi pa
1: yun, so ang tanong niya, no? May problema ba talaga kami? O ganito lang talaga? No? Eh, hindi healthy, Kuya Pilo, yung relationship. Kung laging nauuwi sa tampuhan, yung simpleng pag-uusap na mag-asawa. No? Sabi mo nga kanina, di ba? Nung nagliligawan, noong, ano, di ba? Laging masaya. Ganyan, di ba? Ang ganda ng pag-uusap ninyo. Tapos nung naging mag-asawa kayo, napunta na no, sa laging napupunta sa tampuhan, yung pag-uusap, hindi healthy yung ganong dynamics, ano? Yung pag kayo nag-usap, eh, nauuwi sa tampuhan, nauuwi sa away, no? So, hindi tama na yung sabi niya, ganito lang talaga sila mag-usap, no? Yung problema ay dahil sa hindi tamang komunikasyon, no?
0: Oh,
1: Hindi
0: teka.
1: tamang komunikasyon. Bakit nagkakaroon ng tampuhan, nauuwi sa tampuhan
0: O
1: ang
0: bakit ganun?
1: kanilang pag-uusap? Dahil sa hindi tamang komunikasyon.
0: Paanong hindi tama? Ano ba yung tamang
1: Ayan.
0: komunikasyon?
1: Kasi kuya, Pilo, di ba? Alam natin daw ito eh, napag-aralan natin yun, no? Sa
0: Oh.
1: communication, no? 7% ng ating ikino-communicate yung words, no? Yung words ang ginagamit natin, 7%. Pero 93%, no? Nanggagaling doon sa ating facial expression, nanggagaling doon sa ating tone of voice, nanggagaling doon sa volume, doon sa lakas o hina ng boses, at sa gestures, di ba? Pag sinabi ko sa iyo, hindi ako galit. Hindi ako galit sa iyo.
0: Hindi totoo yan.
1: Di ba? Di ba sinasabi mo hindi galit? Pero yung tono ng boses, yung lakas ng boses, yung gesture, yung facial expression, kabaliktaran yung sinasabi. Okay, sige. So, ang ano natin, Kuya Pilo, dito, usually naging sisimula talaga sa ng problema sa mag-asawa o sa any relationship ay yung hindi pagkakaroon ng mabuting komunikasyon. Hindi nagkakaroon ng pag-iintindihan.
0: Yun ba yung hindi transparent o ito ba yung parang eh kasi Pilipino tayo, nakakaramdam tayo, malakas tayo sa pakikiramdam. Kaya madaling magdamdam kung masama yung nasagap na salita. So, ano ibig sabihin itong mabuting komunikasyon? Ibig sabihin ba ito, laging dapat maging honest o dapat sabihin ng lahat o may iba-iba eh. Yung iba naman,
1: Oh, sige.
0: nakakaramdaman na parang wala kang tiwala sa akin eh. O yung iba naman, sasabihin, ano ba naman kung pagsalitaan mo ako, parang hindi ako tao. Para naman ako'y mangmang kung ikaw'y tratuhin mo ako. Tatanungin mo mga bagay na para akong ano ko, musmus o sanggol. Ang tingin mo sa akin, parang I think ang Filipino is very very keen, very particular dun sa kung paano mo ko tignan at yun yung parang ramdam ko sa iyong pakipag-usap sa akin. Para bang ang isang Pilipino pagka nakikipag-usap, dinaramdam niya kung paano mo siya matahin o kaya paano mo siya
1: Pina-value, no? Pinapahalagahan.
0: value, ayun, pinapahalagan. Kumbaga, paano ka sinukat? Eh, tayo, ayaw natin yung mapanukat na tao dahil para tayong na-judge o para tayong tinimbang na. At ikay kulang. Ganon, ganon.
1: Oo, kaya nga napaka-importante, Kuya Pilo. Hindi lamang, so napakahalaga noong ginagamit nating mga salita, no? At napakahalaga din nung ating kaparaanan kung paano tayo nakikipag-usap, no? So, ano ang sabi sa Proverbs 16:4? Gracious words
0: Jesus
1: are a
0: word.
1: honeycomb, no? Sweet to the soul and healing to the bones, no? So, gracious words. So, ang ating paano ang kanilang pakikipag-usap? Siguro nung sila'y mag-boyfriend at girlfriend, 'di ba, no? Talagang pili ang mga salita na ginagamit with all the respect and all the love and all the ano, no, yung pagpapahalaga, no, sana pag naging mag-asawa na, no, end to end relationship, ganun tayo, ipinapakita natin yung respect sa pamamagitan ng paggamit ng ano, ng tamang salita, no? Oo,
0: Magandang
1: tapos
0: pakikipag-usap.
1: maganda pagkikipag-usap, yung tawag dito, yung hindi tayo reckless doon sa words natin, no? Kasi yung mga reckless words, no, eh nakaka Nakakasugat, di ba?
0: Kung sa bagay,
1: Nakakasugat ng damdamin.
0: ang masarap na relationship, eh, magaan sa puso. Masarap ulit-ulitin na parang nakakahalina, nakakatugon o yung komportable. Tsaka yung kapag ikaw ay may sakit, gagaling ka kapag nakakausap ka doon. Yung sarap yun, di ba?
1: Diba?
0: Yung
1: So,
0: nakakagaling.
1: ganun ba? So, ganun, no? Maaaring ano no yung ganong mga pagsasalita, gumagamit ka ba ng gentle words, gumagamit ka ba na ang ng ano reckless words, no? Healing ba ang lumalabas sa iyong mga sa bibig na mga salita, no? O
0: Ayan.
1: nakaka-wound, no? Kaya minsan nagkakaroon ng tampuhan eh, no? Kasi no, nasasaktan doon sa sinasabi, no? Hindi naman doon sa sinabi, minsan sa kaparaanan ng pagsabi, no? Kasi kailangan din naman na maging like sa mag-asawa na no, you need to be honest, no? Sa isa't isa, no? Kung meron nakikita na kailangan pag-usapan at kailangan ayusin, no, masabi sa magandang kaparaanan, no? Tapos ang yes, Kuya Pilo. So aside from yung paggamit ng ano ng salitang nakaka-heal, no? At hindi nakaka-wound, no? At kaparaanan na pagsasabi dito. Importante talaga yung makinig. No, makinig tayo, no? Sabi nga sa James 1:19, no? My dear brothers and sisters, no? Everyone should be quick
0: to listen.
1: To listen,
0: Aha.
1: Slow to speak, and slow to become
0: angry.
1: angry. No? Oo, no? Makinig muna, hindi yung react agad, no? React agad at salita agad. Ganun tayo eh, no? Mabilis. Kaya nga dalawa ang tinga natin eh, no? Isa lang ang bibig. No? Di ba? Tinga isang bibig. So gamitin natin yung dalawang tinga sa pakikinig, no? Bago magsalita. Yan. So makinig mabuti. Yan ang problema, Kuya Pilo. Sa paano bang makinig? No? Minsan nakikinig para alam ko kung anong isasagot ko pagkatapos niya magsalita.
0: Ay,
1: pakikinig ba
0: parang
1: yun?
0: Hinanda na yung sagot eh, no? Wala pa.
1: Oo.
0: Wala pa eh, nakahanda na.
1: Yeah. Pakikinig ba yun na nakikinig ka para meron akong isagot, no? Do sa kanyang sasabihin na masabi ko sa kanya na mali yan, mali ka, ganyan, no? Ang pakikinig is yung masasabi mo uli kung ano yung sinabi ng kausap mo at sasabihin niya sa'yo, tama, yan nga ang sinasabi ko. No? You listen to understand. Hindi you listen so that you can defend yourself.
0: Kailangan maramdaman ng kausap mo na ikaw ay nakinig at naunawaan mo yung kanyang sinabi.
1: Yes, naintindihan mo.
0: Kaya sasalita ka ng parang ganito, parang ang sabi mo sa akin ganito. So ang ibig mo sabihin ba ay tingnan mo kung tama ang pagkakaintindi ko.
1: Yes.
0: Tama ba pagkakaunawa ko kung ganito, sabihin ko ganito ganito yung sinabi mo. Iyon ba yung pagkakaintindi ko, tama ba?
1: Tama ba? Yes.
0: Oh. Ay,
1: ganon, Kuya Pilo, yung listening to understand, no? So pakinggan niyo, pareho kayong dalawa na mag-asawa, no? Pag nagsalita ang wife, makikinig ang husband, no? Para masabi niya kung ano ang pagkakaintindi niya doon sa sinabi ng wife niya. Tapos sasabihin ng wife, oo, tama, yan nga ibig ko sabihin. No? Tapos pag nagsalita naman yung ano, yung husband, makikinig ang wife, no? At para maintindihan niya, no? Hindi para i-defensahan niya yung sarili niya. Tapos sasabihin niya uli, ito ba yung ibig mong sabihin? Ito ba yung sinabi mo? Tapos sasabihin ng husband, oo, yan nga ibig ko sabihin.
0: Pero,
1: di ba meron silang understanding?
0: Pero alam mo, Ate She, kailangan din ng disiplina sa damdamin yan. Kasi kung kunwari, yung sinabi ng isang tao, mabigat. Unang sabi pa lang, mare, sabihin siya, ayoko na sa'yo. Lumayas ka na. Eh, hindi mo naman sasabihin, ang imo sabihin ba ay gusto mo na. Para ang hirap. Pero kailangan din ng disiplina sa damdamin eh, no?
1: Oh, actually, kung nakinig ka doon, di ba? So, sinabi mo na ayaw mo na sa akin at
0: Yun.
1: ako'y pinapaalis mo na. Ano yung inaayawan mo sa akin? Di ba yung mga ganon, na para magkaroon kayo ng pagkakaintindihan? At the same time, yung una nga nating sinabi, no, use gracious words, no? Words that heal and hindi yung mga kasugat. So, totoo
0: Pwede
1: na.
0: bang sabihin ko na lang, ay, eh bakit ganon? Anong problema? Bakit ganyan ang sinabi mo sa akin? Ano ba problema?
1: Oo, di ba? Katulad niyan, yung tono,
0: Yung
1: yung
0: tono.
1: way ng pag, yung way ng pagsasalita, di ba? So maging, you know, ang tawag dito, kailangan talaga very mindful, no? Very mindful para magawa mo ito. Oh, and yung tamang communication. Kaya nga napupunta sa hindi tamang communication, Kuya Pilo. No, dahil sa ganung yung example mo, 'di ba, na ganun ng pagsasalita, no? Talagang mapupunta sa tampuhan. Mapupunta talaga sa away, 'di ba?
0: Ay, nako, ang sarap niyan. At sana nga mapakinggan at maunawa mo maigi yung kausap mo. Pero paano kung ganito, tulad ng ating next listener? Ito yung kanya naman yung nangyayari. Sabi niya, may mga gusto akong sabihin sa partner ko, pero mas pinipili kong manahimik. Kasi ayokong lumala ang away. So, walang sinasabi. Pero habang tumatagal, ako naman ang naiipon. O, ayan. Yan ang sabi natin. Naiipunan siya.
1: O, sabi niya ganyan, no? Manahimik para hindi lumala ang away. Eh, sa isang banda, tama naman yung Kuya Pilo,
0: Oo.
1: na manahimik muna, pababain muna yung emosyon, di ba? Para hindi mapunta sa away ang pag-uusap, no? At kapag kayo ay pareho ng malinamang isip at ano na, tawag dito, hindi na kayo very emotional, dapat mag-usap na. No? So, yung sinasabi niya na manahimik para hindi lumala ang away, no? Hindi yung manahimik ka na, hindi ka na talagang magsalita. Yung habang mataas pa yung emosyon. Kasi pag mataas pa yung emosyon, Kuya Pilo, hindi talaga kayo magkakaayos. Kasi ang nangunguna sa inyo, inyong emosyon at hindi ang isip para kayo ay magkaunawaan.
0: Ay,
1: No? So,
0: nako.
1: kailangan pababain muna ang emosyon. No?
0: Emosyon. Ay,
1: kalmahin muna ang sarili para makapag-isip ng malinaw, makapag-usap.
0: Maganda, maganda yan. Naku, makakagapay, tandaan nyo yan. Kasi yung kapag hindi mo sinunggaban yung emosyon, medyo mapapababa mo yan. Ito, ano, karamihan sa mga Pilipino, nauna yung nararamdaman, yung damdamin. So, kaya kapag kasagsagan ng damdamin, naku, hindi na papag-usapan yung dapat pag-usapan. Either yung isa mananahimik pero nagtatampo yun. Mabigat ang nararamdaman nun. Yung parang, walang sinabi, pero narinig mo yung damdamin. Ano? Parang alam mong may ano, may problema. Naku, deadbolt tayo dyan.
1: Yeah.
0: Ito naman, yung isa nating listener, sabi niya, ganito yung sitwasyon sa bahay nila. Sabi niya, lumaki akong hindi sanay magsabi ng nararamdaman. Kaya ngayon, kahit sa pamilya ko, hirap pa rin ako mag-open up. Paano ba matuto magsalita ng hindi natatakot? Ayan, meron pa yung iba may damdaming takot. Dahil kasi siguro, takot na baka mag-away, takot na baka lumiyab o sumiklab ang galit sa bahay. Ganun.
1: Tama,
0: paano
1: Kuya
0: bang
1: Pilo.
0: Hindi daw matakot?
1: Tama yung sasabi mo, Kuya Pilo, eh. Marahil, hindi safe, no? Doon sa kanya, doon sa pamilya nila na magpahayag, no? Nung damdamin at sa loobin. Kasi sabi mo nga, yung baka bigla magalit, bigla sumabog, ganyan.
0: Oh.
1: So, hindi safe na magpahayag ng damdamin at sa loobin, no? Kaya nagkaroon siya ng takot na, kaya nga tanong niya rito, eh, paano ba magsalita ng hindi natatakot? So, kita natin, no, sa ating manood na ito, no, na tawag dito, hindi siya makapagpahayag kung anong nararamdaman niya at kung ano ang naiisip niya dahil sa takot.
0: Eh
1: Hindi
0: kasi
1: safe sa kanilang pamilya na magpahayag ng damdamin
0: sa ating mga
1: at sa ilahin.
0: Pilipino, hindi tayo agad-agad nagsasabi kung ano yung sinasaloob natin. Kaya nga saloobin eh. Kasi yung saloobin, pagka inilabas mo, lilitaw talaga yung tunay na damdamin. Di ba? Kapag formal nating isasabihin yung ating nararamdaman, parang medyo plastic ang dating. Kunwari, sasabihin, ay alam mo, I'm gonna be very gentle with you, pero galit ako sa iyo. Parang ang plastic, parang ano yan? Parang ano to, formal communication sa opisina eh, nasa tahanan tayo ba? Ano ba tayo? Mga professional na lang ba tayo dito eh? Eh tahanan tayo, pare-pareho tayong matao dito. Kung tawa, sabihin mo nang tapat. Sabihin mo, ayoko, ang pangalong binigay mo sa akin. Sumamalo mo, hindi ko pa nabayaran yun. Hindi mo pa binabayaran, utang mo sa akin. Mga ganyan. Parang mas sincere ang dating kasi meron tayong mga intensity ng emosyon. Yun yung medyo mahirap, no? Pero ano kaya magandang gawin? Hindi naman sa tatanggalin yung emosyon, pero di ba minsan kapag tayo makikipag-usap, gusto nating maipakita yung lubos at genuine na nararamdaman natin. Pero mali naman yung sobrang labas ng emosyon, hindi na nasabi yung tama o kaya nasobrahan sa intensity. Nasobrahan sa galit niya. Kumbaga, lumitaw eh, imbis na maipalitaw yung paliwanag, ang naipalitaw ay yung pakiramdam, pero hindi na yung paliwanag.
1: Kaya nga kailangan natin, Kuya Pilo, na pag-aralan, no? Na ma-control, maging ano ka, maging authentic ka, no? Maging totoo ka. Kung nalungkot ka, no, ipakita mong nalulungkot ka. No, kung sumama ang loob mo, no, ay ipahayag mo rin yung sama ng loob mo, no? Pero yun ngang pag pinapahayag mo, no, ang saloobin mo at ang emosyon mo nang gumagamit, yun nga, nagsisisigaw ka, no, and hindi maganda yung mga salitang ginagamit mo, no. Paano iyon tatanggapin, no, ng iyong kausap? Kaya nga importante na matuto tayo, no, na pag tayo ay makipag-usap, no, kung gusto natin na mauwi sa tama yung pag-uusap, is magkaroon tayo ng control doon sa ating emosyon, no? Kasi pag ang pag-uusap na napapangunahan ng emosyon, nauuwi talaga sa away, no? Nauuwi sa tampuhan, no? Nauuwi sa takot, no? Kasi maaaring ito sa bahay nila ganyan eh, no? Yung expression of emotion talagang very ano, merong aggression, merong galit and all that. Kaya siya lumaki siya na takot siya magpahayag ng kanyang damdamin, takot siya magpahayag ng kanyang saloobin, no? Kaya nga tawag dito ang mga magulang dapat talaga ay ang mga bata, no? Walang sariling ano yan eh, yung pag-control sa sarili, no? Nakukuha nila yan sa kanilang mga magulang. E paano kung ang mga magulang sigaw dito, galit doon, no? Yun na nakukuha ng bata, no? So nagiging ganun din siya. Oh, sigaw dito, galit doon. Anong bata? Maaaring maging sigaw dito, galit din doon. O kaya maaaring matahimik na hindi
0: Nahawa.
1: na makapagsalita. Natakot na, parang ganito siya. No? So talagang importante, no, na sa ating pagpapahayag ng ating damdamin at ang ating saloobin, no, hindi nangunguna ang emosyon, kung hindi ang isip, para mapahayag natin ng tama, ng merong na mauunawaan tayo at magkakaroon ng intindihan, hindi away o tampuhan.
0: May isang method na no na effective kapag kunwari kasi tayong mga Pilipino gusto natin maging genuine at totoo sa ating sinasabi kaya nadadamay pati yung emosyon kasi kapag walang emosyon parang hindi lubos hindi tunay yung sinasabi. Pero maganda naman yung nailabas yung emosyon dahil doon talaga nakikita yung tunay na issue, yung tunay na importansya nando sa tao. Pero ang nire-recommenda namin, lalo doon sa mediation, pagka naglabasan ng emosyon, okay, tama yan, lumitaw yung totoo, good. Pause muna. Ayan, pause.
1: Pause muna. Ayan,
0: tubig,
1: muna. Hinga.
0: Inom to. Yeah, hinga. Ayan, tanggalin ang stress. Kaya mo, baka naman kailangan lang mag-break. Hiwalay muna, wag muna tayong ano. Babalik pagka medyo nahimasmasan na. Ayan.
1: At tapos di ba Kuya Pilo,
0: oo.
1: Hinahayaan natin sila to express, ganyan, no? Pero later on, as the therapy progresses, they are learning now
0: Yes.
1: to express, no, in healthy ways yung totoong nararamdaman nila at yung totoong saloobin nila. So yun ang goal natin. So sa simula, sige, mag-away kayo, dad, okay lang kasi nandun tayo, di ba? Pero no, we empower them by teaching them yung good communication skills, and they practice that, no, pinapractice nila yan within the counseling or therapy session.
0: With a goal
1: na pag lumabas sila ng bahay, na i-apply nila yon. Hindi yung sigawan, hindi yung expression of emotion na ano, kung hindi, natututo na silang mag-regulate, no? Na nakakalma na muna nilang emosyon nila, di ba? So pag nararamdaman nilang galit na galit pa sila, hindi muna sila mag-uusap. Alam nila na they need to pause, give each other space, no, para makalma ang sarili, para maging malinaw ang pag-iisip, no? And then pag ganun na ang sitwasyon, then it's the right time for them to talk, di ba? So we teach them that, no? Yung but sinasabi nga natin, di ba, Kuya Pilo? Pag meron kayong yung talagang kailangan pag-usapan na masyado kayo nagiging emotional, huwag nyo munang pag-usapang dalawa. Pag-usapan ninyo sa session. Di ba ganon? And then we facilitate, no? Oo. So that yung kanilang dynamics na sigawan at ganon at ganyan, nababago. And so that, no, pag-graduate nila sa kanilang therapy, marunong na silang mag-usap ng tama.
0: Okay. Yeah.
1: Yun din
0: wow.
1: Kailangan nating ituro.
0: That's very good.
1: No,
0: very
1: sa
0: good.
1: Lahat.
0: Can
1: ng
0: it,
1: Pinoy.
0: Malaking bagay yung matuto tayong maging kalmado. Minsan, ako natututo ako sa pagpipray kay Lord. Ano? Nagiging kalmado tayo. Kahit ang hirap-hirap ng buhay. Pero pag humarap ka sa Panginoon, hindi ka pwedeng naninigaw sa Diyos na gano'n. Although mayroong mga time na talagang naghuhumiyaw tayo sa Panginoon, hindi para akusahan lang, ganun, hindi para tambulan lang ng o tapunan lang ng galit, hindi ganun. Pero alam mo kapag kausap mo Panginoon, ibibigay mo ko ano yung totoo mo, pero kakalma ka din bilang pagkilala na siya yung nakakontrol doon, siya yung merong plano doon. Well, hindi tayo, well, sobrang kulang na ng oras natin. I'm gonna be asking you, Ate She, na mag-pray po tayo at ipag-pray po natin ito. At matutunan nila, nakatulad ng prayer, matutunan ng ating mga kaagapay kung paano yung tamang pagiging totoo at the same time ay yung pagiging reasonable din. Okay? So, hilingin ko po kayo, Ate She, na mag-pray para sa ating mga kaagapay ngayon.
1: Manalangin tayo, Kuya Pilo. Naayahan ko ang ating mga tagapakinig at tagapanood na manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, na mga alalahanin sa aming buhay, kami ay makakatagpo ng kapahingahan at kapayapaan sa inyo po, Panginoong piling. Salamat po sa inyong ibinibigay sa amin na biyaya, Panginoon, ng kalakasan at ng katalinuhan at ng patuloy na pag-asa, Panginoon, upang harapin, Panginoon, ang mga challenges, Panginoon, ng aming mga buhay. ng ikaw, Panginoon, ang aming kasama at ikaw, Panginoon, ang aming pinaghuhugutan, Panginoon, ng lakas, Panginoon, at lahat ng aming kailangan. Lord, marami pong salamat sa aming mga takapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpala sa kanila. Anuman po, Panginoon, yung kanilang mga challenges na kinakaharap sa kanilang mga buhay ngayon. We pray, Father God, na sila po ay patuloy na mananalangin sa iyo, patuloy, Panginoon, na magtitiwala sa iyo na ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat upang sila po, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng tamang pagharap
0: yes.
1: sa mga challenges, Panginoon, sa mga hamon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na aming nararanasan, Panginoon, sapagkat ikaw ang patuloy, Panginoon, na nagjo-journey with us
0: yes.
1: sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan ng katawan. Salamat sa tatag ng isipan. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay upang patuloy din kami, Panginoon, na makasunod sa iyo sa aming buhay sa mundong ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinataas namin yung dakilang pangalan sa aming kalagitnaan.
0: Yes,
1: at ang lahat, Panginoon, ang pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Wow. Praise God. We thank you, mga kaagapay, sa inyong pakikinig. Thank you din, Ate Cheryl. And so
1: salamat
0: happy talaga.
1: Salamat, Kuya Pino.
0: I'm so
1: salamat,
0: happy.
1: Salamat, Kuya Pino.
0: Amen. Talaga. Thank you, ha. Tsaka, ulitin ko lang yung ano contact number mo para kung sino man ang gustong magkaroon ng counseling session sa akin. By the way, pagka nag-counseling, saan mo ginagawa ito? Sa school o saan po?
1: Sa AGS.
0: AGS. Oh. Pwede ka rin gumamit doon sa clinic ko, dyan sa Back to the Bible.
1: Oh, of course, Kuya. Oh.
0: Ayan. So, ayan. Kung gusto nyong mag-appointment, hindi counseling pa, appointment lang muna sa Viber or sa WhatsApp. Sa 0917-891-0590. Ayan. Okay, para mapag-usapan ninyo maigi. Kung meron kayong alitan dyan, yan. So, kayang-kaya ni Ate Shea. Yan, yun. And nag-online ka din ba o face-to-face lang?
1: Meron din, Kuya, online.
0: Yan.
1: Kasi lalo na yung mga malalayo na hindi naman makapunta rito.
0: Yes. Yan. Ay, pareho pala tayo. Ayun. Doon sa inyo na gusto rin magkaroon ng counseling, gusto nyo lalaki mag-counseling, andyan din naman ako. Pwede nyo akong i-contact sa 0999-579-0049. Ayan. At meron din akong globe. Ano nga ba yung globe ko? It's 0945-375-5575. Ayan. Those who would like to. Pwede pong online or pwede rin sa face-to-face if you need a male counselor for that. Okay? Kayo, mga kaagapay, salamat ng marami sa pag-antabay sa atin. Salamat, Ate Cheryl, for being with us. Yan. Mga kaagapay, kung meron kayong mga katanungan at kung merong hindi malinaw sa inyo, i-share nyo sa amin para magawa namin ang paraan sa susunod nating episode. And para sa inyo na patuloy na nakikinig, salamat po sa pagtangkilik at tayo'y napapakinggan all over the world through broadcast na itinutulong ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kung nais nyo pong makatulong through donations or financially, visit nyo po ang ating febc.ph/donate, okay? Para makatulong din sa atin. And thank you very much sa lahat ng tagapanig. Thank you, Ate Cheryl.
1: Thank you, Kuya Pilo. My pleasure. Thank you for having me.
0: Yes. And so God bless sa inyo lahat, mga kaagapay. Tayo'y miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Blessings. Good night.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
3: O hanggang cheesy na lang talaga.
2: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero Paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At panganim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat! Ka-care yan! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan na ang ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot din ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat gawin. Unang-una, dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa, ay agad na hugasan ang parting nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabon nito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng Providence iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila para sa iyong kapakanan ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care! Ka-care yan!
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and kumusta sa inyo? Or kumusta kayo mga ka-Express Mate? Hoping na kayo ay safe and well sa mga sandaling ito. And we're hoping na kayo ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan, ikaw ay nakatutok dito sa ating programang UV Express. Kasama po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Alam kong excited na ang karamihan sa ating umuwi. Konting minuto na lang, no? Para sa mga 6 PM ang labasan dyan. Konting ano na lang, konting tangad na lang po sa saindong orasan. Konting ano na lang, konting type-type sa inyong mga PCs. Konti, siguro yung iba eh, konting ano na lang, timpla-timpla. Kasi pag ano, diba, pag sa mga opisina, yung ibang mga excited na talagang umuwi dahil mag-weekend na, ganun na yung kanilang ginagawa, no? Pero whatever you're doing right now, ayan, lakas-lakasan mo lang ang volume ng iyong PM radio. O kaya naman, lakas-lakasan mo ang volume ng iyong smartphone kung ikaw ay nakikinig sa ating FB Live or YouTube Live. O kung ikaw naman ay nakikinig sa ating online streaming site. Lakas-lakasan mo lang ang volume para marinig ng iyong katabi. But not in an annoying way, no? Yung nakaka-encourage na way naman. Kung nais mong mag-send ng mga messages, shout out. Kaya naman kung nais mong magbigay ng iyong mensahe or ng iyong favorite song, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Or mag-comment sa ating Facebook Live sa ating FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube and Instagram accounts on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Pwede ka rin makinig via online streaming sa bit.ly/thewayfm. Pwede ka rin mag-chat sa ating group chat. Chat sa ating group chat? Well, yes. Tama naman yun. Sa Kieran's official GC. Kaya sa mga sandaling ito, yes, i-secure nyo na ang inyong seatbelt. Kung wala kang makakapitan dyan, chill ka lang, especially yun dun sa mga ka-express mate nating nagpapahinga na. Parang ano lang to, parang biyahe lang natin to. Biyahe na kahit ikaw ay nakaupo lang, biyaheng kahit ikaw ay may ginagawa, kasama ka pa rin sa

0: Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Driver's Drops.

0: And we are back on track dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Bago ang lahat ng yan, batiin muna natin si Nanay Emelita Nunez. Hello po sa inyo, Nanay Emelita. Yan, siya ay nakikinig ngayong mga sandaling ito. Shoutout po sa inyo, Nanay. And syempre, shoutout rin kay na Sir Eugene and Ate Diana Nunez. Bumisita sila sa atin kaninang hapon, no? And syempre, uy! Pagbati rin pala kay Sir John na nakikinig sa atin ngayong hapong ito. Sabi niya sa atin dito sa comment section ng ating Facebook Live, pa-shoutout po all the way from Naval Air Warfare Force in Sangley Point, Cavite City. Uy, hello sa iyo, sir. And sabi pa niya dito, no, Boss Alvis, miss ko na ang FEBC Bicol fam. Wow, thank you, sir. And miss ka na rin po namin. Miss ka na rin po ng ng ating DWAY family. Kumusta po kayo, sir? Thank you sa inyong pagtutok dito sa ating programa. And hoping na makabisita po kayo dito sa ating station. Yeah, so God bless po, sir. And sa inyong mga kasamahan na dyan sa Sangley Point, Cavite City. And yun na nga mga ka-express mate, no? Uy, batiin din pala natin ang ating mga ante at uncle na nakikinig ngayon. Siyempre, shout out rin sa inyo. And sa'yo rin, ka-express mate na nakikinig ngayon, shout out din sa'yo. Sa yugtong ito ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga ka-express mate. Kaya kung may nais kang mapakinggang awitin, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or i-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. And syempre, naka-post or naka-comment na rin po sa ating Facebook Live ang ating online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, kung ikaw ay miyembro or bahagi ng ating group chat sa Messenger, Kieran's Official GC, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga messages, song requests, and mga pa-shoutout. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM, the station that cares. Maraming salamat kay Express Mate sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. And syempre, bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, palagi niyong tatandaan that the road may be long but His grace will carry you on. I will be seeing you soon and pasalamat rin tayo kay Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Ingat, God bless, and iwanan ko kayo ng kantang Lilim by Victory Worship. Bye-bye!

0: Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras po natin ay alas 6:33 ng gabi.
3: Madiliman ang landas na iyong tinatahak. Muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Magandang gabi po sa bawat isa. Muli na naman kami ang inyong makakasama. Hindi ngayon Linggo Friday. So kami ang makakasama nyo ng aking partner, Sister Joey. Ako po muli si Pastor Gigi Daisog.
1: At ako naman po si Joey Springgill.
0: So kami naman magpartner ang makakasama nyo sa gabing ito. Sige, ako po ang magbabahagi sa gabing ito. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa aklat ng John 3:16-17.
1: Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.
0: Amen. So, mayroon akong babasahin sa English. Sa English translation, sabi niya, yes, this is how God show His great love. For the world, He gave His only Son so that everyone who believes in Him will be not lost but have eternal life. So, yun po ano. So, yun ang gusto ng Diyos. God save us through His love. So, tayo po, ang bawat isa sa atin, naligtas tayo sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kung naririnig nyo na maraming nagsasabi o napapakinggan nyo na hindi tayo naligtas, tatandaan natin yan sa ating mabubuting gawa. Kundi naligtas tayo dahil sa pag-ibig at sa biyaya at grasya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dyan sa translate niya na everyone or every individual people, we can turn our life, your life, over to God's control because God loves you and want the best for us or for you. Yun talaga ang plano ng Diyos kung bakit tayo nilikhang tao. Yung sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Kaya kung titingnan natin ang ating buhay, nandito tayo sa lupa, ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay natin? Hindi lang po magpayaman, hindi lang tawag dito, maging popular ka. Hindi lang maging, tawag dito, malakas ka. Kundi ang purpose ng Diyos, bakit nilikha niya ang tao? Upang makasama tayo doon sa kanyang feeling sa langit na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So kung titingnan natin, bubulay-bulayin natin, grabe, hindi lang ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, kundi alam natin yung naranasan o suffering ni Jesus nang siya po ay nagkatawang tao to save us. Kaya, kung bubulay-bulayin natin, naligtas ako. Itong nararanasan ko ngayon dahil ito sa pagmamahal sa akin ng Diyos na humantong sa ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, yung sacrifice niya before na mapako po siya sa cross. Pag nabasa natin ang Biblia, nilatigo siya, pinapasan siya ng cross, hindi lang basta po latigo. Para po yun sa akin, para sa'yo. Kaya hindi po aksidente na nakakapakinig ka ngayon ng salita ng Diyos. Hindi aksidenteng nakabasa ka ng Biblia. Ito talaga ang purpose ng Diyos. Kaya nga, diba, kung napapakinggan nyo o nababasa nyo, mula pa sa sinapupunan ng ating mga magulang, nakita na tayo, binuo na tayo ng Diyos. Kaya lang minsan, ako Sister Joey, naging Christian ako, siguro 25 years old na ako. Ikaw?
1: 17.
0: Oh, medyo bata-bata pa si Joey nang tinawag siya. Ako 25 na. Then grabe pang bunuan namin mag-asawa.

0: Dahil ayoko niya na Bibliyang yan. Pero dahil tinawag ako ng Diyos, yun ang purpose ng Diyos sa buhay ko. Namalayan ko na lang nagbabasa na ako ng Biblia. Kaya, ikaw ako, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, kundi God chosen you to be saved para makapiling niya doon sa buhay, sa kalangitan. Tingnan natin sa Roma 5 verse 8. Ano ba yung sinasabi ng Diyos?
1: Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin.
0: Kanino ba? Para ba sa mabuting gawa natin? Kundi para sa bawat isa sa atin. Nang tayo'y makasalanan pa. So dapat pag tayo nakakilala sa Diyos, hindi na tayo nananatili doon sa mga dati nanging gawi. No? Pinadala si Jesus Christ dahil sa ating mga kasalanan. So lahat ay nagkasala, sabi ng Biblia. Walang sino man na makapagsasabi na banal, ako hindi makasalanan. God sent Jesus Christ to die for us. Not because we are good enough, but just because He loved us and want us to spend eternity with Him. Wow! Yun ang talaga ng gusto ko eh. Na makapiling doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kaya yun ang plano ng Diyos, nang dalangin ang tao. Pero dahil binigyan tayo ng choice o kalayaan sa buhay na ito dito sa kalupaan, marami nag-fail. Mas pinili na gawin ito. Kasi masaya dito eh. Walang pinagbabawal dito. Walang pinagbabawal ang Diyos. Kaya lang once nakilala mo ang Diyos, hindi bawal. Kundi sarili mo nang mag-desisyon na hindi ko ito gagawin dahil ako'y anak na ng Diyos. Ito ang gagawin ko kasi ito ang buhay na makalangit. So pag gumawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, ayaw natin mapunta sa langit. It's our choice kung bakit gumagawa tayo ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya bakit nagbigay ng kautosan? O bakit naisulat ang mga kautosan na ito para may masunod tayo? No? Pero hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kahit tayo'y nagkakasala, nais pa rin ng Diyos na iligtas ka. Iligtas ako. Tingnan natin, dyan sa Ephesians 2, verse 4 to 5.
1: Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas.
0: Amen. So napakalaki ng pag-ibig. But God is rich in mercy. So grabe, no? Mayaman sa habag ang Diyos. And He loved us very much. Yun ang translate yun po sa English, very much. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang tao. Even nag-fail tayo, even na nagkakasala tayo, hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Andyan, iniintay ka lamang kapatid. Hanapin mo ang Diyos. Andyan siya. Lagi, hinihintay lang na hanapin natin na hindi ko kaya. Si Lord talaga ang kailangan ko. No. Sabi niya, we had done against Him, but He gave us new life together with Christ. Kaya nga, pag nakabasa ka, nakarinig ka ng salita ng Diyos, may new life na tayo. Hindi sarili natin ang magbabago. Ang nakapagbabago po sa atin ay ang salita ng Diyos. And yung Holy Spirit na nandito sa atin. Kaya, basahin natin ang Biblia. Kasi ito po ang buhay na salita ng Diyos. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao bilang Kristiyano o bilang lingkod ng Diyos. At mula sa Kanya ito, hindi sa ating mabubuting gawa. Kaya pag sinabi ng nakakilala sa Diyos, nagbabago ang buhay, iba ka na. Kasi iba na po talaga. Ang Diyos na ang nangunguna sa atin at ang Diyos na ang nasusunod sa ating buhay, hindi na yung mga makalaman natin. Kaya lang minsan talaga kahit mga mananampalataya na tayo, nagpe-fail tayo, nakakagawa pa rin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Pero po hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Darating ang araw, tatawagin at tatawagin at ibabalik ka doon sa pagkatawag sa iyo. It is only because God is merciful and kind, He reaches out to save us. Lagi tayo hinahanap ng Panginoon. Tingnan natin, magla-last verse ako, Sister Joey, John 3:17.
1: Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.
0: Amen. Yun ang pagkapadala kay Jesus sa isang kalupaan. Amen. Hindi para hatulan tayo ang tao, kundi sa pamamagitan niya, tayo yun maliligtas at wala. Kaya nga, kung naalala nyo yung sinasabi na lagi, nakita ko yata ito sa bandang Idsa sa Santolan, ang laki na nakalagay si Sister Joey. Jesus! Nakita mo na yun, Joey? Yung, Jesus is the way, the truth, and the life. Ang laki po na nakasulat nun. Lagi ko yun nadadaanan pag tuwing pumunta ko Maynila. So, siya lamang po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala, sabi niya, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.

0: Manalangin tayo. Amang Diyos, salamat po Panginoon sa araw na to. Salamat sa mensahe na aming narinig. Ito'y nagbigay ng napakagandang pag-asa sa kabila o Diyos ng aming pagkukulang at mga pagkakasala. Lord God, nandoon yung malasakit mo. Pinakita mo kung gaano mo kami, Panginoon, kamahal na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami sagipin sa kapahamakan na hindi namin kakayanin kailanman. Lord God, salamat po sa buhay na ibinigay mo, sa buhay at pag-asa na kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na sumampalataya lamang kami sa iyong anak. Lord God, salamat po Panginoon na ang iyong mensahe o Diyos ay nagbigay Panginoon ng kalakasan na kami pala kahit sa kabila ng aming pagkakasala, kahit sa kabila ng kami nasa kasalanan, Panginoon, ikaw ay naging tapat sa iyong mga salita na nariyan ka na patuloy at patuloy, Panginoon, ipinadadama mo at pinaaabot mo ang mensahe mo kung paano mo kami minamahal, kung gaano mo kami kamahal o Diyos, at kung paano mo kami inihahanda, Panginoon, na kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan at kapangyarihan ng iyong bugtong na anak. Lord, ikaw ang mataas at patuloy na aming paglingkuran, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat sa istasyon na ito, Panginoon, na patuloy mo, O Diyos, ginagamit upang makarinig, marating, Panginoon, ang mga puso, O Diyos, na napapagal sa pagkakasala sa pamamagitan nito, Panginoon, ang mga mensahe mo na naibabahagi dito, mayroon silang pag-asa na maririnig at makakamtan. Salamat po, O Diyos, sa iyo lamang ang papurit pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
1: Amen. Magandang gabing muli sa inyong lahat. Yan sa aming mga nanonood. Pastora Ann, magandang gabi po sa iyo at sa lahat po na nag-aantabay lagi. Don't forget po to watch sa FB Live, sa radio, makinig po kayo sa 104.3 The Way FM tuwing alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. At mapapanood at mapapakinggan nyo po ito Lunes hanggang Linggo. Araw-araw po yan. So God bless everyone!

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

na nakikita natin na matibay, matapang, eh walang pinagdadaanan. And the proper judgment does not mean ignoring wrong actions or pretending sin does not exist. Hindi po yun. There are times when we must make wise decisions and stand for what is right. Alam niyo, yung mga magulang, they guide their children. Ginagabayan natin ang ating mga anak. Yung mga leaders, they make decisions. Lalo na yung ating mga government leaders. They are the ones na gumagawa ng mga decision para sa ating gobyerno, sa ating bansa. And Christians, yung mga nakakakilala sa Panginoon, are called to discern truth from error. But all this must be done with humility, wisdom, and love. Never with pride or cruelty. Kaya bilang mga may takot sa Diyos o kumikilala sa Diyos, ano ba dapat ang ating itanong sa ating mga sarili ngayong araw na ito? Tanungin natin yung mga sarili natin. Are we seeking the truth or simply reacting emotionally? Or am I listening carefully before speaking? Or am I judging fairly? Or is my attitude filled with love and grace? Yan po mga yan ay dapat nating itanong sa ating mga sarili bago tayo mag-judge. Or bago tayo mag-conclude kung ano nga ba at sino nga ba ang mga pangyayari at ang mga tao sa ating paligid. The world already has enough criticism. Alam niyo po, kahit saan kayo pumunta, ang dami ng kaguluhan sa mundo. Ang dami ng criticism sa buong mundo. Kaya nga po marami ang na-anxiety or na-depress because they are receiving a lot of criticism. And hatred, or maaari din ng condemnation. What people need today, ang pinakakailangan po ng tao ngayon, ay yung mga tao na nagre-reflect ng puso ni Kristo. Paano nga ba yun? People who are truthful yet compassionate. Firm yet kind. Wise yet humble. Kaya ngayon mga kaibigan, tandaan po ninyo, ang ating mga salita have power. A wrong judgment can wound someone deeply. Ang isang salita na ilalabas natin ay mayroong power. Maari itong makasakit, maari itong makasugat, at maaring malalim ang sugat na maibigay nito sa sino man na ating pinagsabihan. False assumptions can destroy trust and relationships. Yung mga haka-haka at kuro-kuro, yung hindi naman talaga natin alam ang katotohanan, ay maaring makadestroy ng tao. Hindi na siya mapagkatiwalaan at magkaroon ng mga broken relationships. But alam niyo mga kaibigan, righteous judgment can bring healing, understanding, correction, and peace. Kaya ngayon, let us ask God sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagdedesisyon, sa ating mga pagsasalita, for wisdom before we speak about others. Let us avoid gossip and let us also avoid unfair conclusions. Let us become people who listen carefully, seek truth honestly, and respond with grace. Tandaan mo kapatid, every person you meet is fighting battles you may never fully understand. That is why kindness, patience, and wisdom are so important. Kaya bago po tayo magtapos sa umagang ito or sa araw na ito, let us be reminded that proper judgment is not about being critical. It is about being Christ-like. It is choosing truth with love, wisdom, with humility, and justice with compassion.

Ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa bawat isa at nawa po ang ating napagnilay-nilayan sa umagang ito, sa araw na ito, ay maging paalala para sa bawat isa. Tandaan mo, there are 10,000 reasons and more para tayo ay maging maayos sa ating pananalita. And there are 10,000 reasons and more that we can speak with kindness, love, and peace. And there are 10,000 reasons and more na ang bawat nilalabas ng ating mga bibig ay encouragement para sa iba. And there are 10,000 reasons and more para tayo ay magkaroon ng proper judgment. Magandang araw muli! Ito po si Yvette Pau para sa 10,000 Reasons and More ng Far East Broadcasting Company Philippines. Have a great day, everyone. Bye-bye!

Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Diyos marhay na aga. Buenos dias. Ngayon po ay araw na naman ng Sabado. Kumusta po kayo aking mga kababayan dito sa Bicolanya, lalong-lalo na sa Albay, sa Legazpi City. Good morning, Legazpi City. Gawin mo ang mabuti. Sa lahat po ng inaabot ng signal ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Gising na. At samahan niyo po ako sa programang Makabulong Buhay. Como estas, mis amigos y amigas? In todos Bicolandia. Sa mga may trabaho ngayon at nag-aasikaso na papuntang mga trabaho nila. Salamat sa Diyos at may trabaho ka pa. Salamat sa Diyos at meron ka pang pinagkakaabalahan. Style mo ay bulok para. Marami dyan, gusto bang magtrabaho? Wala na trabaho. Gusto bang magtrabaho? Hindi na makagalaw. Kaya ikaw na nakakagalaw pa at binibigyan pa ni Lord na pagkakataon na magtrabaho, huwag tayong tatamad-tamad. Ano? Kasi yan ay pribilehiyo na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya gising-gising na, magtrabaho na. At doon naman sa mga binigyan ni Lord ang pagkakataon na mag-rest, enjoy your rest day. Mga nasa bahay lang, pero alam mo, kahit nasa bahay ka lang, ang dami pa rin trabaho, di ba? Hindi pa rin matigil sa mga kuti-kuti. Good morning mga Albayanos. Sa mga taga-Permier, taga-Permier distrito ng Albay, marahay na pag-aga. Segundo distrito ng Albay, marahay na pag-aga hanggang sa tertiary distrito ng Albay. Good morning. Siyempre sa mga taga-Sorsogon, marahay na pag-aga tabi. Mga mas batin niyo sa mayo na agatabi sa iyo na tanan. Yan sa Romblon ay naabot ng ating signal. Magandang umaga po. Northern Samar, Eastern Samar, maupay nga aga inyong tanan. May buntag sa mga Cebuano na speaking. Siyempre dito sa Islang Kay Gandang Catanduanes, magandang umaga po. Rapo-Rapo Island, good morning. Come Sur, come Norte. At sin sa lahat po ng inabot ng signal ng ating stasyon. Sa mga yao na sa Facebook Live, salamat sa Indogabo. Sa gising-gising na, pakishare po ng ating link para mag-iribanan kita. Sa araw ng Sabado ngayon, Makabulang Buhay po ito. Kasama ko po sa Technical Science, si Don Ramon. At siyempre, ako po ang inyong kasama pagka-Sabado. Hindi po ito oras na Pilipinas, Bicolandia. Marami ang nagkakamali doon. Pagka-Sabado, mag-isa lang talaga ako. Dito sa programang Makabuluhang Buhay. Mabuti ang mabati ang mabuti. Ibigin ang mabuti. Gawin mo ang mabuti. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Rico Jalit. Good morning, good morning. Gising na. Salamat sa nandiyan na sa Facebook Live. Good morning, Brother Tony. This is Pavila Deras.

0: Good morning, Sai. Marinaga. Diyan sa GCF Santo Domingo. Good morning kay Arthur. At siyempre sa buong pamilya ng GCF Santo Domingo.
1: Ang mabuti at ang masama ay iwaksi. Kung ang mabuti mong gawa, ihahandog.
0: At siyempre, good morning sa buong pamilya ni Pastor Rick Bagara diyan sa GCF Santo Domingo, si Sir Josie, at sa lahat ng mga anak. Good morning.
1: Isusumbong kita sa Panginoon.
0: Tulit sa Mansira, Manriza. Good morning po, Pastor, sa lahat ng nakikinig sa Care 104.3. Pa-shoutout po sa agum ko si Tulit sa Mansira, Merandelia, at anak kong si PJ. Good morning.
1: At ang masama ay iwaksi.
0: Sa Merandelia family.
1: Aminin mo nandang karong may panahon pang magbago, ngunit mapapansin ka rin.
0: At pa-shoutout man sa mga taga Ligao City, si Joan Gonzaga po ito. Pa-shoutout man po dito sa Lourdes Pilar. Thank you, o taga Pilar pala ito, si Joan Gonzaga. Good morning sa mga nabanggit. Shout out. Good morning dyan sa Pilar Sosugod. Marami tayong mga listeners dyan. Marahay na pagkagatabi sa Into Gabos. Gising na Pilar Sosugod. Lalong-lalo na dyan sa Mariposque. Good morning sa siga ng Mariposque dyan.
1: Mabati ang mabuti.
0: Pading Erwin Bongol, good morning. Salamat sa iyong pagsubaybay. Good morning, Pady. Sister Grace Cayetano, good morning po. Bishop Rico, salamat abi. Sister Grace, good morning. Brother Narsing and Sam, good morning. Pastor Annabel Lagria, Pastor, miss you po. Yung, halu yun na kita nag-irilingan. Good morning sa iyo, Pastor Annabel, dyan sa Taysan.
1: Masama ay iwaksi.
0: Brother Tony Buensalida, blessed morning, Pastor Rico. We are watching and listening here in Pilar. Sister Sharon Rose Bausa, and First Lady ni Pastor Abel Bausa, and sa Mariposque. Good morning, Pastor, with my hubby here, Lisa. Wow.
1: Parang isang bugok na
0: good morning sa iyong hubby.
1: Marisan ng iba.
0: Habang nagkakapi-kapi, ano, Sister Jan?
1: Kahanga-hangang totoo, sana'y dumami pa ang lahi mo.
0: Ano ang sinasaw-saw sa kape?
1: Mabati ang mabuti.
0: Kuyan, pandisal.
1: Mabati ang mabuti.
0: Yun talaga yung typical, ano, parang hindi masarap magkape na walang pangsawsaw. Hindi rin naman masarap magpandesal na walang kape. Yan talagang magkasama. Parang gusto ko na rin tuloy magkape digdi sa studio. Ngayon, ay pupunta na muna tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Kung meron po kayong mga Biblia, mari kong pagbuksan ninyo sa Matthew 10:29-31 at doon naman sa Luke 12:6-7. Sige, puntahan muna natin. Sabi sa Matthew 10:29-31, very familiar ang text na ito. Ang sabi diyan, Matthew 10:29-31. Sabi sa 29, are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside the Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid, you are worth more than the sparrows. Tapos punta tayo sa Luke chapter 12. Parehas lang ito, ha? Dalawang version lang, dalawang context lang titingnan natin. Luke chapter 12:6-7, sabi naman dyan, are not five sparrows sold for two pennies, yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. We'll talk about sparrows, particularly yung tinatawag na the fifth sparrow, yung panglimang sparrow. Okay, bago yan, tanungin ko muna kayo, mga kapatid. Naranasan mo na ba, kapatid, na ikaw ay ma-lockdown, ma-ignored, mabaliwala, maliitin, o ma-devalue ng ibang tao? Naranasan mo na ba yan? No? Na ikaw ay minaliit, minata, yan, tawag natin dyan, ano, kinotya, na-devalue, or hindi nabigyan ng halaga, no, sa trabaho, sa relasyon, sa ministry, lalong-lalo na sa pamilya, no, hindi ka nabigyan ng halaga, no? Meron akong nakausap how many days ago, merong member ng kapamilya, medyo nagtatampo siya kasi hindi na siya nabibigyan ng halaga porket wala na siyang kita, wala na siyang income, o na maliit na lamang na iaambag niya, parang nawala na rin kasabay ng kanyang walang ambag, nawala na rin siya ng say, no? Nawala na rin siya tawag dito, ng command, no? Yung parang pakiramdam mo, ikaw ay ano na lang, tau-tauhan sa posporo. Di ka na pinapakinggan. In short, para ka nang living dead. O hindi man ngayon, hindi man ito sa lahat maaari, alam kong ang ilan sa atin ay nakaranas na, in one way or another, nakaranas na tayo ng ganyang pakiramdam. Ang iba ay katatapos lang, ang iba ay kasalukuyang nakakaranas ng ganyang pakiramdam, at ang iba naman ay makakaranas pa lamang, wag naman sana. Kasi sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam na ikaw ay mabaliwala, na ikaw ay maliitin ng ibang tao, lalong-lalo na kung maliit ka pa, minaliit ka na nga, maliit ka pa. Now, we live in a world kasi, mga kapatid, that defines value or worth or acceptance based on sometimes wealth, pera. No? Dito sa mundo natin, kung sino ang may pera, yun ang pinapakinggan, yun ang may value pag may pera ka. Mahalaga ka, may say ka, may kay ka, may karapatan ka. Social standing, halimbawa, ikaw ay politiko, mataas ang iyong katungkulan, abay mahalaga ka. No? Hindi ko sinasabing sa lahat ito, pero that's actually the norm. Ikaw kung may mataas kang pinag-aralan, meron kang master's degree, may doctorate degree, ikaw ay lawyer, ikaw ay doktor, mataas ang pinag-aralan mo, aba, mahalaga ka, may say ka. No, sa ayaw natin sa gusto, yun ang norm, yun ang kultura. At ang iba naman, kung may looks ka, yung mga artista, matindi ang dating, mga sa beauty pageant, pag nanalo kang Miss Universe, ano pa, Miss Philippines, yung mga ganyan ang dating, matindi ang looks mo, abay may dating ka. Pag may dating ka, abay may value ka, binavalue ka ng society. No? So yan, ano, sa ayaw natin sa gusto, that's the

naranasan mo na ba yan? Na ikaw ay namaliit, ikaw ay tiningnan na parang walang say. At ang pinakamasakit diyan na yung sa pamilya, no? Mabuti pa sa trabaho, trabaho lang yan. Pero kung sa pamilya mismo may nagmaliit sa'yo, na may nag-devalue sa'yo, nakakaramdam ka na parang wala na yata akong halaga dito. Parang wala yata akong say dito. Abay, hindi ba ganda ang pakiramdam na ganyan? Paminsan, I would like to tell you that hindi yun tama, lalong-lalo na sa atin ang mga mananampalataya. Because the Bible says, the Lord did not give us the spirit of timidity, but the spirit of power. Now, mga kapatid, to address this issue, Jesus himself presented a clear teaching using the concept of the sparrow, particularly the fifth sparrow, to demonstrate how he values even those whom the world considers insignificant. Bigyan ko kayo ng background ng text na ito. In the Bible, our Lord Jesus urges us over and over again to observe the birds of the air and learn spiritual lesson from them. In Matthew 6:26, Jesus says, observe the birds. And not just any birds. Hindi lang any birds. He didn't say observe the majestic eagles, observe the colorful peacock. Hindi ganun. Kasi kung titingnan mo, balik ka sa Matthew, God didn't say observe the parrot or any other meaningful kind of birds. But he goes down to the bottom of the birds. No? Sabi niya, he says, observe the sparrow. Alam niyo ba kung anong sparrow? Well, dito sa atin sa Bicol, ang sparrow ang tawag dyan, Maya or Dignus. Magsarong pamilya lang yan eh. Kadalasan ang mga Maya, makikita mo sa palayan, ano, sa bundok. Ang Dignus naman, meron din sa bundok, marami din yan sa bundok. Pero kadalasan sa mga Dignus, makikita mo yan ano, sa mga malalaking katedrals. Nandyan yan sila namumugad. Sa bahay namin, napakarami niyan. Araw-araw, pagkakaumaga at mga hapon, ang iingay ng mga Dignus. Ang mga Dignus or Maya ay talaga namang walang halaga. Unang-una, hindi mo makain yan. Liliit. Oo, tapos naman, ang lansa ng katawan niyan, hindi mo talaga maluto yan. No? So wala siyang pakinabang. Pangalawa, kung sa mga ano, kung sa mga magsasaka, peste talaga ang tawag diyan. Peste talaga 'yan, bakit? Kasi 'yung mga Dignus na 'yan, eh pag sumalakay pati 'yan, ano 'yan eh? Libo-libo eh, bababa 'yan sa palay mo pag umalis sila, pag alis nila, tangkay na lang ang tira, matindi 'yan. Umatake sa mga palay. So, sa mga magsasaka natin, mga farmers natin, ang tingin diyan, peste. Walang pakinabang. You know, even during the time of Jesus Christ, sparrows were considered the cheapest of all birds sold in the marketplace. Pinaglalaroan lang kasi ito. Pinaglalaroan ng mga bata hangga't mamatay kasi hindi naman to ano eh madaling alagaan kasi pag nasa kulungan sila, hindi sila kakain, mamamatay lang sila. Sanay sila sa gala lang eh. So, even during the time of Jesus Christ, itong mga sparrow na to ay talagang pinakamababang uri ng birds in the marketplace. Why? But why, of all the birds, Jesus wants us to learn from the sparrow? No? Sa dinami-daming magaganda naman na birds, pwede naman yung sabihin, learn from the eagles. Learn from the parrot. Yung mga colorful peacock, you learn from them. But why, of all the birds, Jesus wants us to learn from the sparrow? And not just from the sparrow, he wants us to focus on the fifth sparrow. Sa context na ito, mga kapatid, ang mga fifth sparrow, panlimang sparrow, ay mga sparrow na wala na talagang halaga. Sila yung mga payat, pilay, malapit nang mamatay. O yung mga sabi ka sa atin yan, mga rukruko na sila, mga puno na sinda. And yet, Jesus wants us to learn from them. So anong matututunan natin sa fifth sparrow? How does God see the fifth sparrow and what can we learn from them? May isang punto lang ako gusto share ngayong umaga. Unang principle ay ganito. What seems trivial in the world is meaningful and

treasured by God. Ang tinitingnan ng mundong ito na walang halaga, ay may halaga pala yan sa ating Panginoon. Napakahalaga niyan sa ating Panginoon. Sabi sa verse, particularly sa Matthew 10:29, sabi diyan, are not five sparrows sold for two pennies or pesos? Yet not one of them is forgotten by God. According to Matthew 10:29, two sparrows are sold for one penny. Or you can get a super deal and get them five of them for two pennies, two pesos. No? So, notice that it didn't equate. Parang may mali. Para sa piso, dalawang maya. Pero bakit nagiging lima pag dalawang piso bibilin mo? Di ba? Kahit yung mga grade to, alam nila na pagka ang dalawang maya ay piso, ang apat na maya, dos yan. Bango yun? Pero sa equation ni Jesus Christ, he says, there is a 50 sparrow. Alam mo yung ano baga, yung sabi natin na pag nasa market ka, pandagdag, pampalubag loob. Halimbawa, bili ka nga niya ng isang kilong isda for nga niya 100 pesos. Pero nga niya pag dalawang kilo, ang isdang bibilin mo, may dagdag akong dalawang isda. O yan, ibig sabihin nun pandagdag. No? Pampalubag loob, give away. Pero kadalasan mga kapatid, itong mga pang-give away na to, ito yung mga malitang halaga. Ito yung mga hindi quality. Pandagdag lang sila eh. Pampalubag loob. Kadalasan pag isda yan, pag dinagdagan ka ng isda, kadalasan yan, mga bulok na yan. Mga pinatagas na lang yan ng yelo. Pagdating sa bahay, dugmok na yan. So yun ang pag sinabi mong pandagdag, mga kulang o walang halaga na yan. Yun yung fifth sparrow. Pag bumili ka ng piso, dalawang sparrow. Pag dos pesos, imbis na apat na sparrow, may dagdag na isa. Pero huwag mo asahan na magandang klase pa yon. Yun ay wala na talagang halaga. Ang tawag dyan, the fifth sparrow. Sparrow na wala ng halaga. Now, the fifth sparrow doesn't have any value in the mind of the shopkeeper. Kaya nga, pandagdag na lang siya eh. Pero sa umagang ito, mga kapatid, makikita natin ang sinabi ni Jesus, ang sinabi ng Panginoon, yet not one of them is forgotten by God, even the fifth sparrow. Anong gustong puntuhan dito ng Panginoon? Sa mata ng shopkeeper, yung fifth sparrow na yan, yung walang halaga, yung fifth sparrow na yan, ay wala na talang halaga. But in the mind, in the perspective of God, sa pananaw ng Panginoon, in the equation of God, even the 50 sparrow is still very precious sa Kanya. Even though it is an odd bird, even though it doesn't fit in, or even though the people thought it doesn't worth anything, yet the Bible says, yet not one of them, including the 50 sparrow, is not valued by God. Mahalaga pa rin yan sa Panginoon. Yan ang napakagandang mensahe na gusto kong maintindihan ng bawat isa, especially doon sa mga karamdam na sila ay wala ng halaga or nadidevalue ng ibang tao. This narrative conveys both literal and figurative meanings. Literally, it affirms that even the smallest bird, even the sparrow, apparently is significant yan sa Panginoon. Yun ang literal niyan. But figuratively, mga kapatid, the fifth sparrow symbolizes persons or individuals whom the world regards as insignificant or worthless. Mga taong binabaliwala, mga minamaliit na mga tao. Saan ka man naroroon ngayon? Kung nakakaramdam ka ng parang wala na yata akong halaga sa relasyon na ito. Parang wala na yata akong halaga sa pamilyang ito. Parang wala na yata akong halaga. Liit-liit na nga ng tingin nila sa akin. Hindi na nila ako binibigyan ng value. Yun ang fifth sparrow. So kung sa ngayon, mga kapatid, pakiramdam mo ikaw yata yung fifth sparrow. Parang ano ko na lang sa bahay. Parang ghost. Ha? Dinadaan-daanan ka na lang, hindi ka na pinapakinggan. Lahat ng ginagawa mo mali.
No, parang kung nakakiramdam ka ba ng fifth sparrow, na ikaw yung fifth sparrow, I want you to understand na ang halaga mo wala sa opinion ng iba. Wala sa kalagayan mo, wala sa matangkad ka, payat ka, mababa ka, maitim ka, wala sa description mo ang halaga mo. Kasi kahit man ikaw kasama ka doon sa mga tao na minahal ng Diyos ng gusto at binayaran niya ng kanyang banal na dugo, ganon ka kahalaga sa Panginoon. So despite the perceived lack of worth, I would like to tell you that in the perspective of God, you are so precious. You see, it's so sad that the world defines value or worth based on status, wealth, face value, and achievement. Sa mundong ito, if you don't fit in, and you don't fit into the descriptions of the world, you are considered the fifth sparrow. Pangdagdag ka lang, extra ka lang, pampadami ka lang, add-on ka lang, at kung ano bang tawag. Isa lang ang ibig sabihin nun, ikaw yung fifth sparrow. Hindi ka masyadong mahalaga. Kung sa laro, bulan-bulanay ka, your presence, your voice, your opinion doesn't matter. Sayaw natin sa gusto ganyan ng kalakaran sa mundong ito. Maging ikaw siguro, maging ikaw man siguro ang nakikinig ngayon, hindi mo na mabilang ang mga oras, mga ilang beses nang nasaktan ka dahil binaliwala ka. O minaliit ka ng ibang tao. Mas masakit pa, no? Mas lalo nang masakit kung kapamilya mo pa mismo ang nagbaliwala o nagmaliit sa'yo. Sa totoo lang, many of us, if not all, there are moments when we feel like we are the fifth sparrow. So in relationship, sometimes we are not given value that we desire, lalo na pag lagi kang wala kang trabaho, wala kang nagawa, no, kulang ang ambag mo. Ikaw ay nagtatrabaho sa PAL. So nasa PAL ka na, nasa MIA ka pa, no? Pala mo nin miya-miya kain. Wala ka nang say, no? Well, minsan kasi nadidevalue ka dahil kasalanan mo rin. Sa totoo lang, I want to be fair, ha? Minsan, huwag ka magsama ng loob. Nadidevalue ka ba dahil despite sa mga ginawa mo, minamaliit ka pa rin? Aba, ibang usapan yun. Pero kung nadidevalue ka dahil may pwede ka naman gawin pero wala kang ginagawa, aba, mag-isip-isip ka naman. No, alibawa, malakas ka pa naman, pwede ka naman magtrabaho pero hindi ka nagtatrabaho. Siyempre talagang bababa tingin sa'yo. Di ang solusyon dyan, magtrabaho ka para mabalik ang value mo. Eh, ganun eh. Pero after doing so many things, you are being devalued just because of your stand, just because of your looks. Aba, ibang usapan yun. Kung talagang you are doing your best naman, pero nadidevalue ka pa rin, nako, ibang usapan yun. Minsan sa workplace, pakiramdam mo, ginawa mo na ng lahat, nagpapacute ka na nga, nag-i-split ka na nga, pero hindi pa rin ikaw nabigyan ng pabor, hindi pa rin ikaw ang apple of the eye at wala ka sa listahan ng mga napopromote or mapopromote. Less priority ka. Or minsan sa pamilya, lalo na kung ngayon na nga, kulang ang ambag mo, wala ka ng ambag. At ang pinagmamalaki yung kapatid mo, pinagmamalaki yung ibang tao, yung kapitbahay mo, ikaw eh medyo hindi ka na ipagmamalaki ng mga kasamaan mo, ha? Abay, hindi masarap sa damdamin yan. Or you may be here this morning listening and silently you are saying, parang ako yan, ha? At ang pakiramdam mo ay parang you are slowly losing your confidence and you're starting to believe that you are as good as nothing. Kapatid, kung yan ang pakiramdam mo, I am here to tell you, huwag ka paniwala. Huwag kang pakakain sa sitwasyon na yan. Huwag kang pakakain sa public opinion. Huwag kang papakain sa declaration ng mga tao sa'yo. The Lord has sent me to tell you this morning, kahit wala na ni isang taong naniniwala sa'yo o na kaya kang ipagmalaki or naniniwala sa kayaan mo, rejected ka na kahit na sino pang tao o ng mahal mo sa buhay, I tell you, the Bible says you are never invisible to God. You are not forgotten by God. You are maybe ignored or devalued by other people.
But God is telling you today, you are so precious to Him that He gave His only begotten Son to die on the cross para sa iyo. Kasama ka sa nilista ng Diyos ng mga mahal niya at iniligtas sa tiyak na kapahamakan at ang katapat mo ay ang dugo ng kanyang nag-iisang anak. The Bible says in Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Stop listening to the negative declaration of other people, especially those who are not members of your fans club. Pero sabi ko kanina, paalala lang, but if there is a need for you to change something in you, kailangan mong baguhin at yan ang dahilan kung bakit ikaw ay hindi na ba-value eh. Hindi ka naliligo. Joke lang. May dapat ka namang gawin pero hindi ka nagagawa. Sama ng ugali mo. So kung may kailangan kang gawin, gawin mo. Pero again, ang value mo ay wala doon sa ginagawa mo. Ang value mo ay nasa pananaw ng Diyos sa'yo, nasa deklarasyon ng Diyos sa'yo that you are His child and nothing should change that. I remember David as I end. Si David was considered the fifth sparrow of the family. Alam niyo naman ang istorya, di ba? One day, pumunta si Samuel sa bahay nila at naghanap, sabi ni Samuel, the Lord has sent me here to anoint one of your sons. And here come Jesse, the father, presented all the seven sons. I can imagine si Jesse presenting, excited siya and very proud to present his sons from eldest to youngest. Ito yung anak kong the eldest, magaling ito. Trained ito. Ito yung pangalawa, mabait ito, maa-assign ito. Ito yung pangatlo, and all the positive declarations. But Samuel said, where is the eighth son? Bakit wala dito? The mere fact that the father Jesse didn't present David, it is tantamount to saying that he was not proud na i-present si David. But based on this context, pwede mong masabi, kapatid, na si David was the fifth power in the family. Hindi proud ang kanya mga kapatid, ang tatay niya sa kanya. Kasi nandun siya sa... pinatawag siya ni Samuel, palagay ko, sabi ni Jesse, ayaan mo na yun. Shepherd lang yun. Mabata ito. Ano? But Samuel insisted that David should be called and should be presented. When Samuel saw David, lo and behold, siya pala ang pinili ng Diyos. Siya pala ang inanoint ng Panginoon. Ang binaliwala ng mga kapatid, ng anak ng tatay niya mismo, yun pala ang piniling i-anoint ng Panginoon. And one day, right after that, David was never the same again. He became the general of the Israel's army. He became the most famous king of Israel. Siya ang sinabihan ng Diyos na a man after God's own heart. At higit sa lahat, siya ay naging great grandfather of Jesus Christ our Lord. Ang pangalan ni Haring David ay nakadikit sa pangalan ni Jesus. Kaya nga sa New Testament, anong sabi ng mga, anong isa sa mga title ni Jesus? Jesus, Son of David. Can you imagine that? Sino si David na pinalaga ng husto ng Diyos? Na tinaas ng husto ng Diyos? Siya ang dating fifth sparrow. Let me tell you something about God. Sometimes God picks from the rejected people. He loves to pick people that are of less value in the world. Kaya mga kapatid, let me encourage you. Maaring isa ka sa mga binabaliwala ng mga tao, hindi ka pinapaniwala ng kakayanan mo. Ha? Ang masakit like David, sarili mong pamilya, sarili mong ama, sarili mong ina, sarili mong kapatid, ang hindi naniniwala sa kakayanan mo. Listen. Just stay where you are, be faithful to the Lord, listen to what God says. Ang Diyos mismo ang aangat sa iyo sa mga taong nilalangit sa mundong ito. Hanggat naniniwala ka sa Diyos, sumusunod ka sa Panginoon, one day God will lift you up. Yan ang sabi ng Bible. Let me tell you, na one day,
Alam mo ba, ang pinaka mainam na gante sa mga taong nagmamaliit sa'yo ay kung ayusin mo ang buhay mo at maging successful ka. Hindi yung aawayin mo sila. Ang pinakamainam na gante, ay hindi ako nagtuturo ng gante ha, description lang ito. Ang pinakamainam na gante ay one day makita ng mga taong nagmamaliit sa'yo na pinagpala ka ng Diyos. Makita nilang very successful ka. Yun yung pinakamasarap na return, nagganti sa mga tao nagmamaliit sa'yo. Huwag yung minamaliit ka na, you went to the dogs. Lalo ka na-discourage. Hindi, challenge yan sa'yo to make a stand. At sabihin mo, one day I'll prove. Ipuprove ko sa inyo na hindi ako kagaya ng iniisip nyo. By obeying the Lord, staying humble, and one day God will lift you up. Nakasulat sa Bible yan eh. Humble thyself in the sight of the Lord and He will lift you up. So yun po ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Kung pakiramdam mo, fifth sparrow ka, well, huwag ka manatili dyan. Hindi lang yan ang plano ng Diyos sa'yo. The Bible says God has a great plan for you. Stop listening to the negative declaration of other people, especially those who are not members of your fans club. Start listening to God. The Lord says, I have a plan for you. Plan to prosper you, not harm you, but to give you hope and a future. Magiging muna tayo sa isang awitin sa mga listeners natin sa radio at sa Facebook. Makakita muna kayo ng mga paalala mula po sa ating stasyon. Babalik ako maya-maya.

0: Yan, napakagandang awitin, ano? Actually, first time ko rin palang marinig ang awitin na yun. Hinanap ko siya kagabi, ay, yung ganda. Ha? Ikaw ay mahal ng Diyos. Ano ba ang kalagayan mo sa buhay? Mahal ka ng Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi nakadepende sa ambag mo. Hindi nakadepende sa looks mo, hindi sa nakadepende sa position mo. Ano ba ang kalagayan mo sa buhay, mahal ka ng Diyos. Iyon ang papakinggan mo.
1: Kung ang estilo mo, kahanga-hangang totoo, sana'y dumami pa.
0: Gianna De La Rosa, good morning, Bishop Rico. Salamat, Sis Gina. Late ka na.
1: Sa Panginoon.
0: Sister Grace Kainano, the more we learn about Jesus, the more we love Him. Amen. Thanks po, Bishop Rico, for the insights about the fifth sparrow. Oo. Alam mo, nang binabasa ko to, talaga namang tumatak ito sa puso ko na the fifth sparrow. Minsan kasi nakakaramdam tayo. Ibang tao pinaparamdam sa atin, tayo yung fifth sparrow. Eh. Diba, ang sakit, ang sakit ma-devalue. Hindi mo magugustuhan ang pakaramdam na ikaw ay mawala ng value or mamalitin ng iba. Pero wag tayong mag-ano dun. Wag tayong magpalamon sa ganong klaseng pakiramdam. Ang totoo niyan, anak ka ng Diyos. Ang totoo niyan, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Ang iyong halaga ay wala sa opinion ng iba. Ang halaga mo ay nasa deklarasyon ng Diyos. Kaya don't go to the dogs, doon sa mga nakakaramdam na minamaliit ka. Nako. Huwag kang papayag na lamunin ka ng ganung pananaw hanggat sa ikaw ay maramdaman mo na rin na talagang wala ka ng halaga. Bumangon ka, kapatid. Ay, ipakita mo sa kanila. Sabi ko nga kanina, ang pinakamagandang ganti ay yung makita nilang ayos ang buhay mo at pinagpapala ka ng Diyos. Ha, kung very successful ka na, sila mismo ang kakain sa mga salitang binitawan nila about you. Salamat tununong tabi sa indong mga pagantabay. Salamat tununong tabi sa mga susunod pang makikinig nito, sa mga magre-review nito mamaya, o sa mga susunod na araw. Magandang araw sa inyong lahat. At naway pagpalain din kayo ng Diyos sa mga salita ng Diyos natin pinag-usapan ngayon. Lalong-lalo na doon sa mga nakakaramdam ng lungkot, ng sakit. Dahil sila ay hindi nabigyan ng halaga. Well, si Lord nga na-devalue din eh. Hindi lang na-devalue, pinagtawanan. Can you imagine, iparada ka sa paradahan ng mga kriminal. Eh, hindi maganda nung araw pag ikaw ay naipako sa krus. Ibig sabihin, you are a worst criminal. Can you imagine si Lord Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ay naiparada sa sa mga makasalanan at ipinako sa krus. Diba? Very simple yun. Na-devalued si Jesus Christ. Sinaktan, minaliit. Ang daming beses siyang minaliit eh. Pero alam ng Panginoon ang kanyang misyon at alam niya kung ano ang kanyang value. Yun ang gusto kong sabihin din sa inyo mga kapatid. Maaring ikaw ay nakakaranas ng ganyan, ilipat mo ang iyong perspective sa salita ng Diyos. At ilagay mo sa puso mo kapatid na ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Huwag mong paniniwalaan yung mga bully, yung mga kantsaw sa'yo na wala ka ng halaga. Yung mga nagpaparamdam sa'yo na wala kang halaga. Aba, hindi sila ang magde-define ng buhay mo. Meron at merong taong magpapahalaga sa iyo.
1: Ang gawa, talagang bubod ng sama. Isusumbong kita sa Panginoon.
0: Salamat tununong tabi sa mga listeners natin sa radyo na hindi nagpaparamdam pero nakinig kayo. Nawang salita ng Diyos ay mapagpala kayo sa umagang ito. Smile na. Huwag na tayong do not stop looking down on yourself. Do not allow other people to put you down or to bring you to the dogs. Anak ka ng Diyos, tandaan mo yan. You are a child of God. Nothing should change that. May magandang plano sa iyo ang Diyos. Huwag ka lang tatamad-tamad. Ibang usapan yun. Ha, gawin mo ang dapat na gawin mo. Do it for the glory of God. Mag-aral ka na maayos. One day, iaangat ka ng Panginoon. Ano, kahit sa tingin ng mga tao, ang baba mo ngayon, eh, okay lang. Do your best where you are. Sabi nga niyan, bloom where you are planted. Kung estudyante ka ngayon, sige, mag-aral ka lang. Kung nasa lowest mammal ka ngayon sa trabaho mo, sige lang, one day, iaangat ka ng Panginoon. Pag nakitaan ng Panginoon na ikaw ay maaasahan, you are faithful to the small things, God will put you in charge of the bigger or big things. Yun po, biblical ho yan. Mabati ang mabuti. Yo, sa lamatununong tabi sa Into Gabon, sa inyong pagsama sa Kuya sa loob ng isang oras, digdig sa programang Makabulong Buhay, every Saturday po yan, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa mga nagantabay sa akin sa Facebook Live, sa mga nagantabay sa atin sa radyo na inabot po ng signal ng FBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pagpalainawahan kayo ng Panginoong Diyos sa buong maghapon, ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan. At nawa ang gabay ng Panginoong Diyos ay mapas sa inyong lahat. Ako'y magpapaalam na. Nakasama ko po sa technical side si Don Ramon Diaz. Ako po inyong kasama sa tuwing Sabadong programang Makabulong Buhay, Pastor Rico Jarrett. Habay po, God bless everyone.

0: mabuti.
1: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelid, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
2: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
3: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
2: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
3: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
2: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
3: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
2: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
3: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
2: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
3: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
2: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
3: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
2: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
3: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
2: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
4: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
0: Be! Summer na! Ano plano mo?
6: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
0: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
6: Makabuluhan? Eh, bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
0: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
6: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
0: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
6: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
0: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
6: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
0: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM.
6: Until all have heard.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat? O hanggang...
10: Cheesy na lang talaga.
2: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo ay nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na sinyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At panganim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
11: Ang sakit sa baga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Narito ang ilang mga hakbang upang mapanatiling malusog ang ating mga baga. Una, magkaroon ng regular na check-ups. Ugaliing magpatingin ng regular sa isang doktor, lalo na kung may nararamdaman, upang maagapan ang mga sakit sa baga tulad ng pulmonya at tuberculosis. Pangalawa, iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay ang pangunahing sanhi ng mga seryosong sakit sa baga kabilang na ang lung cancer. Pangatlo, iwasan rin ang paggamit ng vape. Ang vape ay mas mababa ang panganib kumpara sa sigarilyo. Ngunit hindi pa rin ito ligtas na gamitin. Ang paggamit nito ay nakasasama sa ating mga puso at baga dahil sa mga kemikal na maaaring magdulot ng long-term lung injuries. Kahit na itinuturing itong nakakatulong sa pagtigil ng paninigarilyo, ngunit dahil sa presensya ng nicotine, nananatiling nakaka-addict at nakasasama pa rin ito. Pang-apat, iwasan ang second-hand smoking. Umiwas sa mga taong naninigarilyo, pati na rin sa mga lugar na mausok ang paligid. Ang paninigarilyo ng ibang tao sa iyong paligid ay maaari pa rin magdulot ng panganib sa iyong baga, kahit na hindi ikaw ang mismong naninigarilyo. Panglima, iwasan ang exposure sa polusyon. Kung maaari, umiwas sa mga lugar na mataas ang antas ng air pollution. Kung hindi maiiwasan, magsuot ng face mask upang mabawasan ang paglanghap ng maruming hangin. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Ang ehersisyo ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating baga at buong katawan. Nakakatulong rin ito kung nais mong umiwas sa paninigarilyo. Subukan ang ilang exercises tulad ng pagtakbo o kahit simpleng paglalakad. Pangpito, magkaroon ng healthy lifestyle. Kumain ng mga pagkaing mataas sa bitamina at mineral tulad ng prutas at gulay at umiwas sa mga bisyo. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga upang mapanatili ang kalakasan ng ating baga. Sa simpleng pagsunod sa mga hakbang na ito, malaki ang maitutulong nito upang mapanatiling malusog ang ating mga baga at katawan. Isang paalala mula sa Department of Health at ng CARE 104.3 The Way FM.
9: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello po, isang napakaganda at napakainit pa rin na Sabado ng umaga aming pagbati sa iyo, kaibigang Kakarian. Welcome na naman po sa isa na naman na edisyon ng ating programang Walk Through the Bible. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ang inyong mga makakasama. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap. Sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, kahit mainit ang panahon ngayon ay ginaway. Ganun din ang inyong pag-welcome sa programang itong Walk Through the Bible. Sa ngayon po ay tayo ay magsisimulang pag-aaral, pagamat natalakan na natin ito, but napakagandang balikan muli, lalo na ang paparating na Father's Day. Ilang weeks na naman ay Father's Day naman, at ito ay pagtatalakayan natin ang patungkol sa raise up a child.
0: Yan, okay.
1: Capturing the lost heart of parenting.
0: Ayan, okay.
1: Ito so, po ay hango sa kwento ng The Prodigal Son.
0: At ito po ay sinulat ni Phil Tuttle, ang bago pong president ng ating pong of course ng ating organisasyon, ang World Teach Ministries. So, kumusta ang araw mo, kaibigan? Sana ay excited ka na naman para kami po ay sabayan sa ating panibagong pag-aaral na ito. And this morning, sino ang ating makakasama pa, Sir Abel?
1: Surprise!
0: Ang babalik. Mamaya, kikilalanin po natin siya. But anyway, pwede kayo makipag-ugnayan po sa ating mga contact information para po sa inyong mga messages at of course mga gusto niyo pong ipaabot sa amin sa ating pong pag-aaral today. Ito po ang ating contact information, 0998-843-0573. And naka-live po tayo ngayon sa FB, sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram po natin na account is FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY FM. Online streaming po natin is bit.ly/thewayfm. Sa ating po mga Karians, ay pwede po kayo mag-message dyan sa ating Karians official

0: Spotify with our resource person or guest this morning. Kaya abangan niyo po yan. Okay.
1: Okay, so ito po muna ang isang napagandang awitin para sa ating lahat na nakaantabay sa radyo. At ilan naman pong mga paalala para sa mga nakaantabay sa FB Live.
0: Para po sa inyo.

0: kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
1: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
2: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
3: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa pag-aralan natin.

0: Ayan. 7:22 na po ng umaga ang ating oras at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aralan natin, Pastor Abel.
1: Yes, at ang ating teacher po ay ang regular teacher at matagal din nating na-miss. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Walang iba po ang regional director ng World Teach at ang Walk Through the Bible dito po sa Southeast Asia and the Pacific. At ang national director din po ng World Teach Philippines. Let's welcome Pastor Hill Balignasay.
0: Hello,
1: good morning, Pastor.
0: Good morning, Pastor Hill.
2: Okay, yeah. Magandang umaga sa inyong dalawa sa ating studio dyan, sa ating malamig na malamig na probinsya ng Bicol sa Albay. Kumusta kayo sa pagputok ng mayon dyan? Kumusta? Humupa na ba siya?
1: Hindi pa naman po, pero yung bali mga minor ano po effects ang nakaranasan po ng mga albayano.
2: Nakakaawa ang mga kababayan natin, lalo na yung malapit dyan. We're praying for you at good morning sa lahat. Isang Sabadong masaya, maaliwalas at punong-puno ng pagpapala ng Panginoon.
0: Yes po,
2: at tayo ay mag-aaral ng isang bagong serye na naman tungkol sa pagpapamilya, tungkol sa pangunguna sa ating pamilya, lalo na ang mga magulang. Raise up a child,
0: yes,
2: ano,
0: po,
2: ating titignan.
0: Right. Thank you, Pastor Hill, ha. Nasa Pilipinas po ba kayo? At kumusta naman po kayo, Pas?
2: Yeah, okay naman ako sa biyaya ng Panginoon. Yung ibang mga kaibigan natin na nagtatanong-tanong sa sitwasyon ko ay maiging maigi na rin, back to work, as I have mentioned previous weeks ago, at pwede na tayong punta ulit sa mga simbahan at mag-travel muli. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Huwag nating kalimutan yan.
0: Yes.
2: Masaganang kanyang mga pagpapala sa atin, lalo na sa kanyang mga anak. No? So tingnan natin itong Raise Up a Child at meron tayong titingnan na parabola ng Panginoon. Ang parabola na ito ay yung pinamagatang ang alibughang anak, yung prodigal son. Hindi natin alam kung talagang akma yun, ano, sapagkat mga Bible editors lang ang naglalagay ng mga ganyan. Pero dito sa chapter natin, tingnan natin ay may tatlong mga binanggit na parabola. Ito yung picture ng pamilya ko, pinapakita ko lang. No?
0: Yes.
2: Yung context natin, doon sa Lucas 15:1-2, yan ang ating panimula na para ma-set yung setting bago tayo pumunta sa prodigal son, the parable of the prodigal son, sapagkat may audience yan eh. At ang Panginoong Jesus ang pinaka-teacher dito. Sa verse 1 ng Luke 15, ang sabi diyan, "Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus." So itong kontekstong ito, itong sitwasyong ito ay nagtuturo si Jesus sa gitna ng mga maraming tao, no? Ang description nila, ito yung mga makasalanan, sinners diyan. At yung mga tinatawag natin na publikano o mga tax collectors nung araw. But the Pharisees and the teachers of the law, pati yan, kasama yan, grupo ng mga religious sekta nung araw dyan sa panahon ng Panginoon, mga Pariseo, and the teachers of the law, ang teachers of the law, mga kwento, mga Batikanong mga nagtuturo ng na tagapagturo nila, mga rabay na kinikilala nung araw. Ang sabi nila, "This man welcomes sinners and eats with them." So tandaan natin na ang konteksto nito, ang audience si Jesus, nung kinukwento niya itong parabolang ito, ay mga tax collectors, sinners, mga religious groups nung araw, kasama na dyan yung Pharisees at saka yung mga teachers of the law. At meron tayong dalawang parabola bago ito, the lost sheep Sinabi ni Jesus yan sa Luke chapter 15 verse 3 to 7 at lost coin, Luke chapter 15 chapter 8 verse 10. And then itong lost son, the prodigal son, itong center o sentro ng ating pag-uusap ngayong umagang ito. Titingnan natin ang apat na lessons sa mga susunod na Sabado at unahin natin ito. So the context and conflict ng parabola ay mahalaga na malaman natin. The primary message ng parabolang ito ay ito, to receive Jesus' gift of salvation, we must acknowledge our own sinfulness rather than trust in our own righteousness. Yun yung primary message ng parabolang ito. To receive Jesus' gift of salvation, we must acknowledge our own sinfulness rather than trust in our own righteousness. Meron ding secondary message ang parabola. Ang secondary message ay the Father models several key parenting principles that reflect the heart of God. Sapagkat ito ay ang mga characters dito ay yung tatay at yung dalawang anak niya, yung bunso panganay, at iminodelo ng tatay na ito ang ilang mga parenting principles na dapat nating ipamuhay. So titingnan natin to parabola ng alibughang anak. Ang unang session ay choices. Sapagkat mahalaga ang pagpili ng isang tao. Lahat tayo sa buhay natin ay nahaharap tayo sa matitinding mga desisyon sa buhay na kung saan kinakailangan natin gumawa ng pagpili o choices. Tingnan natin kung paano natin mahahango ang buhay ng alibughang anak na ito nung siya ay pumili ng isang desisyon na gagawin niya sapagkat yan ang umpisa ng ating parabola. Luke chapter 15 verse 11, simula na po tayo sa parabolang ito, Jesus continued. So ibig sabihin, yung Jesus continued, nagkwento siya ng una at dalawa, the prodigal, the lost coin and the lost coin, the lost sheep. Tinuloy pa niya ito. Jesus continued. So there was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Alam niyo po, ang parabola ay isa sa mga biblical genre o literary forms, isa sa mga literary forms ng Bible. Ang parabola, marami yan, maraming literary types ang Bible. Bawa, narrative, poetry, prophecy, apocalyptic, mga gospel, didactic, parable, teaching, epistles, at parables. Marami yan. So ang parable ay sinasabi nila, ito ay dinidefine nila ng ganito ang parable. Ang parable daw ay earthly stories with heavenly meaning. So wala talagang naganap na ganitong kwento literal sa mundo na kinukwento ni Jesus. It's just a parable, no? Earthly story with heavenly meanings. No? Hindi katulad ng narrative na may mga historical characters dyan. Ito ay parable, hindi naman yung gawa-gawa, hindi naman yung imbe-imbento. No, wala talagang, kasi pa ang parables, walang pinapangalan ng pronouns yan, personal pronouns yan. Walang pangalan, father, younger son, older son, ganun lang. Wala siyang sinasabi yung may specify na pangalan ng tao. Di kahalintulad dito ng mga storya or narrative sa Bible, marami yan sa Old Testament. So, ito ay parable. At ang pag-interpret ng parable ay madali lang. Ano? You know the setting, you know the story, and you know the significance. SSS lang yan eh. No? You know the setting, you know the story, and you know the significance. So, yung tatlong to, may dynamic ito as we continue to interpret and understand ito. So, ganyan yung nangyari rito. May isang tatay, dalawa yung anak, yung bunso, humingi na ng mana o hiningi na niya yung mana ng kanyang magulang. So, ang lesson dito, the father allowed the son to make choices. Ang ganda, no? Sa pasimula, ang ganda ng takbo eh. Sapagkat ang tatay, binigyan niya ng karapatan talaga at nirespeto na niya yung pagpili, yung choice, yung decision ng anak. Oh, by the way, maraming implication yan at this point, ano, na sa kanilang kultura, sa kanilang Jewish context nung araw, mga Mid-Eastern families nung araw, hindi mo pwedeng hingin ang mana mo kapag buhay pa ang magulang mo, buhay pa ang tatay mo. Hindi mo pwedeng hilingin yan. At sinasabi nila, kapag ginawa mo yan, pwede naman yan eh, ay may implikasyon yan. Unang-una, ay hindi ka na parang itinanggi mo na na may pamilya ka na galing ka dyan sa pamilyang yan. Kasi kinuha mo na yung mana mo eh. No? At itinuring mo nang patay yung tatay mo. Yung mga ganong mga prevailing ideas, beliefs nung araw sa paghingi ng mana. Kahit sa ngayon, naapektuhan tayo ng ganyang mga mindset, no? Na hindi mo pwedeng hingi ng mana kapag buhay po si ang buhay pang magulang mo. Parang, ang sabi nga nila, parang tabu, parang hindi nakaukit sa isipan natin yan na gawin. No? So dito, ang lesson natin, yung tatay ay pinayagan niya yung kanyang anak na magkaroon ng isang desisyon o pagpili. Ano kasi ang tukso minsan sa mga magulang? Bakit hindi nila pinapayagan minsan ang mga anak natin gumawa ng kapasyahan sa buhay nila? Temptation. We are tempted to control our children's lives to prevent poor choices. Parang nag kimi tayo na bigyan sila ng payagan o sa gusto nilang mga choices. Minsan nandun yung pagkontrol ng magulang sapagkat gusto natin siyang maiiwas o gusto natin silang maiiwas sa maling mga pagpili. Ito yung tukso, no? Parang ang tatay hindi niya pwedeng basta-basta payagan yung anak niya na gumawa ng kapasyahan sa sarili niya kasi nga nangangamba siya na yan ay maling choice na gagawin niya. Itong tukso sa atin minsan. Kaya tayo, yung mga anak natin, wala, nakaasa lagi sa atin pag ganito ang kalakaran ng pamilya. Wala, hindi lalaki yung anak natin na may kanyang yayakapin ang kanyang responsibilidad kasi ginawa niya yung desisyon na yan. Eh, ang problema dyan, ang magulang minsan, siya yung unang nangangamba. No? Matindi ang kanyang takot na baka itong desisyon ng gagawing desisyon ng anak ko ay mapapahamak siya. Ano ang warning? May babala tungkol dyan sa issue na ganyan. Without choices, children often grow up to be immature. Oo nga. Gusto niyo ba mga magulang na hanggang sa lalaki na nila, mga anak ninyo, may asawa na sila, may mga apo ka na nga sa kanila, ay nakasandig pa rin sila kung anong sasabihin ng tatay, ang tatay ang magbababa ng desisyon para sa mga anak. Ang pangit naman nun, ganun. So kung walang pagpipiling gagawin ang ating mga anak, sila mismo, hindi sila magiging mature. Hindi sila magiging responsable sa kanilang gagawing desisyon. Pabayaan natin. May mga desisyon na dapat nating tignan at bigyan lang din ng pagpapaliwanag. But ultimately, bigyan mo ng pagdidesisyon yung anak mo sa gusto niyang gawin. Ngayon, may mga prinsipyo tayong titignan dito. Lima ang prinsipyo dito na susundan natin. Tandaan natin, una, choices are part of God's plan. Bahagi ng plano ng Diyos ang pagpili o pagpapasya ng isang tao. Yan ay plano ng Diyos yan. Sa lahat, mas balikan niyo ang mga istorya sa Bible, hindi ang Diyos ay hindi niya sinasaklawan yung pagkakaroon mo ng desisyon sa sarili mo mismo. Sapagkat parte ito ng plano ng Diyos. Oh, sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20, This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before your life and death, blessings and curses. Now, choose life, sabi ng Panginoon. Now, choose life so that you and your children may live. So, ang tao nakakumpronta sa dalawang bagay na makikita niya. Yung bagay na buhay na pagpapalain ng Diyos o buhay na si, pagsusuko, yung punong-puno ng sumpa ng Diyos. So, anong gagawin mo dyan? So, sabi ng God, yan. Kung pipiliin ninyo, na buhay na punong-puno ng pagpapala ay umayos ka, no? Magkaroon ka ng takot sa akin, magsilbi ka sa akin, bigay mong buhay mo sa akin. Eh kung gusto mo yung puro mga pasakit sa buhay mo, ito rin ang piliin mo. Kaya ang sabi ng God, now choose life so that you and your children may live. And that you may love the Lord your God. Listen to His voice and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. So yun, plano ng Diyos yan. Di natin maliligtasan yan. Darating sa panahon ng ating mga anak, magkakaroon sila ng desisyon, kaya natin sila para sa kanilang sarili. Ang ating gagawin lang ay gagabayan sila. Pero hindi natin aagawin yung kanilang kapangyarihan na pumili ng gusto nila. Number two, okay, the second principle, choices have consequences. Tandaan natin, ang pagpili ng isang tao ay merong bunga nito. No, itong pinili ko, dito yung magiging konsekwensya niyan. Ito yung pinili ko, may konsekwensya din yan. No? Do not be deceived. Galatians chapter 6 verse 7, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Yung prinsipyo dito, mga kapatid, kung ano yung iyong itinanim, prinsipyo ho yan, yun ang iyong aanihin. So sinasabi na sa ating lesson ngayon, na ang pagpili ng isang tao ay magbubunga ito ng konsekwensya. Prinsipyo, ikatlo. Okay. Principle number three, choices can have eternal implications. Yung iba kasi, ang pagpili nila parang para lang sa mundo na kanilang kinagagalawan. Hindi. Ang pagpili ng isang tao ay maapektuhan at magkakaroon siya ng eternal na implikasyon. Halimbawa, sabi nila, there are two major choices na gagawin ng isang tao sa buhay niya. Unang-una, yung pagpili niya ng pag-aasawa. Sapagkat pag pinili mo mag-asawa ka, pakikisamahan mo yan hanggang ikaw ay mamatay o kayo ay parehong mamatay. O yung isa ay mamatay, tsaka ka lang magkakaroon muli ng pagkakataon mag-asawa. You stay through thick and thin for life. Yun ang desisyon ng mag-asawa. Meron pang isa na major decision na si Jesus ay yung kikilalanin bilang isang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kapag iyan ay ginawa mo, merong eternal implication yon. Anong sabi ng Biblia sa heart of the gospel na verse, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall never perish, but will have everlasting life. So you make a choice. Kung ang choice ko, i-reject ko si Jesus dito, yun, mapapahamak ka. Kung ang choice ko, tatanggapin ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan kasama niya. So itong prinsipyong ito, choices can have eternal implications. Napakahalaga. Principle number four. Principle number four. Choices measure how much you have learned. Ang ganda nito. Ang pagpili mo, nagpapakita kung may natututunan ka sa mundong ito o wala. Sapagkat minsan may mga choices tayo talaga na may mga konsekwensya na mali. Minsan, natututo tayo. Ako, ang prinsipyo ko minsan na ganito eh, na naising kong matuto sa mali ng iba kaysa sa mali ko, di ba? Mas namumutawi yon. Mas nanaising ko na matuto sa buhay kong ito sa mali ng iba kaysa yung mali kong pagpapasya. Kasi nakita ko, to, may mga choices ang mga tao, no? Nung sila ay may opportunity na mag-aral, pabanjing-banjing lang sila kasi akala nila eh marami silang kwarta at 'di ba? Mayaman sila, kaya hindi na kailangan ng aral-aral. Hindi mo alam sa isang iglap mawawala yung yaman mo. Ay malaking pagsisisi yung balang araw. Sana kung nag-aral ako noong araw, sana maraming mga sana eh na mangyayari yun eh. Oh. So kung alam mo na ang mga tao sa mundo ay parang walang pagpapahalaga sa kinabukasan nila, eh huwag mong gawin yon. Ikaw ay magpasya na ikaw ay magpursigi sa hirap ng kalagayan mo, magpursigi ka para mayroon kang matapos at magkaroon ka ng magandang buhay at kinabukasan. So, malalaman mo ay isang tao kung marami siyang natutunan sa mundo o wala. Kasi kung hindi niya maranasan yan, puro, ay, si tatay na lang. Bahala na si tatay, no? Bahala na si ang aking ama, magpasya dyan. Wala. Wala kang matutunan talaga kasi iasa mo ito sa iba. Ito yung panghuli, no? Okay? Choices must be tailored to the child's age and personality. Siyempre, pag ang ating mga anak malilinggit pa, meron tayong karapatan na saklawan yung kanilang pagpapasya. Sabi ng anak mo, tatay, gusto kong kumain ng ice cream. Eh, manananghalian na kayo. Eh, 5 minutes na lang, nakahain na yung lunch ninyo. Papayagan mo ba yon? Tatay, gusto ko ng lollipop. Kung kakain na kanyang tanghali, tsaka na lang pagkatapos yung kumain, panghimagas yan, pwede. So, pwede mong agawin o kaya ay saklawan yung choice niya, yung bata. No? Pero kung adult na yan, gagawin na niya yung pagkakaroon ng yung adult decision na yan, hindi mo na masasaklawan yun eh. No? Wala ka na doon, hindi mo na makokontrol kung ano yung dinesisyonan ng anak mo na teenager na minsan, ay hindi mo na masaklawan yon. So, depende sa edad ng anak mo at sa kanyang personalidad. Yung personalidad na iba-ibang anak natin, minsan yung iba mahihain. Yung iba naman ay talagang vocal, no? Talaga active, no? So itatama natin 'yon. Iaayos natin yung pagpili nila ng mga gagawin nila at gusto nila ayon sa edad at sa personalidad ng ating mga anak. Ika-anim, choices should be guided by God. Ito yung gusto ko. Ilan sa atin, mga kapatid, pag nagdesisyon, magkakaroon ng pagpapasya ay dinudulog muna niya ito sa Diyos. Panginoon, ito ba yung tama? Ito ba yung tumpak na desisyon na gagawin ko ay galing sa iyo, Panginoon? Bigyan mo ako ng liwanag, bigyan mo ako ng karunungan para ang desisyon ito ay hindi ako mapahamak, hindi ako mapariwara. Tandaan natin, choices should be guided by God. Kaya kung ang choice mo hindi ito ginabayan ng Panginoon at magdesisyon ka, palpak ang kalabasan niyan. Ngayon, anong sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Alam nyo? Napaka down to earth itong Proverbs 3 to 5, 6 to 7 eh. No? Yung prinsipyo nito, mga kapatid. Tiwala ka sa Diyos, buong puso mo. Huwag kang Huwag kang manangan lang sa iyong karunungan, no? Sa lahat ng bagay ng buhay mo, no? Ipagkatiwala mo sa kanya. And he will make your path straight. Nandiyan yung katiyakan eh. Now when we consult and we are when we are guided by God in our decisions, alam natin ito yung nais ng Panginoon na siya ay maluwalhati sa aking pagpapasya, sa aking desisyon. I'm sure itong Proverbs 3 na to gagawin niya. He will make your path straight. If any of you lacks wisdom, he should ask God. Oh, minsan may mga pagpapasya tayo ng matitindi, mabibigat, di ba? Sa aplikasyon sa buhay natin. Hindi natin alam kung saan tayo susuong. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung ano yung pipiliin natin. Ito yung pagkakataon na umasa tayo sa Panginoon. Anong sabi po dyan? If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Napaka-generous, napaka-gracious ang God. When we ask God for anything, in this case, wisdom, no, ang Panginoon ay pagkakaloob niyan. So ano ang ating vision dito? Ang ating vision statement dito sa session number one na choices, if we allow our children to make choices, they are much more likely to grow up to be mature. So, early on, okay, itong vision na to, kikita natin na if we allow our children to make choices, they are much more likely to grow up to be mature. So, while they are young and with us, no? Sige na, tingnan mo yung mga choices na yan. Okay? Hindi yung ultimong damit, ikaw pa rin ang magdi. Let them, ask them. Pagpapractice yun, no? Pagpapahiwatig na, uy, meron kang magandang trato sa kanila na nirerespeto mo, no? Yung kanilang unti-unting paggawa o pagpapasya sa sarili nila. Hanggang sa lumaki sila, ha? They're so much confident na kapag gagawa sila ng choices na yan, na alam nilang guided sila ng Panginoon, nandyan din yung on the side kayo yon, as counselors, as parents nila, ay magkakaroon sila ng tibay ng kalooban nang gagawin nila o decision nila ng pagdidesisyon nila ay kaaya-aya sa Diyos at sila ay magiging maligaya sa buhay. Sabi ng isang author, si Abigail Van Buren, if you want children to keep their feet on the ground, put some responsibility on their shoulders. Ang ganda. So, itong choices na to, isipin natin, huwag tayong maging berdugo sa kanilang harapan na ating mga anak. Na huwag. Lahat ng mga maliliinggit na kaya naman nilang desisyonan ay igigit mo pa rin yung gusto mo, let them. Katulad ng alibughang anak. Sabi niya, Tay, bigay mo na yung mana. Wala si tatay, sige, halika. So, kanyang ibinigay, yung kanyang mana na alam ng tatay na tamang ibigay na sa anak. At sa susunod na Sabado, ay titignan natin yung consequence, kung yung konsekwensya ng pagpili ng anak sa paghingi na ng mana sa kanyang mga magulang. Hanggang dyan lang tayo, Pastor Abel, Ate Mel, at we'll see you next Saturday. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
1: Yes, maraming salamat po, Pastor Hill, sa isa na naman pong makabuluhan at mapagpalang pag-aaral sa umagang ito. Ay, ito ay napaka-practical, ano?
0: So, thank yes.
1: You. Maraming salamat po at...
0: Marami na naman tayong natutunan.
1: Mm-hmm.
0: Pas, thank you so much.
1: And see you next week po.
2: Mm-hmm. Yeah, mag-ingat po kayo dyan sa Bicol. God bless you, mga kapatid. Mm-hmm. See you next Saturday.
0: Yes, oh, salamat. Nagpapasalamat din po sa inyo pa si Ate B, isa po sa ating mga taga-antabay.
2: Yeah. Thank you so much sa kanila na kanilang masugid na taga-subaybay ng ating palatuntunan. God bless po. God bless po.
0: Thank you, Pastor Hill. And of course, sa susunod na Saturday ay session 2 ang ating pong titingnan ano, dito sa ating pong bagong series na Raise Up a Child. At ang session 2 natin, Pastor Abel, na napapayawan na ni Pastor Hill yung mga consequences naman ng mga
1: kasi,
0: choices.
1: Yes. Kasi related yon sa unang session, ano? Mm-hmm. Yung consequences. Mm-hmm. Lahat ng choices ay may consequences.
0: Right. Nako, thank you so much po talaga kay Pastor Hill. Refreshing course to sa atin, di ba, Pastor Abel?
1: Yes, every day. Sa lahat ng mga magulang, I think ito ay refreshing. Ano? Palaging itong mai-connect natin sa ating daily na decision o daily na ano bang dapat natin gawin, ano, sa ating mga pag-relate o sa ating mga pag-ugnayan, lalo sa mga dealing moments with our children.
0: Right. 7:53 in the morning at tuloy-tuloy na po tayo sa ating tanong at Bible trivia.
3: Excited ka na bang ma-check kung ano ang iyong alam sa Biblia? May learnings ka na? May premyo ka pa? Dito sa Tanong at Trivia kasama si Ate Mel.
0: Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa at this morning, mamimigay pa rin po tayo ng isang napakagandang coffee mug. Limited edition po ito mula sa World Teach Ministries Philippines para sa ating pong 25th anniversary. Ang napakasimpleng tanong, sa ating pong session today, ano, ang pag-aaral po natin ay nakabase doon sa parabola, no, ng alibughang anak, di ba? Sa Luke chapter 15, verses 11 to 12 po ay nabanggit doon na may isang lalaki na may dalawang anak. And sino po doon sa dalawang anak? Ito na ang tanong. Sino po sa dalawang anak? Siyempre, may panganay, may bunso, ano? Ang humingi na ng kanyang mana. Ayun, yung panganay ba or yung bunso? Napakasimple ng tanongan at pwede na po kayong makatanggap ng napakaganda coffee mug na ito mula po sa Walk Through the Bible. Okay.
1: Siguraduhin nyo lang na hindi yung nanay. Ah. Humingi ng...
0: Wala. Joke.
1: Out Sige. Of context tayo. No?
0: Oh, out of context. Okay. Sige po. Sa oras na ito, hinihintay po namin ang inyong mga kasagutan. At kung alam niyo po, sige na po, i-send inyo na po yan. Ano, pwede niyong i-comment doon sa ating pong programa. Ano, sa link po ng ating program na nakapost na po sa ating FB ano, account. Ayan, sa ating FB page, FBCB Call Care 104.3 The Way FM. Sige, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-usapan natin.
3: Let's zoom in as we ponder upon our learnings and lessons from them on Pag-usapan Natin.

0: Okay, sa maikling panahon na lang po, nasa dito po sa segment na pag-usapan natin, ay nais pong balikan natin yung nabanggit ni Pastor Hill na dito po sa temptation and warning. Ang temptation po dito sa session ngayon ay yung sabi po dito sa isang statement, we are tempted to control our children's lives to prevent poor choices. Totoo ngayon, no? Bagamat tayo ay bumigyan ng choices sa kanila, no? O kung ito ay kung anong gusto nilang isuot, kung anong gusto nilang gawin, kung saan paano gusto nilang puntahan. But malakas pa rin ang temptation na tayo pa rin ang masunod, ano?
1: Mm-hmm.
0: Dahil ayaw natin silang magkamali. At lalo na pagka may mga maraming i-consider na ano na tawag diyan, factors, ano, sa pagdedesisyon, no? Yung safety, yung provision at marami pang iba.
1: Yeah.
0: No? At ganun pa man, may warning dito, no, na pag tayo ay wants to take control. Sabi dito sa warning, without choices, children often grow up to be immature.
1: Mm-hmm.
0: So aminin po natin, lalo sa mga tatay, aminin natin, ano, na talagang kung pwede lang, ano, lahat ng kalang pagdidesisyon ay kung hindi man tayo magdesisyon, mayroon tayong may ambag, no?
1: Mm.
0: Because that you know, that kind of kingship ego, ika nga, no?
1: Mm-hmm.
0: Tayo ang hari, tayo ang pamilya, no? Lalo na pagka medyo ang ating mga anak o mga kabataan ay medyo ika nga malikot ang mga kaisipan, malikot ang mga, no, mga adventurous, no? May mga ganyan, may sadyang may mga tayong mga anak, mga ganyan. Mayroon at mayroon talagang lalawas ng mga ganyan, no? So, mas lalo tayong magiging maingat and into the extent na tayo nagiging forceful na rin sa pagbibigay ng desisyon. But let us be reminded ng warning na to na ang ating mga anak ay lalaking maging immature kung puro lahat ng desisyon ay sa atin. Kaya tama yung example ni Pastor Hill kanina, no? May mga kahit na mga iba, mga magulang na ay nakasandal pa rin sa kanilang mga nanay at tatay dahil lumaki po sila sa ganoong kaparaanan.
1: Yes.
0: So, yun lang po ang ating mga pag-usapan na madalian sa umagang ito.
1: Mm-hmm.
0: Base po yun sa nabanggit ni Pastor Hill that lalo na yung warning that without choices, children often grow up to be immature.
1: Totoo yan, Pastor Abel. Kaya lang wala na tayong oras. So, pangunahan muna kami sa ating pananalangin.
0: Okay, tayo po lahat ay dumako sa presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos, tunay nga na hindi biro, hindi magian ang pagiging magulang. Palagi po kaming naharap sa mga paghahamon, pagsubok. Palagi pong naharap ang aming pagiging magulang sa isang challenge na magbigay ng kapasyahan sa aming mga anak. And napakalakas ng temptation na kami ay ang mag-control sa aming mga anak. Patawarin po kami sa mga times na kami ay nagiging malabis. Patawarin po kami na sa mga times na kami ay nasa halip na sa aming mga anak ng desisyon ay kami ang kumukuha. Tulungan po kami na mas lalo pang maging wise. Patuloy mo kaming bigyan ng sapat na karunungan, kalakasan, discernment, Panginoon, Lord, sa pagsabuhay ng aming mga natutunan sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, na kung paano mo nga kami dinidesire na patuloy na maging mature, nawa ganun din po sa aming mga magulang na at maging hindi lang, Lord, sa mga magulang, kundi sa lahat ng mga guardians, sa lahat, Panginoon, na mga nag-aalaga ng mga kabataan, ito man ay kanilang mga pamangkin, Apo, tulungan po kami, Panginoon, to guide them and help them grow mature, God, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po, Diyos, sa iyong pagingat pagpala sa bawat pamilya sa pangalang Jesus.
1: Amen. Amen. Ako, oras na para tayo pansamantalang mamaalam. Pero Pastor Abel, meron muna tayong mga babatiin.
0: Yes.
1: And may nanalo na tayo this morning. Congratulations kay Ate Teen Araw. Tama po ang sagot ninyo. Ang tamang sagot. Yes. Ay, syempre, bunso. Siya yung humingi ng kanyang mana. Sige po, Ate Teen, you can visit po dito sa ating estasyon para makuha niyo po ang inyong coffee mug. magdala lang po kayo ng inyong ID, ano, identification para alam namin na kayo ito. Ano po, Monday to Friday, you can come po 8 o'clock in the morning hanggang 5 in the afternoon. Hi din kay Pastor Daisy Lunas. Nagsabi, yes, sabi niya, amen daw. Yes,
0: at,
1: good morning.
0: At siyempre sa ating mga kamanggawa dyan sa Mount Sinai Church, dyan po sa Sorsogon.
1: Yes, soon po ay bibisita ulit tayo, ano, sa inyong lugar. Napuntahan ba natin to? Hindi pa.
0: Hindi pa.
1: Hindi pa pala.
0: Dahil siya po, ang sa pagkakalam, siya po ay nasa Sorsogon City at ang ating nabisita po natukan ng mga kabataan ay nasa Castilla.